0: agar kasakit sa akong sampot si Mahago.
1: Daon siya man ka. Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gingunitan, nahagbong pag yun ka.
0: Mahago, kalit magbigulgol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo si Mahago.
2: Ngulngul nga tuhon. Sakit ng mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kiniang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
0: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
2: Tinuot ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
1: Unsa man ang imong interior dungoy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
4: Pasensya na day. Usaon nga, luya na mangkot, hinay nang mabumba.
1: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
4: Day, agwantahan na langkot.
1: Hello moy, ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tanaon tag makasubay kabasdalan. Makalagkot!
5: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
4: Day, sakto na sa hangin.
1: Dung, baligsin ako, Bi.
5: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
4: Mahal, niyaang ako sweldo. Kumplito na ha, way iban.
1: Sigurado ka? Kumplito ni?
4: Ulagi! Ipagani!
1: Bebe ko no be, kaya akong ipon.
4: Giiha pa, murag magkaklaro.
1: Oy do, kadako man taon sa kuwang ini.
4: Isakto na oy!
1: Ay kong ilara kardo ha, laro kaayo do, tinaw pa sa sabaw sa butong.
4: Laro na day?
1: Di ko ni mo mailad, kay sukat ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bebebe, ang kulang!
4: Di arbita dayo eh. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukat karon, ako nasad patuluan ng akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa.
5: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
4: Day, unsay pong sa doktor?
1: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko musugot.
1: Critical na kayo, gimong kahimtang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduo ko.
2: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
5: Kidney Repair Capsule.
2: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
5: Kidney Repair Capsule.
6: Look, naon sa kaman. Murag, kagain na naman kadira sa CR.
7: Ay, gay apo. Tukay na dako kay problema. Kaso matag-ihi dako, may pagpinugan sa nilabhan kay Butulo pa. Pero kinig ako, abot lang.
6: Look, Ayon na ka problema pa ni anak, kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dudes Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan, ang Prostate Tab.
8: Kung ikaw naghambin o balatian, sama sa sakit sa pag-ihi or dili makaihi, adunay prostate enlargement or upirahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
6: Wow, si Lolo O, gasaysayaw naman.
7: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay nga ang akong pag-ihi. Kusumpas inyo gripo na ay.
9: Ang Prostate Tab, mapalitin hini ining istasyon.
10: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programa Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs!
11: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.

Hey Galaxon, kumusta? Mayong buntag, ganatong tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya karong buntagag, karong adlawa sa gihapon. Grabe nga kainit din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag bukid nun? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! O Tabato o Lanao. Good morning! Busan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur o Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay sa Gyapon? Kininasabi niyong pinalanggang kaya doon sa mga inaot nga kitang tanan, dinhin ng ibabaw sa kalibutan, anaas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Ang pinakanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi, labing mahinungdanon, timan eh, dasig o kugilang.

Okay, balik tadi ni ning atong pagpanaguban, mabuhi sa kagulingong paningkamot nga di magsalig sa uban. Kailami kayo tagamtamo ng atong hinaguan. Munay nindot kayo nga mensahe sa atong kanta nga gi pasundayag karong buntaga. Kumusta man mo karong adlaw nga Biyernes? Mainit gyud. Nya mukalit og landong pero lahi nga klase sa landong. Gihapon bunga kini sa kanini ang gitawag nga haze. Nga abog og abo gikan sa nasod Indonesia. Mapagyapon na wala gyud. Sige pa man gyapon, pamay sakto gid nga ulan. Pero naay mga area gyapon sa area sa Mindanao nga makasinati gyapon og pagulan, pero do na gyapon mga probinsya nga wa pagyapoy ulan sobra na buwan. Kumusta ka in town nga atong mga igsuong mag-uma karon nga mga panahon na? Labi na sa taga-Basakan. O nga nagkinanglan og sapat o supply nga tubig kay mao nay gikinanglan sa Humayan. O Kamaisan, kinanglan gyapon og ulan kay lahi ra gyud ang tubo sa imuhang pananom kung ulan mo ay mubasa ngadto sa imuhang mga tanom kaysa tubig nga atong ginagamit. Di ba? Importante lang po, amping takanunay sumatag karunugunya, gumikan sa grabing kasakit sa init, bisan pa man nga dunay pag-ulan, pero pag mugawas na ang init, sakit maigo sa panit. O niya na, nausog hapon ang kanini ang mga ubos, ipon, hilanat, o trangkaso, o kanini ang grabing pagpangatsing. O niya, udhak hutoy, labinas kagabion. So, importante ta nga maampingon sumatag karunugunya. Kung doon na tayo mga tambal nga gipanginom sa matag adlaw nga mga maintenance nato nga gihatag sa ato ang mga attending physician, ato ka nang pagatumanon sa matag adlaw dili nato kaligtaan, kidako kayo nagtabang ha. Na lang buntag sa ato mga nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan man or katiguyangan nga nakamonitor karon niya, nakaplastar pa himutang na pod kay magsugod nas kuya dods, may buntag ninyo dia. Sa mga partner radio station, tagiag tagdumala, gikan senior station manager, padulong sa news bureau chief, good morning. Labinas technical department ato mga kabonas buhat dia. Mga technician, salamat sa matag adlaw nga pagkonekta. Thank you. Oga, siyempre, sa itong mga igsuong mananagat, salamat po, nami masudaan. Lamat kayo ha. Thank you. Kasig og kakugis matagadlaw. Og sa tanan nato nga mga magbalantay sa Kapsay og Kalinaw, labi na dias kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan or kadagatan, asa man mo na assign. Karon nga mga orasag, karon ng mga taknaa, naagyapong diskuyadods, mapasalamaton og dako. Gumikan kinanahimong malinaw ng usa ka area, lugar or komunidad, gumikan sa inyong kadasig og kakugig sakripisyo sa pagbantay nini. Dasig og kogi lang, nya salamat pud kayo. Thank you. Merkado publiko na to, may buntag ninyo, salamat pud sa inyong mga paninda diya sulod sa merkado nga dunay kadtuan ng katawhan, kapilian kung say gusto nila nga mga makaon sudan or kinahanglanon sulod sa panimalay. Gumikan pud na sa atong merkado publiko ato mga tagiyag tagdumala diya, mga tindero tindera, may buntag ninyo diya. Good morning. Og siyempre taga pantalan, taga terminal, ato mga liburer and porter, driver and conductor, good morning. Good morning. Sa ato mga driver karon nga naka-monitor kay naslay sound system sa tagsa-tagsa nila ka mga sakyanan, ato mga drivers baw-baw, gabalabal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko man pampribado nga mga sakyanan pod nga naglawig, naglabigar sa kadalanan karon nga mga oras ug karon nga mga taknaan nga nagmonitor din ini atong tulumanon. Ang pahimang nun ni Kuya Dodge, ayaw ninyo gwalaa kanunay silsil ug ipatik sa inyong alimpatakan ang pag-amping kanunay sa biyahe. Nga piyo nga lang mataog na ibae. Nalang dinisab sa ato nga live nga kanunay nakaantabay, nakalatulat, nakabagat-bagat, diapot silang tagsa-tagsa kapanimalay nga nakamonitor karon kung asa mang inyo mga paborito nga mga radio station nga ginapaminawan. Ug dinipon sa atong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Dagan kayong salamat ninyo sa A6 FM 99.7 Davao. Salamat kayo sa matag-adlaw nga pagsunod-sunod, pagbagat-bagat ug pagkonekta. Good morning ninyo dia. Good morning. Kang naguna din eh. Kang Nina May Bugos Lascunia, White Tingog, kaganiha siguro ni sayo kayo ang atuang live manggod. Mao gani nang uban na Nina May nga sayo pa kayo bisag wala pay audio ang atuang live, pero naa ka nakahulat-hulat. Salamat kayo ha, pero karon na nay audio. Salamat kayo ninyo dia. Thank you. Kay Kaparuso Kirubin, shout out sa akong husband nga si Joe Kirubin nga naghigda-higda kay gikapoy gikan sa biyahe, gisapot sad siya ang mga gisapot siyang amo nga sanay siya
Watching gikan sa Santa Maria Prosperidad Agusan del Sur. Wala lang nako basa ang ihang amo Girle. E, nganong gisapot man imo ang bana? Wala kasi eh. imo ra bang gibutang ringalan siyang amo? Kuan lang pod kaning. Depensa po nato na siya. Unta ka balo kun say bugat pod nga rason. Ana lang. Pero basig nga kasi eh. Deadline unta ka jo? Deadline unta ka soy of crudo.

0: discarding kuan ba? Discarding Pinoy. Ita may muntag eh, nagsapot-sapot niya. Kuya Ikong, may muntag ni mo niya, kuya.
1: Good morning!
0: Morning ni mo niya. Gikan niya sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Good morning! Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kuya Ikong, atong kanini ang kuya nga tagiyang tagdumalas, Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Magtutudlo nga, mayong mutudlo. Oh, niya kusog po mo kito-kito iyang mga tudlo.
1: Ayoy!
0: Boss Rolly Abdullah Martinez, may buntag ni mo niya, boss. Gikan niya sa Hinatuan. Surigao del Sur, good morning. News Radio Hinatuan. Uy, lain pa yato dahil Boss Rolly, may buntag ni mo niya.
1: Good morning!
0: Basig na kay Mariper, kay murag dool-dool ramang Hinatuan o gang bislig manggod. Basig na kay Mariper diya ang kanang kasaligan, imuhabang pagumangko ni Gaga or parente nga lalaki. Kaya ang tagiya sa Starfast Battery Center, sa San Francisco, magpahigayon sila o kanini ang mga lain nila nga mga branches ilahang kumpanya. Unya nakita sila o kaning mubantay. So, prepare ikaw kung nahunahunaan dahi boss. Kay dool-dool kay mag-open sila diya, mag-able sa Bislig nga area. O di ba ka, Madam Rinalyn Rosette Martinez. Siya ro duha mo ka, registration diya, wai makatabang. ang offer sa kumpanya, kumpleto nga benepisyo, regular nga sweldo, kanang nagid sa tama nga rate. Tapos, doon na incentives sa mga battery nga mahalin. Kasi klase na nga mga battery, ha? Nga mga branded. Labi na ang Motolite diya. Ay mo kumpiyansa karon kay doon na yung mga dagan Motolite po nga medyo apiki na. So, para nga masiguro, Starfast Battery Center, mga ligid po na, interior, mga lubricant na apod. So, kumpleto na sila diya. Kanini ang bus role. Kompleto benepisyo kanang sweldo gid nga naa sa makatarunganon na regular gid nga rate tapos incentives sa per unit sa battery nga mahalin. Ang Motolite nga kumpanya may muhatag ana murag 50 pesos man yata. Nig malinan og upat ngadto sa unom di 300 madagdag na to sa swelduhan. Plus do na incentives monthly. Guwapo go fair biya bitawon. Pag-offer. So, potential nga income na gikan 15 man yata padulong 18 or 20 depende sa kugi sa imuhang kwan. Na ako'y anak sir, babae. Ayaw lang ng babae, boss.
1: Ayaw!
0: Di mo na kadaog batire.
1: Ayaw!
0: Lucky lang. Oo, lucky lang. Yeah. O, dili na kinahanglan nga kwan. College graduate. Balag. Basta kay kursunada, wa may kursuhay ang battery boss, kabalo, kaila lang kung sa'y negative, positive, plus and minus, di lang na mabalay pagtaod sa kinan, di ginam sunog. I-undergo, pasan na siya og training sa San Franz, inaman ang ilang, kuan diya, kaning pinaka-sintro, na Starfast Battery Center diya sa Barangay 4, maniata na diya. I-undergo pa nag-training, kinsik, adlaw, kung saan pagplastar sa battery, pag na'y magpataod, kay base yun yung matuwad ba, mabali. Lahi ang positive, lahi ang negative. Moy, kaduig ulbo sa kyanan, simbako.
1: Ayaw!
0: Undergo pa na siya training, kinsik, adlaw. Pero ang nakanindot, during sa ihang training days, with salary na. Oh, gosh, kuyawa na. Later dia sa kwan, dool-dool dia sa inyo sa Bislig. Pwede magay siguro po ng Tagalagyo. Kay, kung gwapo yung taga-Sambuanga, siguro itong kwaon, siguro Bus Rule. Garon dili magsigig uli. Pero kuan, murag okay diya siguro Hinatuan, diya tagbina, barubo, kay murag dool-dool ra. Regular nga rate, walay ingon nga kursunada, dili ingon nga unsa imong nahuman. Ang importante, kabalok kanini ang kursunada nga undergo og training 15 days with salary na na. Tapos, pag magkahuman sa training, regular nga swilduhan. So, matag-adlaw unsay regular nga rate karon plus incentives. Dayon, libre na ang balay. Libre na ang pamahaw paniyoto. Libre na tanan. No, libre na tanan, boss. Nanay, automatic washing machine, aircon. With internet, si Haro. Kasi di ganahan na na. Mag-prepare niya kay Bislig ang ilang open boss. Faith Abaranza, may buntag ni muna, Faith.
1: Good morning!
0: Ako Jocelyn Hubay Sabredo, isi Kyo Kel. Salamat kay Express Radio La Paz, Lucky Radio Bayugan, Technical, may buntag. Thank you kayo.
1: Thank you!
0: Ang shout out gikan sa Bayugan City, kanang kasaligan, attentive. Mo gani. Matupan ni Biang, kanang kasiligan, attentive, smart, willing to be trained. Mauna siya ang kanini ang mga qualification. Grabe ito, no? Tama, Bito. Wapo na siya. Kanang dili absinut. Dili magsigig silpon dito sa trabahuan. Matago ilawom sa estante, kinagsilpon. Maluya pagtawag ang customer. Pulit ganahan mga apply kanini ang busy kayo si pang-apply trabaho ngayo mama o kaning panglukat o mga requirements. Pilmirong bulan, duha ka bulan, tulo ka bulan, kugihan pa kayo, di pasugo, abtik kayo. Magkadugay na, gahit na kayo sugoon. Usahay, mula ba pa sa amo? Diyo dayo na, maana raman dayo naman trabante dayon boss nga. Kanini ang, maluoy ka na sila ba o mawa ko sa ila. Una ila main settings. Labi na mauna yung saligan, maana mo dayon sila nga. Di na sila katanggal sa ako kay ako may ilang saligan doon dia. Luoy ka na sila, mawa na ko sa ila. Pero sila kabalo nga, ang ilahang amo, mabuhi gyapon, bisag ulay trabante. Mulaan na siya nga mga main settings. Importante nga, kabalo lang tamo taon, battery, kwarta na. Tama, may buntag ni Maya. Kang, oy, Kuya Ace, may buntag ni Maya, Kuya. Kuya Ace, asombrado, good morning.
1: Good morning!
0: Kapit ng 21, Kuya. Kang Ate Evelyn, dia. Akong igsoon nga, walay paglubad. Wala mamitik sanay, anig tawagay, walay kumustahay. Pero magkita, mag-uban, magkuyog, wapoy biyaay. Christine Kabugnason Rilampagos. Mga pita Kuya Dodge, karon pa taon ko kanan mata kay bilar pa sa batang dugay kayo matulog. Alaunan na skadlaon. Basig nausab lang ang ruta natin basta bata. Bibian Abay Atene Labadia Raot. Happy Friday Kuya Dodge. May buntag ni mo di Atene. Gikan dias Compostela Davao de Oro. Good morning.
1: Good morning.
0: Bibian Abay Kuya Dodge. Pasensya, karon pa ko nakapamati. Kaya gikan ko nagpalaboratory. Pwerte man taas sa ako mga resulta. Taas akong kolesterol, taas akong creatinine, SGPT, EST. O niya, Bibian, 59 ang edad. Pakyaw man sakit ni mo, Bian? Castor Caseria Mimia, may buntag ni mo dia. Dayday Lourdes Estalmayra. Gikan dia Skarkan Madkarlan Manita Galioso Agulioso Levi. Gikan dia sa Siargao Island. Good morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Gina dia sa atuang party registration ng ATP Siargao. Mapalit dia ang atuang mga produkto. Kung naamoy mga kaliwat, parinti, kahigalaan, kaigsunan, kaberks, kapusog, kabarkada, kakampi, kapatid dia, kapamilya. Dia sa Siargao, particular na dia sa Dapa. Mapalit dia itong mga produkto sa kanini ang Colombian Point or Colombian Corner or tagiyag tagdumala sa Forfa Water Filling Station, ang Colombian Corner. Dole na siya sa Crispy King. Ilado kina dia sa Dapa ha. May buntag ninyo dia. Labi na kang Manita Gulyoso Libay. Gikan dia sa Siargao Island. May buntag Roger Hidna. Pasinsya Kuya Dulz, karon pa ko nakabalik. Shoutout midiris sa Del Monte. Akong pamilya nga si Andig. Andig family na minaw karon. Salamat kayo. Jer, may buntag. Roger Hidna. O sa mga Andig ako andini. Gibalira din ni mo yung apelido, Jer. Andig din ni Dili din ni Hidna. Bali-bali na na siya. Mamikikay, may buntag ni Mudia. Salamat sa pagkonekta 90.7 Radio Supremo Claver. Good morning, Claverian.
1: Good morning.
0: Palit niya itong mga produkto ha. Exclusive sa Leros Rice Store. Naamoy mga kapamilya po. Kung taga Surigao ka nga bahin, taga Davao de Oro ka nga bahin, Cotabato ka nga bahin, Zamboanga ka nga bahin, or di ba ka Misamis ka nga bahin, niya naamoy mga parinti diya sa lungsod sa Claver. Ipadto lang sa Leros Rice Store diya sa Mercado Publico. O di ba ka sa ACG Agribet Supply dia ang pinaka gikasiligan nga Agribet Supply dia sa lungsod sa Claver. Hapsay ug amugaway Ni kumpletos rekados ang ilahang mga paninda dia. Isara na sila tagiya, tibuok pamilya lana. ECG agribit, sa akong anak kong dia nga si CJ Diog, si MJ, good morning ninyo dia, sa imuhang mga empleyado.
1: Good morning!
0: Ato lang mo dito. Okay, parehas po ni Kuan kagahapon, katubitaw na ay Parkinson. Kung inyong nabantayan ang atong topiko kagahapong adlawa, si Kuan, si Satofiral Gurak. Ang iya din kaliwat ani, Tagalupis ay na. Iya mga mamag papa, niya sa siya na ni Moyo, Nanas, Kalinan, Davao. Davao nga area, Davao City. Magnaminyo man siguro ni taga Davao, pero ang iyahang mga ginikan na nasa Lupis ay na, Misamis Occidental niya, regular nga user o listener, listener o regular nga user sa mga products na sa Kuya Dodge. Muna sa nawa, refer gihapon, nga to siya mga anak o apo. So muna siyang nahitabo nga nakakonekta sila sa Tua Denis. Salamat kay ninyo diya, taga Lupis ay na, mga gurak pamili. Good morning. Siyang order kagahapon nga anti-arthritis, Vitaflex og Memory Enhancer. Mao na atong girekomenda sa dunay mga inuana, dunay mga Parkinson, mga naparalisa, na mild stroke, pasmo sa kusog, dili kayo katulog, dunay mga epilepsy. Gusto para nga madaling ma-restore ang ato ang lawas nga naay tama og insakto nga pag-transmit sa sistema sa ato ang lawas. Ang pinakatinubdan niya ng tanan, motong akong giingon nga Kuya Dodge Memory Enhancer para nga mamahimong aktibo ang ato ang lawas nga dunay gitawag nga mayo nga pag-transmit sa neurotransmitter system nga ang ato ang utok aktibo kanunay ang gitawag nga atong intact ba ang neurons og ang mga brain cells sa ato ang lawas. So, para sa mga naparalisa, so para nga daling makarecover. Mga pasmo sa kusog, Parkinson, unsa panang naadya, muna'y pinaka-nindot kayo nga partner ang Kuya Dodge Memory Enhancer, tapos Kuya Dodge Vitaplex o anti-arthritis, vitamin B1, B6, B12, B-complex, cyanocobalamin o thiamin para nga ma-restore ang atong mga unod o kaugatan o mga lutahan para nga mas mapadali ang pag-recover. So, mga naminaw karon nga dunay mga na-stroke or na-mild stroke, gawas nga pag-alalay sa mga tambal o tama ang ehersisyo, alalayin ninyo para nga mas madaling makarecover ng atong mga kaunuran o kaugatan o kabukugan, kana may pinakamayo. Kuya Dodge Memory Enhancer, inom sa matag-adlaw, buntag o tuhapon, pinarisan sa Kuya Dodge Vitaplex o anti-arthritis. Muna sa pinakanindot, ha? Lamat kayo ninyo! Onya Anas Lando RG Gaper, may buntag, good morning sa at day ko sa akong busing nga si Dindo. Napaldo to kagahapon.
1: Good morning.
0: Gani, busno. Wa mangko ka kuan oi. Pag naa mangko ko ato pag prepare sa manok. Wala ko kaabay kay gisiguro na kung bugnaw nga beer. Nilakaw manggugkag sa'yo. Daugan to gapon. Morning ni Muri Alan. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Kapiskay o kabaskog sa panglawas. Kusog pa mo kito-kito imong armas. Elmar Kagaanan. Balikan na to si Vivian Abay. Katong nangutan na. Asa na siya ang mga palit. Asa mo naminaw karon nga pinakaduol nga registration diya sa inyong lugar. At tulang mo dito, kanay mga Kuya Dodge diya, na pinakaduol nga butika diya sa inyong lugar. Ayaw kaulaw, papangutanaw, doon na ba'y Kuya Dodge nini? Mora na sa'yo pinakanindot diya. Bian, taon po, si Bibian, 59 na edad. Uy, hapit na ka mag-senior, dual citizen, Bian. Okay, 59 naman ka. Mangod ka na kog kuan, unsi ka tuig. Ito, may buntag ni mo diya. Sa mga ingunan ni, tagas na kay creatinine, taas na kay cholesterol, taas na kay uric acid, kana mga ingunan sa panang nasa, GPT is duty. Mutawa kong giingon bitaw kaniyad to nga. Kanunay man jug ka nga gapaminaw, basta ingunan na gani, musugod na gani, nga makita sa laboratory, ay nang tag-an-tag-ana, tag-na-tag-na. Kinanglan nga dunay, kuan, dunay kanini ang tama o ginsakto nga resulta sa pagpanubay-subay si muhang lawas, munang gitawag nga proper laboratory. Himong dugo, imong ihi, makita man na siya datanan. Sa imong laway, na, kanang mga ingana nga klase sa laboratory. So kaniadto sa ako nang gi pagpanubay-subay sa mga napipila ka bulan ato gihapon ni siyang naisgutan pagingon na gi saka ang uric acid sa tao, taas ang cholesterol, taas ang creatinine. So una diha ang mayo nato nga disiplina sa atong lawas ug kaugalingon. Mo gina sa pinaka importante kay gikaingon ko na nga sayang og anugon nga ang kadungog kag testimonya nga mao na apalit pud ayon ka sa maong produkto, inom ka pero wala din nimo na balanse ang tanan nga nag-inom tuod ka ana nga tambal pero mas imong giabusaran og mayo imong kaugalingon na hinuon kay ngano man nagsalig man kag nakay tambal. Kidagan kay kong nakailab yan nga mga pasyente sa taas na kay nga panahon nga akong eksperyensya may kabahin sa panglawas. Nagsalig na sila kay na-diagnose sila nga na high blood. Nag-inom sila og maintenance. Pag-inom nila og maintenance or di ba ka diabetes? Oh, nasla yung mga maintenance para sa high blood. Aw. Oh. Kumpiyansa na pod kay sila kay nagsalig. Ah, kusog kay minom, kusog yapon kay kay mo tabako, kusog kay mukha og humba, magsinaw-sinaw ang simon kinaon og litson. Ano ba? Di man para sa nilando nga pilian kayo sa bawo ra sa kabaw mo higupon. may maglando na kay pilian ni sudan sa kita sa sabaw sa kabaw suyop. Ayoy. Suyop po lang ano may ngipon. Gito ana na sa bihan so dili ta magsalig una di ang disiplina kay magkikaingon na ko nga na mitinan sa iblad sugyapong kay mainom sige kaubog kihadlok mahot dag imnunun managiyon ako mga puo na lang ta din hin kalibutan kana ilim no makaubog di na sa mawala una sa pag restore ang atong lawas ang atong kaugalingon kay asa ra magud na kung okay na ana ra man na siya so, balikan na to pag naana mo ana taas gani mo giuric ay namo kumpiyansa. Gumikan kay nagsugod na siya og malfunction ang atuang atay og kidney. Labi nang mutaas ang cholesterol. Gawas anang duha ka vital organ nga importante kaayo. Nay isa pud ka organo nga grabe nga matamaan. Pagmusaka na ang cholesterol sa lawas sa tao, ang kasing-kasing. Nganong si kasing-kasing nga cholesterol man kuya Dodge? Gumikan kay naa na sa mga ugat. Ang si kasing-kasing mao ay mabunog og maayo. Si kasing-kasing mo ay masakripisyo og maayo kay maniguro mo na sag suyop, maniguro po na siyag bomba. Niya karon sa mo niya pagbomba nga maglisod man siyag paagas sa dugo kay napuno na mag cholesterol tambok or sibo. Ikaduha, naana po na ang gitawag nga blood cholesterol. So hangtod nga mulaot imong dugo, mutaas ang creatinine, nga naman maglisod naman po og filter si kidney sa imuhang dugo, maglisod siyag limpyo. Kumbaga kanini ang ma-overload na siya ba sa paglimpyo, paghinlo sa mga hugaw or kemikal nga naa sa dugo. Tungod kinapuno na po, gawasan ang kolesterol, na po, pilabot na mga hugaw diya. Bantayan ninyo na. So, si kasing-kasing una matamaan, dili si ugat. Muna, na yung mga panahon nga magka-aneurysm, magka-blood aneurysm, magka-blood clot. Kay mainat og maayo ang ugat ni burot, kay gamay naman lang ang agianan sa dugo. Sa imong ugat, labi na kato mga Pino na hinumdumi ninyo nga naa sa tuang lawas ang grabe ka pa nga Pino nga mga ugat nga parte, naa sa ulo nga bahin Pino pa sa buhok sa tao. Unya karon og mapuno og tambok or sibo ang imuhang dugo, daghan og kolesterol, daghan og tambok, magisod siya agi diya. Muna mabantayan nga sigig sakit imong ulo, siyempre musakit gina imong ulo og mga tangkugo kay mainat man imong ugat. Bantayan ninyo na. So binisaya gini siya ang pagpasabot para nga masabtan ninyo. So isa na siya nga bantayanan. Dili kay kumpiyansa ra pug kay ka, taas kag cholesterol, inom ra pug kag tambal, focus ka kay para sa atong cholesterol. Pero daw bi ang imo ang atay og kidney, kay taas naman imong creatinine. Pag usaka imong creatinine, imong atay may magka problema karon. Usa mo na pag filter ni kidney, siya magka trouble. So di arata kutob, bantayan na daw bi karon kinaapa man si pantog. Naapa man si pantog, maglisod na po dahin ka og ihi, sakit ipangihi, ginagmay na lang imong ihi, pigsot-pigsot na lang ang imong ihi, malalaki man or babay. Kaya lalaki babay na man dito'y pantog, gawa sa prostate, gawa sa matres. Unya kay maapil man agihapon siya. So kana palang daan i-restore na imong atay imong kidney. Aron dili mo taas imong kolesterol, makatrabaho og tarong, dili mo taas imong uric acid kay mosunod man na siya, og dili pud mo taas ang imong creatinine. Aron humok trabaho o ni kidney ang imong lawas. Kay hasol kayo nga mosangkok tag dili mao karon sa lalaki magka prostate problem. Maghubag ilang prostata glandula. Sa mga babae kay wala mo sila prostate, mabikil ilang matris. Mabikil ang imong pagpangihi. Unya okay ra unta og kanini ang nigpangihi nimo. Pareha sa lubot nga pwedeng ibalhin sa kilid. Kay pwede maka-survive og maayo ang pasyente. Kabantay mo kasagaran sa mga ingon ana maglisod og gihi taas og creatinine mga na dialysis. Oh. Ikateter. Pagkateter, pwede yasula. Nay, sige, nay, pero lalaki, babae, nay, sige, ung-ung, dahil sa imong bilahan. Kadili man pwede ibalhin imuhang pungango or imuhang binahian sa imong kilid, ngasama sa lubot. Unsa kay naong pod sinimo, unsa kay purmas tao no, kung ang imuhang pungango na sa kilid, butang, na sa buko-buko. Pero upa ko kakita, mas may pag di ka kalibang. O na ka problema kasi imong kolon. Ah. Oh. Kay pidi ibalhin lagi ang lubot kana karon. Asa mo kitag tawo nga iyang pungango gibalhin diri buko-buko. Niyang binahian sa bahay, babae gibutang sa agtang. Dili pud pwede ang ihi nimo imo isikma, diha ang pinakalaay. Dili man sakit sa kasing-kasing, sakit sa atay, sakit sa baga, sakit sa kidney ang mamatyan sa tao. Dili oy, due to renal failure. Pag maglisod na ka og ihi, diha na ang problema. Oh, dialysis ka, i-dialysis pa jug ka. Unya ikatitir pa jug ka. Ah, oh, magtakilid na lang jud. Kung say magtakilid dam, kung ang binahian nimo ibalhin sa imong buko-buko hawak. Ay, ang pungango ni Boss Rolly Abdullah ibutang sa agtang, ang siro kango-kango. Kinaong sa tao no, unsa kinaong sa tao madam no, og ang pungango ang pungango ni Boss Rolly butang sa agtang. Tinga na bitaw nga sol. Humba manggod ang serve ni Boss Dindo amo gani no. Do ana nang pinaka ang pinakabantayan nan diha ang maglisod di dogihi. Kay ma-restore na to ang atay way problema. Ang kidney, okay rin na siya. Kanaagyan ang tao, maglimunay bantayan dyan ninyo. Kutob sa naminaw karon nga mangihi. Limpiuhi karon palang daan, ayaw hulatan ninyo nga maglisod na mugihi, sakit na pangihi, ngulngul ihi, hapdos ihi, ngilo kayo ipangihi. Di ba? Limpiuhi na ninyo daan. Kung naanak ka karon sa pangidaron nga 45 pataas, correct me if I'm wrong, ang imong ihi, anso na kayo. Kay grabe ang tao pag magkaedad, magkaasidik. Bantay inyong ihi sa napatas mga pangidaron 20 paubos. Okay pa kayo na. Magmita sa una, bata pa ta itong ihi at itong ihilam o sa piskaton. Pero ikaw, nag-edad o 50, 45, 50, 55, 60, tistingig hilam o sa imong ihi, makaya ba? Grabe ka lang sugog ihi, nintiguang. Oh, di ba? Importante bang pangihi. Kay kapoy kayo magsigig kateter. Dili biya na mo'y solusyon. Temporary na siya parang makagawas ang tubig nga dili mapundo si imong pantog kay delikado. Muna, ang gingon ako, nanakas mga pangidaron 40, 45, 50 niya, nanakay mga maintenance. Sa kunsa na lang mga drugs and synthetic, maintenance imo sa high blood, cholesterol, diabetes. Karon palang daan, limpiuhin na daan ninyo inyong pantog sa tinuod lang. Kay grabe daghanan ng mga chemicals nga nabuo diya magkaroon ng granules muna nga magbato-bato na siya, magbalas-balas, mubagtok, magtapok-tapok, muhuot na siya sa agianan. Maglisod na dagihi ang tao, manghupong, mangluspad, lain na kay baho. Kay ang baho sa imong anso, sa imong lawas, dili na kayang i-filter ni kidney, dili na pud kayang i-filter sa liyer sa atong lawas. Gitawag na siya sa terminolohiyang medisina nga erythropoietin mo, siguro na siya, muna siya sa terminal medisina. Eh kung inyong mabantayan, ang tao nga mag-dialysis, nanay prostate problem, mag-lisod na gihi, ang sur, langs kwa na kayo, kaning aslom na kay hinungaw sa ilahang lawas sa tinuod lang. Tanawar ko na mag-inom kag antibiotic 3 to 7 days, di na kayang i-filter ni kidney mo na, nga limitado na siya. Di na kayang i-filter ni kidney. Di ba kayo nagpaningot ni mo, ang alis nga si mong lawas, manimahong antibiotic. Same lang, pag dili makaya filter ni kidney, dili niya maproteksyonan, inguna na lang, tanawa na mga tao nga magsigig ihi-ihi, or kaningkwan, lahi na ang ilahang alis ngaw sa ilahang lawas, pati ang ilas ngaw sa ilahang gininhawa. Ang paginhawa nila, ang iyang alis ngaw, ang alis ngaw sa ilahang panit, nanimaho ng anso. So, importante yun nga makaihi og tarong sa tinuod lang. Muna siyang pakadak-an kay si tagkatitir. Lalaki, champuno, lalaki, magsigig katitir. O saan ni mo pagbugno, di kurukong huwana, di wala ni mo pwede isulod apilang hos. Ay! Oh, di mo pwede isulod ang hos. Imo kinaibto ng hos. Sulod ni mo imo pungango. Nga di mo kakaihi. Ay! So, pag humanin mo smiring hoy, ibalik na pagsuksok, piti asula. Ay! Ah, di ba? Di asula yun. Niya babae, gikatitir gihapon, pareho lang. Ganaan, di kaghandos, anong nanay, magsigi, kawil-kawil, di ang hos, na, di as binahian, magbabag. Ay! So, ibton sa ato. Oh. Okay, bisag ako, ikaw, kamo na minaw ron. Dalan ni pagkatawa pero tinuod ni gisa may ganahan og kami bisminig hoy ni mo dia nga ang imong asawa nay katiter dia magsinay magnay host dia magkawil-kawil kanay nay host dia ang kanay murag kanay libel bitaw sa tubig ng panday ni mo sa balay. Ah, di ba? Likayan na to na nga dili ta mo sangko dia. Ang paghinlo, ang paglimpyo kana Kuya Dudes prostitab. Tapos Kuya Dudes kidney repair. Inom na kana byan. Inom na jug kana. Una, sa imong atay Kuya Dudes liver care 40 sa mga naminaron nga sama gibati ni Bibian. Basta ingon na mga edad 50 ini bi. 40, 50, 60, sugod na na. No sugot mamog sa dili. 50 ka tuig na nimo gigamit imo ang atay ug imo ang kidney samtang buhi ka dinhi ning kalibutan na di kana mo bigay. Ni abusado pag ikas sa unang panahon. Dili bisang pag-iingon nga dili abusado kasi mo ang bisyo. Sa mga panahon nga abtik bata na nahimong maabuso ang ato ang lawas, gumikan sina adlaw-adlaw natong panggimbuhaton o panginabuhi. So karon mo mubigay na siya, muluya na. Inom na mo ana, ayo gulatang maglisod mo gihi. Kaniyo, timan eh. Duha ka Kuya Dudes kidney repair. O isa ka prostitab. Kanang Kuya Dudes kidney repair buntag og tuha po na duha. Ang Kuya Dudes prostitab kada buntag lang. Kada buntag lang na human kaon dia ang pagkaudtog hapon Kuya Dudes kidney repair. Hinlo limpyo niyo pantog pati UTI mga tanggal na mga kwan dia, mga kagaw nga pwede makahimo og urinary tract infection. Malimpyo mahinlo, bantayan ninyo. Tulo ngadto sa lima kadlaw, bisag tulo lang kadlaw sa gunsod nga pag-inom basta matuman lang ang tama nga dosahe, duha sa buntag, duha sa udtog, duha sa hapon Kuya Dudes kidney repair niya kada buntag. Prostitab. Tulo kadlaw, bantayan ninyo ihi, saod gyud nagarinula. Di ba kahit kita ka mga lamog-lamog ana, huswa na. Ah, kana buhata lang na siya. Siyempre, taasin mo ang kolesterol, uric nimo, muna na siya. Ayaw wala abyan. Ah. Ayaw wala ang Kuya Dudes liver care 40. Para sa imong atay protection na siya pinakanindot. Ah. Sa maning ninang ni Ibiang mamaidoy og si samok-samok dia. Ayaw wala abyan ang Kuya Dudes liver care 40. Kay mo na sa hinungdan nga maglisod og filter, trabaho og proseso sa ato ang mga pagkaon. Usa sa mga bugat nga rason nga mosaka ang atong uric acid og cholesterol sa lawas. Unya magkuyog na sa si atay og kidney, magpartner na siya kay unsaon niya pagfilter. Nga kanini ang unsaon pagfilter ni kidney kung hugaw na ang dugo. Niya kung kamo nga naminaw ron nga na diagnose or napamatud-an nga taas na kay mog uric acid, ayaw ninyo nagbaliwala ah. Tagain ninyo na siyang importansya kay nga naman pag naanagay simptomas nga mo taas ang uric acid sa lawas sa tao. Nana kay mga timaylan, sakit na imong lapalapa, sakit na imong ang kumagko, sakit na imong ang tikod, unya pag palaboratory nimo taas na kay imong uric acid, nilagpas na siya sa level. But pasabot ana, nagsugod na og kadamage imong atay, maglisod na siya og trabaho. So karon pag sunod si atay, musunod manguna si kidney. So ayaw na siya wala abyan, tumana lang na akong gingon matabangan ka og dako diha. Kuya Dodge Liver Care Forte sa mga namina ron nga susama gibati ni Vivian. Abay 59 anyos. Oh, Kuya Dodge Liver Care Forte, oh, buntag ug tuhapon na duha gihapon, mga 5 minutes to 10 minutes nimo nga interval inom na pugka og Kuya Dodge Kidney Repair duha gihapon, buntag ug tuhapon. Dayon kada buntag or kada gabi bago ka matulog bian. Oh, direta sa gabi na lang aron dili hasol. Kada gabi bago mo matulog, inom og Kuya Dodge Frosty Tab. Karon Kuya Dodge Frosty Tab. Panlalaki man na Kuya Dodge. Kay prostate man, wala may prostate ang babae. Nahimo na na siyag namugna, gamong ginganlan, pero wala may mawala o umiinom gihapon ang mga kababayan na nanan man gani. Dagan kay mga kababayan na nginiinom man na kay makasinati, maghihapon sila maglisod o gihi, labi nagpermente at takihon o UTI. Kay pang trabaho na niya, paghinlo, paglimpyo sa imong pantog, aron nga, dili maglisod o agas ang imong ihi, nga nakapundo diha. Kay ka na nga itong pantog, muna'y punduhanan sa tubig, sa ato ang lawas, nga atong iihi. Sabta ninyo? Unya kana siya nga klase sa kana siya nga klase sa organ sa lawas sa tao. Kaya na niyang musabak, kaya na niyang mupundo og tubig 300 ml to 500 ml halos tunga sa litro o sobra pa nga kaya niyang pugngan. So kana kana ay pugong kung sa material pa na siya nga butang na nasay gasket. Ah. Na nasay gasket. Karon unsa na na say silyo ba? Karon unsaon pag sirado sa silyo nga nikang-a naman to. Nganong nikang-a tungod sa mga hugaw ng kolesterol tambok ug mga granules or balas-balas mo na nga di nimo mabantayan. Na yung mga panahon nga ultimo inig-ubo nato, mulugsot atong ihi kay dili na kaya niyang pugngan. Mabitaw nang gingon nako nga ayaw gid labi na sa mga babay, mas dali manggod sila, dali manggod mo dali manggod mo pigsot inyong ihi kay pabor sa ang inyong pantog sa inyong puson muna nga sanggani sa mga buntis kasagaran sa makautot o makaihi babae inigubo bihira ra kayong laki oh, muna nga likay jud mo nga di pon mo ubohon di mo hutuyon kay nga naman inigubo ninyo makaihi man mo. Okay lang makaihi ang problema, makautot niya, makaigit, pagyod. Guha ninyo na. So importante ang limpyo hinlo nga baskog ang imuhang pantog para nga kaya niyang mupundog. Tanawa na, bantayan ninyo sa mga edaran, 50, 60, 70, luya na og pantog. Diba kay, di nakakapugong sa imong ihi, sakit na kayo. Pero sa kaniadto nga himsog or baskog pa atong lawas na patas pangidaron 20 paubos or 15 paubos bisan pagtibok hapon pinugnganay og ihi kaya natong pugngan munay labing tinuod karon kay nagkaedad na ta ikaw nga naminaw ni ana kay mga maintenance daghan ana kay mga maintenance high blood cholesterol uric acid unsa pa na mga maintenance nimo niya wa pa kay 40 wa pa kay 50 ingnakog bakakon di ba kay kung kaihion ka di nakakapugong sakit na kayo atong patintin. Sakit na kay nga tong punganga or binahian usa pa nang terminolohiya nga parte nga nang pribado nga sakit jud siya di nagdi maglisod na jud kag pugong. But pasabot ana luya na. Unya wala nimo tagay og pagtagad, wala gitawag nimo nga restoration ana nga organ samtang nga nagkaluya siya, wala nimo pugngi. Aw, di nimo mamalayan katubod na imong ihi diya. Sa imong kagalingon, dili ka kabantay nga nanimaho na kang kagwang. Ang makabantay, anak, katong mga tao nga nakapalibot ni mo, nanimaho na day kang anso. Oh, muna'y klaro. Sipyat ni, lugas lanot ra. So sa mga, pwede ka sa babae diya. Ah, dagan kayo ni gamit, anak, ni inom, anak, bisag babae. Kay, sa rason, Wala may prostate ang babay. Kid kwan man, matres o. Dili man ta maningan nga punto. Apog nga nimo nang kumpanya mo ilang ipangalan. Pero ang pos, ang purpose diha nga mahinlo malimpyo imong pantog. Kay kapoy kayong katiter, dili man na solusyon, temporary man na. Importante po na siyang katiter nga ibutang diha. Kay nga naman, ugdi ka katiteron, asa man paingon imong tubig sa imong lawas. Kay ugdi nakakaihi, manghupong, hupong imong tiil. Manghupong sa imong tiil, musaka sa imong naong, malingin imong naong. Maglisod na kaginhawa, nga naman, mapuno na magtubig imong baga. O niya, nagtuo mo nga inigsuyop sa tubig, sa baga, sa tao. Mo na'y solusyon. Dili gyapon na siya mo'y solusyon. Kaya pag-abot pila ka buwan, anag, pila ka adlaw, pila ka simana, suyupan na pagtubig imuhang baga. Kaya di naman kakaihi, dito naman paingon, maglisod naman ka ginawa, kaya asa pa mamuagi ang hangin. Nga napuno ang nagtubig imuhang baga, o kabantay tao, suyupan pagtubig ang baga, tungod na nga problema. Tagpila ka litro ang makuha. Schedule na po, pagkatulo unom ka buwan, suyup na po ta. Dili na siya mo'y solusyon. Ang solusyon na paihi alang og tarong ang tao para nga muhubas ang tubig sa baga. O katapusang solusyon para nga ma-minimize, mawala ang tubig sa baga, dialysis. Na ni samot, hasol gani ang katitir samot, nag-dialysisun ka. Oh, di ba? Mura na sa'y pwede gid nga makatabang nga mawala ang tubig sa imuang lawas, mawala ang tubig sa imuang baga. Ingnakog bakakon, sipyat ni Lugas Lanutra, pangutan-an ang mga na-dialysis, naka-experience o naka-ila. Kontrolon ang tubig, para nga dili managhan. Di ka pwede pataka ginom og tubig, limitado. Di ka pwede pataka og kaon. Di ka pwede pataka og lihok-lihok. Unya karon lami kay inom og tubig kag giuhaw ka. Nya kulang og tubig.

0: mga kombinasyon. Duha ka kuya doon skin repair buntag, duha sa untog, duha sa hapon, anak siya. Dayon, apilyo kuya doon sa liver care forte. Parang, labi na kung taas na ka o uric acid and cholesterol, ha? Naama na, kuya doon na tanan, kompleto na, kompleto si Carlos na, eh? Wala ka nang ibang hahanapin pa. Nasa kuya doon sa lahat yan. So ano pang hinihintay mo? Sakay na. Di ba? Ana lang siya. Pasinsya gyud. Mao gani no nga akong giingon nga kinanglan nga Ate Bernardita, daghan kulang si Ate Annabel nga herbal medicine. Kumpleto na ba herbal mo? Gipaabot pa ate ang uban nga mga stocks ang naa karon dire. Na iniabot liver care forte, memory enhancer, kuya dud spirulina, eye solution. Oh, kana siya. Oga, kuya Dudes Bomberman. Kana pa lang ang na Ate Eli Gonzales Pineda. Ate Eli, good morning. Emisyon na ate, may buntag ni Mudia.
1: Good morning.
0: Kuya Tony. Ate Inday, good morning ni Mudia Tinday.
1: Good morning.
0: Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Dias Palos Verdes Davao City, good morning ni Mudia.
1: Good morning.
0: Emisyon na Ate Inday, may buntag ni Mudia. Risma Puhanes Bagundol, Angeline Aktob naminaw midri sa Silobia, Talakugon, Dudong Aktob di ani. Morning ni Mudia dong. May buntag. It's always nice to listen to your explanation. Funny but approve. Salamat kayo Itinday.
1: Good morning. Mudia.
0: Sagula na itong pagkatawa kay sobra kita kaseryoso din eh. Lahi pod mo po na yung ako ang pattern sa kanini ang panahon sa during sa akong radio program. Ang dunay mga lamas-lamas sa kinabuhi. Lamas-lamas kay kung kanini ang kuan na siya, ang may tabu ana. Kung di ni mo tagaag lamas-lamas, lahi man og klase sa promotion or kani pagpasabot. Doon na po iagi og mga letter reading. Doon na po iagi og kanini ang mga balak-balak, usapan na, mga sulat-suliran or mga usapan na paagi diya. So ingani po dang ako ang pamaagi sa pagpromote sa maong mga tambal. Muna siya, morning ni Mudia Tinday.
1: Good morning.
0: Na, Yuki, may buntag ni Mudia Yuki. Matod pa ni Yuki, bot-bot mana nga herbal. Wa siguro ni na uli. May buntag ni Mudia kang Dante Sagario. Morning ni Mudia kay Dodds, dire sa Prama DJ Dan. Morning ni Mudia, gikan dia sa Tawi-Tawi, aluran man siguro ni. Morning ni Mudia Dan, may buntag.
1: Good morning.
0: Wala tayo gong oras, mga igalay son. Dagan og dagan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw, pagpangga, pagmahal, pagtuo, pagsalig sa ato mga produkto nga diin na dagan kayong natabangan. Mapalit na kung asa mo nga radio station na kamonitor karon. Mapalit po na kung asa nga butika diya sa inyong lugar. Ayaw kaulaw, pagpangutana o doon na ba'y Kuya Dudes nini. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod, Lunes pohon sa susamang oras o susamang istasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Partners sa kahimsog.
5: Ang imong adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa lawas.
6: Mao nang ayaw kalimot sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Puno sa mga natural nga healing herbs nga makatabang sa pagpalingkawas sa nagkalain-laing balatian o pagpaligon sa immune system. O para sa imong kabuntagon nga puno sa kusog, himo ang partner ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Humot, lami, masustansya o herbal pa para sa tinud-anay nga kahimso.

0: Okay. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kahibalo alang nimo nga ang alingatong ginakonsiderang The Miracle Roots. Ang Red Alingatong Extract epektibo kontra sa mga nagkalain-laing mga balatian sama sa gallbladder stones, high blood, acute chronic kidney failure, diabetes, sakit sa atay, taas nga creatinine, uric acid, cyst, tumor, myoma o daghan pa. Ang Red Alingatong kusog sa detoxifying o cleansing properties. Mao'y muhipos sa tanang klaseng toxins sa kalawasan aron likay sa mga balatian. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
1: Hello sir, good evening po.
2: Okay, good evening po ma'am. Taga saan po ito?
1: Pagkakalbayog, Samar po.
2: Sige, ma'am. O sige, pangalan ni mo, ma'am?
1: Kwan, sir. Donna Salazar, 52.
2: 52 years old. Nakapalit na ka o pito-pito herbal capsule o confirmate?
1: Kwan na, sir. Ako napalit ang kape pa lang kay... Namiling man ko sa capsule, wala man didi, sir.
2: Ah, nahutan.
1: Opo.
2: Kumusta man imong pag-inom sa pito-pito herbal Confirmex, ma'am?
1: Kwan sir, ini nga. Okay man kay dili man siya tamis ora sakto la.
2: So may pamati nimo sa dihan nakainom ka.
1: Kwan sir, maayo naman ang akong pagkaturog. Tapos okay mo nang kwan, lawas, malakma, dil maluya. Magaan sa lawas na.
2: Ma'am, kining agdaha ang mga taga Samar karon nga moinom sila pito-pito herbal Confirmex, ma'am. Go ahead, ma'am.
1: Oh, san mga waray pa nakainom san pito-pito herbal coffee mix. Palit na kam kay marasa para mag-upay yung pamati kay kon may da kami naabat sa iyo lawas nga diar maupay. Pag-try kang pag-inom san pito-pito herbal coffee mix para mag-upay lotan niyo pamati sa iyo lawas.
2: Okay, yes, hello, maayong hapon.
3: Amen nga po, did you unkyok?
2: Okay, taga-asa ganun eh, palihog.
3: Siyada, tagbilaran buhol.
2: Tagbilaran buhol. Kusog bang atong tulungan nun diya, ma'am?
3: Oh, kusog yun, DJ.
2: Nakagamit na ka o pito-pito herbal capsule?
3: Oh, nakagamit na ko, DJ, o pito-pito capsule. Then, nakapalit na kong pito-pito coffee. Tapos, salamat yung kong dako kay katokong hupong sa TL. Ang kupos, good siyang. Mula na pa, dahil ang yapong ko, DJ. Napasalamat yung ko sa Ginoo nga naayo ko sa pito-pito capsule, pito-pito coffee.
2: Katong hupong sa TL, pila naman to kaadlaw?
3: Dugay na, DJ. Pagbalik-balik siya, mga hapit na 2 years, kabalik-balik din siya.
2: Oh, 2 years?
3: Kaya daghan ako, daghan akong diino, mga, kaya nito, mga herbal. So, wala magit siya. Para na ako, wag yung ipit DJ niya. Nakadungo ko sa testimony bitaw sa DYTR. Ngayon kong halaka, musuhay ka ko amin, no? Kaya ito na yung babae gahilak DJ. Dito ko nakaprobe mo ito nga hinsuhay, jog ko niya. Kaluyan sa Ginoo, naayo ko. Ako ika, solti sa mga tao karon labi na namin sa program ni DJ Unyo. Musulay mo sa iyahang product nga pito-pito capsule, pito-pito coffee. Kaya ako nakaprobe ko nga naayo ko. Salamat jud sa Ginoo. Kanaan ni pito-pito capsule o pito-pito coffee.

0: pa. Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yahoo!

Hey gala, kumustag? Maayong adlaw kanatuntunan mga taga Mindanao. Maayong adlaw Pilipinas, maayong adlaw Luzon, Visayas. Kanatuntunan, welcome na usap dito sa duwa ang paraguban ng programang Gulong ng Palat. Kauban si DJ Unyok ng Bayan. Dunggan o mabatian dinhi si inong paboritong mga sibyahanan. Kumusta mga idol? Kumusta ang inyong kabuntagon? Kumusta ang inyong kaudtuhon o kahaponon? Kumusta maayong pagpaminaw sa inyong tanan? Atong mga higala dinhi sa Camiguin Island, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Lalawigan sa Bukidnon, Diripon Migala sa Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur o sa May Surigao del Sur. Sa tanan natong mga igsuon nga nagapaminaw, nagapamati, volume na ang mga volume sino mga radio kay ni Ana si DJ Unyok ng Bayan. Sa tanan nato mga solid followers o mga listeners, damo kayo nga salamat sa inyo. Kaya wala mo mingaw ang atong tulumanon. Apan kinaaman mo na himong hugyaw ang atong programa. Ang programa nga ginatakan sa tanan. Ang programa nga gihimong kalingawan sa tanan. Salamat sa inyong tanan. Adlaw ron nga Biyernes, ha? Pitsa 11 nining bulan sa Setyembre. Tuig 2026, mga palangga. Ako maghinaot sa tanan nga naamo sa maayong pagpaminaw inubanan sa Kapiskay o Kabaskog sinong kalawasan. At ang hotline 0965-239-3505. 0965-239-3505. Kumusta ang panahon mga igsoon? Wa bay gitawag mga palanggag mga pagsules kinabuhi? Wa bay gitawag mga higalag mga problemas kinabuhi? Murag halusa man siguro rong panahon ng mga palangga, no? Doon natin mga pagsulay, di ba? O nag-iingon nga, ang tanang mga pagsulay, ato lang yung labanan. Dahil nag-text, di ba? Did you unyok? Kining akong silingan ba? Imantayon man kaayo, oy. Abi nimo bisan asa ka mo puyo sa lupalups kalibutan, naagun ng himantayon. ang kasagara rabas sa mga libak sa mga silingan, ingon dayon nga kanang tawhana na ba? Shabu-shabu, masyuro ng tawhana kay nindot magsakir na. Napi uban, maligya siguro nagsabu ba kay nindot magbalay. Daan, perminti na maginang mga libakira. Eh. Sa daero ka na ninyo, mura masambog di po mo mga marites. Ito joke ro na ha. Okay. Dejo Unyok. Great na ko og happy birthday ang akong nanay Emilia Brayones nga ika 68 years old. Ikaw ay ang idol pirmi ginapaminaw og users po sa Pito-Pito Herbal Capsule. Salamat kayo. Salamat kay diha. Nimo Nanay Emilia. Hi, Nanay Emilia. Takaasa man si Nanay Emilia, oy. Shout out nimo diha, Nanay Emilia, ha. Happy birthday sa mga nanay og sa mga tatay nga nagapamino ron. Happy, happy birthday ninyong tanan. Dili na good ta, mga palangga, magguano, eh. Kanabang magbunga-bunga pag-birthday. Kaya karong panahon na, grabe ka-crisis.
Dunay ga-advise ako ang mga palangga karong panahon na dili na gyud kaayo magpasulabig birthday birthday. Ako gani hapit na ang birthday. Pero gusto nako mga palangga family bonding ra. Family bonding lang o kinakuan na di nataan ng maganda handa pero magyapon inom redaghan. Inom redaghan, bulatek daghan, istorya daghan. Imo patanan, imo panghanda, imo pangkauntanan. Wala may problema kung maghanda mo basta ikalipay ninyo o naanda ninyo. Pero na may uban, mag-loan good, mangutang good, aron doon na ihanda. Ayaw na. Ayaw na pugsaw, wag yung may kwarta. Ayaw. Kaya maglabad inyong ulo sa pagbayad anang inyong loan. Garbo rabaya na nato mga palangga, di ba? O niya ang kakapoy mga palangga, dili pa yun mabarian. Imo pang luto, imo pang paghugas og plato, imo pang panglimpyo, imo pang tagay, imo pang pagatiman sa mga hubog. O niya pag uli, naapagyo kay madunggan istorya. Kay hastang parata imong suda. Gilibak pagyog ka. Ayun na mo eh. Kay lusod kayo mangita rong panahuna, grabe ba yung kakrisis rong panahuna. Diba? Oh, lisod kay mangita og kini ang kwarta rong panahuna oy. Mao na nga kamo diha ay gimo paglonlon. Ayaw. Sa maunlon gimo madugay. Di ba? Mao na giingon mga palangga nga ala sige. Ana ra gid na. Ayaw. Og dunay kwarta nganong di magunta mo handa, di ba? Lami biya kayo magpakaon. Lami sa tinuod lang lami jud kayo magpakaon oy. Pero na-realize na ko ba, magpakaon pa ka, magpainom pa ka, ay hayo. O niya awayon pa yung ka, o niya libakon pa yung ka. Okay. Salamat sa pagbasa sa kuntubag, DJ. Jin Daita ni from Bayugan City. Ilo ni mo da, Jin Daita from Bayugan City. Kumusta ang mga taga Bayugan City? Kamong tanan diha nga nagapaminaw. Mayong adlaw si inong tanan din ha, mga palangga. Kuya Onyo, greet lang ko sa kuang papa nga kaila sa imo. Always na naminaw sa mga programa dito pa ka sa radio, kaibigan, na akos kalilangan bukid nun kita asa sa imo's personal. Oy, salamat kaayo. Hello sa mga taga kalilangan! Oh, kalilangan bukid nun, o sana sa pinakahugyaw na to nga kuangi. Kadiin kita nag-perform, no? Naghatag taglingaw diha, nag-dramata, nag-impersonate mga palangga ni Digong. O sana sa pinakahugyaw ang kalilangan mga palangga. Hello sa atong mga amigo di atong mga igan. Mga igan. Bagtabang igan. Hello di ni Pastor Dan Dengayo, shout out. Good morning, Kuy Unyong. Akong tubag sa imong tigmo. Impeachment defense lawyer. Lah, abot na naman niyo og impeachment. Oy. Di na maon. Di na ako tiwasog basa ka arang layuan. Ah. Nahimo naman mong naabot naman tag-impeachment. Ano yun? Okay, salamat kayo. Pida. Good morning, Didjo Onyo. Kumusta? Gimingaw kus imuha. Uy, anong gimingaw makarna ko? Gimingaw sa kunin mo. Kinsa mong ka? Mungutan na muna ko kumusta ko. Okay, ragihapon. Uy, laban gihapon. Laban lang gihapon mga binating tigpaminaw.

0: Dejonio Loud and Clear ang imuhang programa dire sa Moa Balay. Diret lang ko sa kuang papa nga gisapot nga naguha og lubi kay gisugo ni mama. Ay magbiko mi kuya kay baligya ugma. May na lang kuya pamalit og kape nga pito. Oy. Graa oy. Wala nindot kay nabaligag suman aron doon ikapalit og pito-pito herbal Confirmex para paraan ragun na mga palangga. Ah, para paraan ragun na. Wala giingon mga palangga nga laban ng gyud ta kay karong panahon na perte mahalas mga pamaliton, di ba? Makaala biya ka usahay nga kapoy jud ka ayrom panahuna oi. Mo na laban na gud mo. Kamo og namaligya mag suman aron na ikapalit og pito-pito, laban na gud mo mo na gitawag og para-paraan og extra income. Antos lang karon kay moabot ang panahon paboran ra mo sa Ginoo. Oh, basta tinarong lang gud ang imuhang trabaho, walay pagpanikas mga palangga. Paboran yung gas Ginoo, panalanginan yung gas Ginoo, mga palangga. E bless good mo. Pero og maniguro ragani ka, pero og kini ang ikaw-ikaw radiha, maniguro lang ka, manikas ka, mangilad ka, di yung ka paboran sa Ginoo, ana. Maskin unsaong panimbo pagpaningkamot, mga palangga, di og di yung ka mulambo. Na laban lang yun mo diya, ha? Kanang inyong pagbumaligag suman, dili na dautan. Muna gitawag og marangal na nga trabaho. Blessing nas Ginoo, kadili tanang tao mga palga, doon ay extra income. Diba? Muna ka na amo mo extra income, kanang pagbumaligag suman ninyo, muna ipaagis Ginoo mga balay mo, diba? Ang inyong pagbaligag suman? Oo. Onay swerte sa inyo ha. Ako biya sa una, tigbaligya biya kong suman.
1: Ay, yeah.
0: Tigbaligya kong suman. Ako di nyo kumauwaw eh. Bag-ura biya ako nag-undang og baligag suman. Kami sa kuang partner mga palangga, ang akong commander, kami duhagod ka baligag suman. Ang problema lang, tungod kay daghan na magitag programa, sulod sa... naanaman tayo lima ka programa ni undang kitag baligag suman.
1: Ay,
0: ni undang kog baligag suman, pero kaloy as Ginoo ni buto ay. Kaana may meses nga, mura grabe na magini ato ang kayod.
1: Ay,
0: pero so far ha, mo ginansabi akag 1.5, 1.8 mga palangga. Oh, neat na na nga income ni mo, 1.5. Pwede daghan nag-orders, muhurot gugkog tag 300 pieces sa suman, 150 pieces nga suman. Oh, wapay labot tong mga kuan ni mo, uban pang mga lutong balanghoy nga recipe. Oh, wapay labot suman-suman lang na. Basta tuloy-tuloy lang yun, bitaw. Oh, kaingon yung kag... Worth it yun, ang imuhang pagpaabot. Ka-income yung ka. Pero yung undang yung go, kay di na namin yung maapas programa, pero tayo yung daghana. Wa nasag ko nag-sadline o baligag tambal. Wa nasag ko nag-sadline baligag suman, bisan og dagkong income. O niya, wa nasag ko ga-MC, bisan og 2,000, 4,000, 5,000 ang everyday. Muna nga gisiguro, yun ako ng programa, aron para sa inyong tanan. Di na, pakonsensya ha. Real talk lang yan. Real talk lang yan. Parang tarong mo. Abi no, sa tinuod lang, dili good enough mga palangga, ang sildo-sildo lang. Tinuod no, dili enough ang sildo. Basta pag kung sakadako sa mong sildo, o kagamay sa mong sildo, karong panahon ng mga palangga, di good enough ang sweldo. Kinahanglan yung kag-extra income. Pero karon mga palangga, kaloy ang Ginoo.
2: Daga na kag-extra income, dede?
0: Kaloy ang Ginoo, wala tayo extra income.
1: Ayaw!
0: Kaloy ang Ginoo, wala nga... Pabot lang taan eh.
1: Ayaw!
0: Ako rabi ay pinakadagag programa mga palanggas tibuok kalibutan. Research nako ako pinakadagag programa sa tibuok mga media, mga DJs o mga drama artists. Muna nga proud ko ana mga palangga tungod kay gihatag nas Ginoo. Unta si Lord ni bahala ni mga palanggas ko mga pagpaningkamot mga palangga. Kay undangan ko nako tanan, undang kog MC, undang kog perform sa drama, undang taog sideline pagmaligag suman, pagmaligag tambal. Kay nag-focus ko para sinong tanan. Unta ang Ginoon ay bahala aning tanan. Okay, mga palangga, padayon ta. Sino lang ta kang baya gachat na to mga palangga na mga dagkong mga offer, pero managiingon nga ang loyalty sa tao dili na basta-basta mapalit, no? Dili na basta-basta mapalit, basta ang usa ka programa laghanag na paminawan. Gusto din naman na mabiyaan mga palangga. Mga nag-iingon, igsoon nga, oh, laban lang. Oh, yeah. Okay, derita be. Derita. Storya naman tag love song. Oh, yeah. Dejo onyok, magutan na ko, tagpila inyo ang pito-pito herbal capsule. Ang ato pito-pito capsule is tag... Ang atong pito-pito capsule, barato ra atong pito-pito capsule. Tag 17, ngadto 18 ang kapsula. Tag 17, ngadto tag 18 ang kapsula. So, subay-subay. Palit mo gay katabang lang. Oy, karong panahon na ba? Nindot baya good mga palangga magamit ta og pito-pito mineral eye drop di ay importante di kay ni. Importante yung gain eh, nga magamit ng pito-pito mineral eye drop. Grabe kay ka hapdos mata, oy. Ang gitawag na lag-haze ba? Grabe ka hapdos mata, unya, ngul-ngul ang mata, gahang ang mata. Gamit kun mo og pito-pito mineral eye drop. Standby muna, balik lang si Joon yung malamang ato mga pipilar ka mga painom-dom o musulod tayo ng ato ang drama production.
1: Ako si Megan Atina, 6 years old, na taga Don Carlos, Bukidnon. Sakit kayo akong mata. Ay sige ko gamit og cellphone. Magluha-luha. Ngal-ngal pagyod kaayo. Dua kasi mana akong pag-antos. Humani ana, ipalitan ko sa akong papa o pito-pito mineral eye drops. Iyang ipatulo sa akong mata. Duha kaadlaw ning labay na ulian na o kayag na akong pananaw sa akong mata. Sa mga bata na minaw karon sama na ako. Nasayon na daot ang mata. Patuloyin lang ninyo o pito-pito mineral eye drops. Paglikay kamo sa sigig dula og cellphone aron di madaot ang mata. Daghang salamat.
0: Good morning, ma'am. Tagaasa kani ka, ma'am?
3: Ganyo calling, DJ.
0: Sakop sa Bansalan.
3: Yes, DJ.
0: Okay. Pangalan ka ni mo?
3: Helen Gumapak, DJ.
0: Pilang edad ni mo, ma'am?
3: 5'7", DJ.
0: Gano man, unsa man day pamati na mo kani adto, ma'am? Gano nga ingon adto man to pagka-text di mo nga? Murag, pamino ni mo nga, murag di na ka mabuhi. Sige, isay-say ko naman, be.
3: Anang, naamang gugoy ka na, bitong upos akong ilukan dito, DJ. Upos akong ilukan niya. Gabukol man na, DJ. Kanang, murag talag ka na ko, DJ. Tapos niya na ko nga, murag di naman siguro ko, ani, hanap ito, DJ. Murag nawala ni gani ako, DJ. Nakahanap ko ba, wala kong kabalo akong manaw, mga anak, ani. Nakahanap ko ni Gini naman siguro ko mabuhi. Nakahanap ko ni Gini. Hanap ko ni Gini nga. Hindi naman siguro ko mabuhi, ani. Ako nga una lang ko ni Gini. Tapos niya na ko. nga mao nang nakuan akong istudyuran din din ang lili kong istudyunan murang narigat pudlo sa kuwa ba nga ina anak din si naman na yung nagkuan nag-testimony ni anak ko nga ata no tulayan ka anak ko ni kuana no na pito-pito kapsul nakaanak yung po din si pagkauman sa imong programa din si yan po yung kong banisalan din si kahit para mamalit aming pito-pito kapsul nakaanak yung po din si munang anak ko sa Ginoo, Lord, ayaw ka ko Ginoo, nag-anak yung ko, salamat kay ninyo, Lord, kay pag-uman akong inom, doon siya ragod ka kapsul, hindi akong di inom, pag-uman na ayaw ko din siya, doon siya ka kapsul, pero ngayon din siya, namalik ko, lima kabuok, pag-uman ako sa imang programa, namalik ko lima, kaya, inom ko anak, ingkat lang ako kung daring silid. Kapit siya may putre ganyan hindi. Kapit siya may tutoy. Ubo sa akong ilukan ba?
0: Mm-hmm.
3: Anak ko nga, ala, naunitan lagi ko. Ala, balayo lang nga kong udili. Palit ko ang pito kabuok na ko. Boto, na anak ko, ala, namin lang niya akong pamimaw na akong pili-pili. Kaya na mura kong nag-ihi o asin ganit isi. Tapos pakaman. Kaya nagbawas ko. Mayo ko na kong pagbawas. Kasi na, ganaan lagi ko, ani. Salamat din sa inyo, Bince.
0: Salamat
3: po sa aksi mo, ani. Sa pito-pito plan. Pagkakin, salamat.
0: Salamat.
3: Salamat po sa aksi mo, Lord. Salamat kayo sa kanan. Kaya mo uli tayo.
4: Pangapon.
0: Kumpletong pangalan ganit ni mo, sir?
4: Romel Flores.
0: Romel Flores?
4: Romel Flores, Kapatagan Lanao.
0: Ah, Kapatagan Lanao del Norte. Kini nga, usaman nga produkto ang imong ginamaintain ko?
4: Ang kapsul ninyo, sir, Rog, ang inyong kape. Kay 45 ko na diagnose ng diabetic, sir. Dugay tayong... Lugay kayo na kung kuhani, nanto sa kung jambing sakit kay kinaliging diabetic, daghang kayo ang pwedeng bawal. Wala nga, mga doon katulig na kapin akong gainom maning inyong produkto, sir. Pati ning sa akong mata, medyo ni kanina naglapos siya gamay karon kay nag-maintain ko aning inyong pito-pito eye drop.
0: Mm.
4: Akong baga, daot pag yun akong baga, nagluwa pag ugdugo. So yun, kuhan lang ako, insulin lang ako, tapos aga mahal mo kayo, di man ako makaya yun mag-insulin ta. Muna nga, nindangop na lang yun ko sa inyo. Kuhan, kay maulian ko ang akong kabuhi, sir. Nai-insulin lang insulin lang yun ta. O niya, kay malipong mo ko, o ga, kapito-pito na lang ko, katong grabe pa kayo ko, luha sa buntag, luha sa hapon. Tapos kakapli ko, buntag hapon, muna pasalamat yun ko sa Ginoo kay nahimong kasangkapan nga dagan ng mga natabangan sa naigyambing mga balatian sa man ako. Pagsugod na ko, take sa inyong tambal, wala na ko nabalik sa ospital.
0: Salamat so, sa Ginoo. Please the Lord.
4: Ako nga tawa, muna po siya igamit kay gain sumya siya. Ah, katong mga dunay igyambing mga balatian, ako, testimony ko nga, naayog ko sa akong gihambin mga balatian pagkakaroon. Ay, grabe, gira pong sakit na lang kahit ko gibati mo na nga. Kamong, doon ay gihambin diya. So, layin ninyo, palit ang pito-pito kapsul o pito-pito ay kapatanan nga produkto sa pito-pito. Maayog yun kayo, alang ako. Una, salamat sa Ginoo nga, naimo sila ang kasangkapan sa mga produkto. Maroon na akong ika-istorya, sir.
0: Oh!

0: na, aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulubano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear Kuya, daghan og dagan og daghan kang salamat kinimo, Kuya DJ, sa imong paghatag og pagtagad ding akong sigilanon o gulong ng palad sa akong kinabuhi. Dawata kini sa kinasingkasing ang pagtunol o pagsaysay ding akong suliran. Naugalang ko sa pangalang Edgar. Na ako nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Kuya Onyok, gibasol ko ang akong kaugalingon. Apan masayran mo o ganong gibasol ko ang akong kaugalingon o imo kong tugutan sa pagsaysay sa unang mga panghitabo. Panghitabo sa akong kinabuhi. Di ko na lang ngayon. Sugdan ko ang mga panahon. Nga ako na kaminyo o sa kababae. Mauni mga panghitabo.

0: sa kadaghang babae gaimong naibgan, diha pa ka napadong. Puwara ba kayo naglips?
1: Ma,
0: ay kagwapon ni mong tuagong. Ano napadong mangka ng babae nga? Waban in taon na iangay na ihang naong niya?
1: Ay, rago panginaway, ma. Di na po biya tagwapa.
0: Ay! Ang siya di gwapa? Kagwapa ng ibang baba di mo?
1: Ma, pinanggan ako siya, ma.
0: Pinangga lagi ni mo? Ganong waman ka na padong at tong maestra?
1: Ma, maldita kito, ma.
0: Onya ka na! On sa may trabaho, ana! Mura man gali nagaburing-buring. Mura ka tong vlogger nga. A day in my life as a... Adi lang ko magsumpay.
1: Ba't pasabot, ma? Dili ka uyon niya, dili ka... Wala mo siya magustuhin, ma?
0: Di naman si Ingon nga wa magustuhin. Ag ako lang yun. Marapag! Di man kasaligan ng bayana.
1: Magkaribalan niya, ma. Basta... importante, ma. Plaster na yung mga anak ni mo. Nahimutang ni mga anak. Malipayo na, ma. I love you, ma.

0: alin na din him.
1: Me, I love you.
0: I love you too. Imong mama ni mo ba?
1: Asag din si mama. Igon ananagin na si mama. Hay blaron. Ako mo ay paminawa, me. Mahal ti ka. Pinangga ti ka kayo. I love you, me.
0: I love you too. Mahal ti ka. I love you so much. Ang saman. Sagda na ba nato, ha?
1: Dili kayo tantong gwapa ang akong asawa kaya. Apan limpiada. Dili tantong gwapa, dili tantong kaputian. Apan arte. Og labaw sa tanan, pinangga kaayo ko niya, kuya.

0: Mao na. Sige, magugagkaon og kuan ba? Sa kung sari mong papa ni mo, nagkaon na patkagbog na ho. Kinuok ko. Asa mo tong haplas, be? Pito-pito liniment oil. Ay, nako, kinuok ko. Mabalakar ba dayon kini mo? Edgar! Be, hilutong di ka.
1: Sige, be. Hiluta ko. Sakit kaya kung lawas na ko.
0: Oh, talikot na.
1: Aray. Aray. Sakit kaya kung likot na ko. Murag mabali man akong spinal. Aray. Kinilaging adlaw-adlaw taga. Lato-lato. Murag naglain akong paminaw na ko. Aray. Aray. Aray.

0: Mabala ka rabadayon kinimo. Dili ko gusto ka. Dili ko gusto nga magluya ka. Edgar, magpakaayo ka, Edgar. Magunsan na lang ugula ka. Dili na ko kaya nga magsakit ka, Edgar.
1: Salamat. Lain niya kung paminaw na ka.
0: Edgar, wala na tayo kwarta. Magpakaayo ka, Edgar. Dili ko gusto nga maingon na ka priminti.
1: Saligan ta sa Ginoo. Me, saligan ta sa Ginoo nga mulian ko. Lain gan kayo kung paminaw na ko. Mangayo kong pasaylo ni mo nga. Og ugaling, wapo ko katrabaho.
2: Kumusta ka naman?
1: Jo, lain tagad kayo kung pamati na ko pa.
2: Ay, giinom ba ito niyong tambal nga akong gipalit, di ba?
1: Ba, wa ko mo ang itong tambala.
2: Ang sarap ba niya mag-tambal, di ba?
1: Ngayon na ako ginom pa. Gasto na kayo.
2: Ayaw pag-igulada. Huwag mo lala nang imong sakit, di ba? Wa na ka magkatrabaho ang imong asawa ni mo naglasong na.
1: Sagdain na siya pa.
2: Oh, nagdagog prutas ka rin. Kauna kini.
1: Butang lang di ba?
2: Di ba? Wala kay mga barkada ga... Wala ni barkada ni doa o ni mga rin.
1: Maulang di ba? Wala ni barkada ga... ni doa o nga ninako.
2: Munigiingon ako, di ba? Ang barkada, maayo lang na kung naa kay kwarta. Pero ugwa kay kwarta. Na, itsapwira na ka.
3: Kuya, nagsakit ko sa una. 7 buwan ko nga naglubog. Taas kaayo ang akong sugar.
2: Kuya Onyok,
3: taas pagigong uric acid. Mako kasabot, sakit na kong liko, sakit na tukong bata, naapagig kong UTI, kuya. May resulta nga akong pagkabadlungon sa mga panahon. Gawa ko disiplina sa kong kagulingon. Ang akong asawa na pang-extra na manindugang ng mga pangitabo.
4: Minyo na kaday?
0: Yes, tay.
4: Oh, palihog ko niya kuglaban ng akong sanina, ha? Dayon na amang ko'y brief nito nga wa pa malabhi. Pero ayaw lang kawaw anang akong underwear. Kay kanang akong underwear lang ga, mahalon man ka na, ha? Levi's na.
0: Hindi ay tay.
4: Ah, inaguman niya mo og laba. So, din sa kwarto onya.
0: Nga naman tayo.
4: Na ako'y ihatag ni mo. Sige na, agpasin na ng laban ni mo. Kuha lang tong brief. Ayon lang kawaw ato kay mahalon man akong brief.
0: Palaban ni tatay ang brief. Mahalon ka niyang brief.
4: Oh, mukuot sa kusakong pitaka, ha? Ako di ay retired police ko.
0: Hindi ay tay.
4: Dati kong chief. Na destino ko sa adi na lang ko magsaba. Kining balita na ko nga may bana ka nga nagsakit.
0: Yes, tay.
4: Tabangan ko ikaw.
0: Seryoso ka, tay?
4: Tabangan ko ikaw. Pero ako tiguan naman ko. Wala ko magkasuway o kanabang anak ba?
0: Dali ko pwede anak, tay.
4: Ay, ayaw lagsaba sa imo. Di lang ko ka magsaba, ano unsa day ka.
0: Pila sa di mangihatag niya matay.
4: Tagaan taga. Namang ko tinigong tiguwang na ko. Dili na nako na magamit ng kwarta. Ay, bisag pila yung gusto. Naapadiha sa divider na ako'y mga hinipos nga kwarta diha. Pero maragsiksik ka pa man kaayo, init pa kaayo imong lawas. Ali nga re, ali, ali.
1: Dugay man ka ng kauli. Me. Unse, problema ni mo?
0: Wala.
1: Para magna eh. Chikinini na or?
0: Wala.
1: Erigog tabo ni me.
0: Wala.
1: Pagtarong ba? Nagbinuang na ba ka nga ninako, me?
0: Wala gani, no.
1: Ano sinaanan sa mong liog? Chikinini na?
0: Dili na ko kaya ka mamakak sa imo, ha?
1: O siya dili kaya mamakak? Ba't pasabot nagbinuang ka?
0: Sorry! Masailo ako, Edgar!
1: May lain ka na?
0: Wala! Wala ko'y lain! Nabuhat lang ako ni Edgar tugod kay gusto ko baka makapalit sa imong gikinahanglan. Gusto ko ba ayaw ka?
1: But pasabot gabaligyan ni mo imong pagkababay? Kinsa ka na? Kinsa ng tawa na?
0: Mauning kwarta, oh.
1: Di ko madawat na ng kwarta, ha? Ibalik na dito.
0: Edgar, gikinahanglan na itong kwarta.
1: No! Masugot pa kung mamatay ko.
0: Edgar!
1: Gustuhon pa na ako ang gabawa. Kasi maulian ko sa tao nga. May nibuling sa mong pagkababahay, di mo? May nigupa sa itong relasyon, ha? Ingunanan na baka ka-easy, ha? Ingunanan na baka ka-easy ka klase ng pagkababahay? Ihatag na imong basta-basta ang imong kawalingon.
0: Daay rason! O gano'ng ipaligya ako akong pagkababay! Naay rason, Edgar! Naay rason!
1: Rason? Rason? Ha?
0: Di ka na tinood? Sa batuo kang sadili, Edgar! Tinuod ka na gisulti ko sa imo. Nabuhat ko lang ito kung gusto ko. Maulian ka.
1: Iulit ang kwarta. Pwede ba? Ha?
0: Sige. Iulit ko din kwarta. Bahala ka.
3: ako'y ang pinakasakit. Sa paglakaw sa akong asawa, wala siya mabalik. Dito sa nakiipon sa kwartahan ng retired police. Naning kamot ko nga mulian ko. Naayo ko pinaagi sa mong produkto kaya. Pito-pito herbal capsule. O dito. Sa dihang naulian ko. Nakita na ko ang akong sawa. Nasakay sa sakinan. Kooban sa maong tiguan. Kuyo na ko siya ang akong buhaton. Siya ang akong buhaton, kuyo niyo. Ako papisang kuhaon og balik, kuya. O ako na lang sang pasagdan. Hindi lamang ko ito. Magbawagin eh. Ang akong gulong ng balat.
5: Maayong adlaw sa ato mga pinanggang suking tigpaminaw, ilabi na sa mga kakaubanan natong 40 anyos pataas. Ang atuang hisgutan karon, usa sa mga kasagarang reklamo, labi na sa mga nagkaedad na, ang rayuma ug ang mga gahubag-hubag sa tuang kalawasan. Kasagaran sa tua inigmata pa lamang sa buntag, murag lisod na ipahimutang ang tuhod, hawak, batiis ug ang abaga. Murag mamugos na ang bukog, magkasakit or magsakit ang joints o kasukasuhan, makabati sab og pagngulngul niining parte sa kalawasan. Kini nga kondisyon ginatawag nga rayuma, walay edad nga gipili. Mas common sa mga 45 anyos pataas. Naganapuntag mga nahibawaan nga baba pa sa 45 ano? Wa pay 40 duna na kining rayuma. Maminusan ang flexibility so sa katao, mukunhod ang paglihok-lihok o maglisod na sa pang-adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Ug ako malipayon nga kanunay kamong nagpaminaw ning maong stasyon. Ako si Makabayan JJ. 5 minuto lamang kini nga programa. Dali ra kayo mga kaigsunan. Hatod ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Makers of Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug uban pang mga herbal products. Og kabalo ba mo nga ang inflammation o hubag-hubag sa lawas? Mao'y dakong hinungdan aning mga kasakit. Apan, maayo lang doon na kita'y natural nga kapilian nga makatabang sa tuang panglawas. Mao kini ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kini nga produkto usa ka herbal food supplement o gisagol gikan sa mga 8 ka klasing mga halaman nga dunay nindot nga effects batok sa rayuma o kasakit sa kalawasan. Unsa may sagol nini nga Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule? Tanawon ta, dunay luyang dilaw, natural nga anti-inflammatory, makatabang sa kasakit sa kasukasuhan o sa kalawasan. May panyawan na ilhan sa mga katigulangan nga epektibo batok sa rayuma. Duna po'y kining Miracle Root ang alingatong pampakusog o pampadaghan sa kining dugo. Serpentina, natural nga detoxifier o pangpanghupay sa kasakit. Lagundi o gabon, tabang sa sipon, ubo o sakit sa kalawasan. Banaba, mangustin, uguban pa, makatabang sa resistensya o cleansing sa tuang kalawasan. Kini nga mga herbal o kini nga mga halaman kung sagulon sa usa ka kapsula susama sa tuang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, makatabang sa pagpakunhod sa mga kasakit, pagpaayo sa blood circulation o pagpakunhod sa mga gahubag-hubag nga parte sa tuang kalawasan nga maoy hinungdan sa kasakit sa tuang kasukasuhan or joints. ato akining tumaron duha ka beses sa usa ka adlaw, 20 ka minutos. Una pakita mukaon sto ang pamahaw, sto ang paniudto o panihapon og hinumdumi. FDA approved kini. Safe gamiton isip daily supplement. Busa kung ikaw o ang imuhang ginikanan nakasinati na og pabalik-balik nga rayuma, arthritis, hubag sa tuhod, sa likod, abaga or sa hawak. Suway na dayo ng natural nga suporta gikan sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Natural nga herbal kauban kontra rayuma og mga kahubagan sa kalawasan. Alang sa mga 40 anyos pataas, labi na sa mga senior citizens nga gusto mubalik ang kalagsik og kining kalihok bitaw nato. Ang tanan, sabayan sa tamang pagkaon, inom og saktong tubig. Doon natay prutas, gulay o exercise. Available ang ato ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Ayaw kalimot to like, follow.

Maraming salamat mga balangga sa inyong magawan uban ka na ako. Sa inyong walay buas kapag subaybay sa pagpaminaw nining atong tulumanon. Sa mga viewers na to, thank you so much. Since as mga viewers din ako mamasa ang inyong mga binsaya kay Nasla yung atong phone. Darbs Mabida, Nestor, and sa tanan-tanan ng mga viewers na to, we love you all. Og ako na lamang mag-aingon sa inyong tanan. Hantod na lamang sa sunod higayon, susamang oras og susamang istasyon. Ako na lamang mag-aingon sa tuang letter sender. Natintal ang imong asawa tungod sa salapi. Ang iyang gibuhat para raon tato si Moha. Apan tungod na namin nahitabo ang Adonila. No choice siya tungod siya mga pangluod na padong siya sa usa ka tiguan. Tingaling ni Higugma o gadutlan siya na tintal sa pag-ayong at tustiguan. Labi na nga na ay kwarta. Kwarta ang nakapadani sa imong asawa ngadto sa retired police. Kwarta ang rason kung gaano mikuyog siya. Kung nibiya sa diyan mo. Labi na nga nagsakit ka. Pero gikaloyan ka sa Diyos. Dili kinabuhi ang nawa nimo ang imong asawa. Apan ang nabalik nimo ang maayong piskay sa imong kalawasan. Dako ka na nga kadaogan sa imong kinabuhi nimo. Nanaangkon mo na ang kaayuhan sa imong kalawasan. Igamit sa Diyos ang pito-pito capsule, pito-pito liniment oil, pito-pito herbal coffee mix. Gibarog nimo pagbalik ang imong kagulingon karon. Pasalamat yan, Diyos. Ingang salamat, sinder, na maranako. Ayun ang gukta yung mga asawa ni mo. Marabang gihapon. Ako naging sayang gibuhat din mo. Kapasailo ka, pero hugaw na kaayo ang inyong palaguban. Dako ng tunok, kapanlisod na balion. Nagang salamat, sinder. Nagang salamat sa mga raminaw. Dalaga ng Diyos ka natong tanahin.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaw.
4: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun, ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ug para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-58-18.
5: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaw.
6: Ako si Christine Joy Albino, 26 years old, taga-Lianga, Surigao del Sur, ug isa ka businesswoman. Before nga wala pa ko nag-take og Magnum C, nabantayan gyud na ko akong lawas na dali ra kaayo kapuyon ug dali ra kaayo ko masakit. Ug ang akong period is irregular. Then katong nag-take na ko og Magnum C, dili na ko dali kapuyon, dili na ko dali masakit ug nibalik na pud sa normal akong period. Munang dako kaayo kong pasalamat nga niabot si Magnum C sa akong kinabuhi. Kay daghan kaayo siya good benefits nga na hatag sa akong kalawasan. Busa sulay na linyo kay makapaboost po ni siya sa atong immune system labi na sa panahon nato karon nga uso ang sakit. Daghang salamat Magnum C!
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, nakadawat og prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa QAsia og Golden Globe Award. Niadtong milabayng tuig, ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusgan ang atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balatian labi na niining COVID-19. Isa sa diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo, ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C, dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C, aprobado sa FDA. Ang Magnum C, available na sa inyong mga suking butika.
7: Magnum C, the most nutritious food supplement.
8: Ako si Lolit Agustin. Na-diagnose ko itong 2018 of type 2 diabetes mellitus. Nakung diin ang ako ang blood sugar ni abot o 350. Nagsugod kong inumog Magnum C o niya 300 plus ako ang blood sugar na himo na lang kini nga 120. Pati ang ako ang vision naghinahinay pagkatin out tungod sa Magnum C.
7: Magnum C,
3: para hindi magsisi,
7: mag-Magnum C.
3: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
7: Magnum C.
1: Gitray ko og Magnum C. Nagtabangan ang akong panglipong-lipong. Dako gud kay tabang si Magnum C sa ako, labi na ako working mom ko. Salamat Magnum C.
9: Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa ubang mga butika nga duol sa inyo.
10: 10:23.
11: That time check was brought to you by
12: Governor Engineer Raul Mabanglog.
11: That time check was brought to you by
12: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lacamora taga Tagum City. Na nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati ang namagulsay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bukod ug barato.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang Mcor dahil hatid namin sa inyo ang Mcor Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa Mcor ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa Mcor Festival.
11: Mcor Festival.
12: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
13: For more info, just visit Mcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Wilfred of Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Guapo, Anya, Parato, Aulian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Parato, salamat ko sa Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Kamakabuhay, kumusta and welcome po uli sa ating programa. Ngayon magkuyog tasod sa usa ka oras sa atong tulumanon. Makatunta sa daga mga butang under the sun nga naay kalambigitan sa imong health and syempre sa atong mga produkto nga titiod ato ang hisgutan ug manambagta sa gihapon sa atong tulumanon sa Tambagi ko, Lady Batud.

0: daghang salamat sa sunod nga mahigugma na ka. Maura kog gihapon ang tawhana. Ah! Kanang bayhana. Kintahay wa ka kakaon og tagam. Kanang wa nay lain. Ikaw na, George. Og ikaw na, gyud ang gitag na nga makapaminaw og maka-avail sa mga daghang informasyon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inus

0: salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Welcome, welcome, welcome! Ah, charas. Hindi, natawa lang ako kasi may nakita ako na hindi mo nakikita. Katulad na sinabi ko, laing mo sa kaoras nga ito panagkuyugan nga punong-puno. Siksik na siksik. Murag ang tapad ni mo, siksik kaayos sa taba. Pinababayaan sa kusina. Ang daming pagkain nila. Samantalang tayo wala, tipid-tipid. Atik-atik lang tag-ingon nga nag-diet, pero wag ito ikapalit. Ayaw dyan na ninyo, i-look down o insultuhan ng mga nanambok. Kay lami na silang pagkaon sa ila. Magwasa na sila labot sa isultis mga tao nga taba sila. Ang importante, carry ra. Ansa man ang niwang ka, sexy ka, pero uga. Pero sa atong tuluman ng dili ka mauga, especially sa mga kaalaman, dapil diha ang kaalaman. Mga kahibaw, mga informasyon kabahin sa health. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang imong oras diha karon sa imong nahimutangan samtang gihimo nimong background ang tambagi ko Lady Baton. Sa gihapon kahimsog ug kabaskog sa panglawas mo atong iampo kanunay sa labawng makagagaw. Ako si Lady Baton. Magkuyog kita katulad ng sinabi ko sa usa ka oras hantud sa ending sa atong tuluman noon. Uban sa atong tuyog tumong good health kanon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, ang atong mga isgutanan ubay-ubay gihapon kabayan sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. And now, kamakabuhay niya na yung mag-ipaabot ng sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Almel. Today, maong ika pito nga yugto kon chapter 7 sa iyang kaagi. Ay, isug na nata dayo, no? Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton.

Lady Batod, nadismaya ko po si Lana ng mga sandaling iyon na nais niyang may mangyaring sexual sa aming dalawa. Pinigilan ko po siya noon, tumanggi ako sa kauna-unahang pagkakataon. Kahit nga po ganoon, nababahala rin ho ako noon na baka hindi na okay si Lana nang dahil sa akin, Lady Batod. Inilihim ko, sinarili ko ang kung anuman ang aking natuklasan sa sarili. Hindi ko po maaaring sabihin kahit kanino, baka mahusgahan ako at kondenahin ako at patayin ako. Yun po ang dahilan kung bakit naging balisa ako. Magkagayon pa man, Lady Batod, itinuloy ko pa rin ang aking kagaspangan, pero nung huli, bilang pantatakip na lamang sa aking anumang nais kong itago noon.

0: Pirmi ka na hinoon din sa bahay Manoy. Nga no?
1: Bawal?
0: Gipakanaog ka na ni Lulu Bunjing, dili ba? Unya, tuwa ka na sa kondo magpuyo sa tabang ni Lana. Unya, pirmi ka na hinoon ka rumupa uli din sa bahay?
1: Pasagdirago ko kasi.
0: May problema ka ba? Nakamatikod man good ko, lahi ka ining uwahing mga adlaw Manoy. Kaganya gani isang tanakatuog ka sa duyan sa ilawang sa punuan sa mangga, giduol man tika. Nagkurog ka. Gihikap kong imong liog. Init ka kay ganiha. Grabe kay imong hilanat. Ha? Nakabantay ko Manoy. Nining uwahi ba? Permi ka mang mahilanat?
1: Kasi.
0: Okay ka lang ba gyud Manoy?
1: Okay ra lagi ko! Kasugit-sugitan ba nimo?

0: unsa?
1: Mao ka na Lolo Bunjing.
0: Unang higayon nga mihangyo ka na ko, Almel Apo.
1: Mubalik na ko din sa pagpuyok. Ayaw ko balibari paliho. Dili ko ganahan dito sa kondo. Ako rang usa dito.
0: Ha?
1: Sugot na lo. Imubito gihapon kong apo. Dili ko ni mo maantos, dili ba?
0: Sa kondisyon nga magpakatao ka din yung ubana mo, og tao usab ang pagtratar mo na mo din eh.
1: Olo.
0: Ha? Bueno.
1: Musugot ka na, Lolo Bunjing?

pagbalik ako sa amin, ipinagtataka nila ang kaunting pagbabago sa akin. Kahit anong pilit kong maging maangas pa rin para mapagtakpan ang lihim ko sa lahat, lumalabas na tila wala na kung gaanong lakas para maging ganoon. May dinaramdam ako, Lady Batod, noon. Hindi na maganda ang pakiramdam ko sa sarili. Labis ho akong nag-alala at hindi ko alam kung sino ang unang sasabihan ko sa tunay na estado ko.

0: Salamat sa gitunol mong kwarta, Almel. Dakong butang na kini, labi na alang sa maintenance ni Papa. Niluluban ni mo.
1: Sige pa, Sandro. Ikaw na mahibaw, anak. Musunaw na ako sa kwarto.
0: Ayaw una, Almel.
1: Ano pa?
0: Okay ka lang ba, anak? Okay ka lang ba? Kung may problema ka, mahimo ko di mong sultihan. Maminaw ko.
1: Pa,
0: magasalig ka na ako. Wa kay mabati kapag hukumgi ka na ako. Maminaw lang ko, anak. Sultihi ko.
1: Wa ko'y problema.
0: Ha? Wa ko'y problema. Wa! Almel!

0: Confirmi ka na din sa inyo. Maimbalitahin noon, Almel.
1: Lana.
0: Unya, unsa man tong condo unit? I-give up na lang to? Dili ka naman kanunay dito. Gastos lang ang tanan, Almel.
1: Sige. Sige, Lana. Sultihan ko ang akong friend nga mo itag-iya sa maong kundo nga humano na lang nato karumbuhan ang abang dito.
0: Okay. Ikaw mag-iko.

0: nga ni mag-uko ni mo, Almel.
1: Lana.
0: Lahi ka na. Abi mo ning uwahi. Ingon sa may mga kahasol ka. Mahimo ba ko ni mong sultihan? Aron mahanaw kini mga kalibog ko kung naunsa ka?
1: Ikaw na ang nag-ingon nga may kahasol ko. Ngano naglibog ka pa?
0: Oh, Almel.
1: Igo na nakasabot kang may kahasol ako. Diha na lang kutob. Igo na ka na. Ayaw na lang pagdungag sa giingon mong imong nabantayan nga kahasol nga ni anak ko ron, Lana.
0: Unsa?
1: Mahimo ba? Hatagyo na akong bisan gamay kalinaw?
0: Oh, Almel! Nanay mga pag-abog nga ingon ano, kay nanay mga gipamati islawas. Unsa kay sakit ni Sender? Mm-hmm. E na may kamakabuhay unag, ikadahog na pa lamang sa chapter 7 sa revelasyon ni Almel ang ato nabati. Mamalik dahil taon niya man sa pipila ka mga painom doon. Alang sa ato pagpadayon sa pagbasag pagdrama sa iyang sugilanon, kaya napay ikatulo o katapos ang tipaka nga parte sa chapter 7 sa iyang istorya. Kanang tanan, di nilamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik ko ay Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay nangahon.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Maraming salamat, kamakabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarabong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Naimuha na pong ginatumar karon. Nakip na sa imong mga kaila, mga mahal sa kinabuhi. Huwag sibisan kisap ka ng imong giauhag nga sama nako natong tanan. Mutumar everyday sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Nang bonggang-bongga nga naman. Kaya tungod kayo dagantag mga binipisyo nga makuhaan na. Nga siyempre dako kay kaayuhan nga ikahatag sa atong panlawas mismo. Kay daghang mga ingredients giusa lamang sa atong kapsula. Good news na. Ug usa na diha sa daghang nga mga ingredients mao ang ashitaba. Ang mga aktibo nga sangkap or ingredients sa ashitaba, apil na diha ang vitamin B12 kamakabuhay, alkaloids, phoracomarines, flavonoids, sorreline, bergaptin, xanthotoxin, og angelicin. Ginapakita usab sa mga pagtuon na kamakabuhay nga ang ashitaba pwede nga mugana isip usa ka cosmetic ingredient, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant. Bonggang-bongga, di ba? Ug maingon sab nato nga ang B12 importante sa pag-maintainar sa himsog nga blood cells ingon man nervous system. Siyempre sa atong lawas na ha. Nga mugana sa dang mga calcones para malikayan ang thrombosis, ingon man ang cancer o ang pagdako o ang pagkuyanap o ang pagtibuok pagid sa tumor. Lakip na ang pag-improve sa diabetes, dili kinahanglan nga mahitabo na. Ang flavonoids, nun yung mga kanang ginatawag nato characteristics kamakabuhay na antioxidant o anti-aging. Ibig sabihin, sabta magkaedad ka, dili mahalata nga ang imuhang physical, murgwa kay mikuyog sa imong pag-edad. Ana ba? Diba? Dako kay ikatabang sa atong panglawas mismo, ang ashitaba. Ginagamit usab kamakabuhay ang ashitaba para malikayan o kung di man malikayan kung naan namang galing para tambalan ang paghubad, para usap ka na sa metabolic syndrome, mga tumor and cancer, para sa high blood. Kana pagsaka o pagtaas, pagbugat sa imong timbang, ang imong pagka-obese, matabangan na pinaagi sa ashitaba. Kung ikaw diabetesun, matabangan ka sa ashitaba o kung doon na ka-insulin resistance. Or para usab sa viral infections ang ashitaba, sa thrombosis nalitok na naton sa dili pa lang dili pa lang dugay, og of course kanang pagkadaot mismo sa atong atay, and ang stroke. Daghan kay ikahatag nga kaayuhan sa atong lawas ang ashitaba, and good news ka makabuhay kang ashitaba, katulad lang sinabi ko, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa ato ang kapsula mo nang everyday na pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement. Ayog kalimot ha. Imuha jud nang tumaron religiously. Bongga.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Indeed, indeed or indeedest, may buhay sa makabuhay. Labi na sa imong pag-inom sa atong kape nga mo ay imong gipulis imong naandan nga kape nga wala ikahatag nga kaayuhan sa imong panglawas mo na mag-switch na gyud. Padayon kanunay everyday ang pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, ang atong kape nga all-in-1 na nariatanan ng mga ingredients 17. O nga matag-usa ka ingredients doon ay may kahatag nga daghan ng mga kaayuhan sa itong panglawas. O usan na rin ang Ganoderma aplanatum. Doon ay mga medicinal uses ang Ganoderma sa makabuhay. Oo. Ang ginatawag na ito Ganoderma aplanatum has been, o sabay tawagan na sa English, extensive. Kapinana sa usa ka libo ka mga katuigan. Sa Chinese medicine, kanang matang sa fungus, gigamit na para himuo nato o gihimo nilang tambal sa rheumatic tuberculosis o tuberculosis and esophageal carcinoma. O niya, gigamit na po na sukad pa sa una, komo na kaayo para resolbahan ang indigestion kanang lisod ka ang pagtunaw sa mga ginakaon. O niya, pag-relieve para matibhangan ang mga sakit or mga pain. O siyempre, kung gihubak, giubo, para mapareduce na to ang plema. Unya na pag-imang ipahimo pagyod para mas further pagyod ang pagtuon gipakita usab nga dunay mga medicinal qualities also nga naadiha sa Ganoderma apla nato. Bonggang-bongga usab kana para sa anti-tumor, anti-oxidation og para ma-regulate nato ang atong body immunity. Ang Ganoderma apla nato, generally kamakabuhay gistudyuhan kana gikan sa or sa tulo ka anggulo mismo. Medicinal, phytopathological and biotechnological. Lisod pod ng Inglesa, no? Kana nga medicinal fungi sama sa Ganoderma aplanato. Special kana. Kana tungod kay antibiotic properties na adiha. Kana mga methanol extracts ikan sa Ganoderma aplanato napakita na usab nga ang fatty acids nga naa diya present para sa anang palmitic acid kanang pagpakita sa antibacterial properties mutumar oo katambalan pinaagi sa Ganoderma at planato kung ikumpara sa mga synthetic nga mga antibiotics kanang nga mga compounds extracted from Ganoderma at planato less or wagi problema sa drug resistance og ingon man side effects walay ingon ni ana ang Ganoderma aplanatum. Mao na nga good news kayo na kay ang Ganoderma aplanatum usa sa 17 ka mga ingredients nga gisagol mismo ka makabuhay sa ato ang kape sa ato ang EXL coffee mix 17 in 1 ang ginatawag og all in one coffee. Manaon sa pamay mo gipaabot sama na ako og sa uban pa inom na everyday sa atong kape EXL coffee mix 17 in 1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay and syempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
2: Lady Batu.
1: Ugang ka makabuhay sa sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Almel, ang ikatulo katapusang tipaka nga parte sa chapter 7 sa iyang istorya. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: patod, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko noon. Mainit pa rin lagi ang ulo ko, pero iba na ang pinaghuhugutan ko noon. Maging sila na hulay di batod na dadamay na noon sa ibang dahilan ng aking galit at kaguluhan ng isip. Pero wala na akong ibang iniintindi noon kundi ang labis na takot na maaring mangyari sa akin. At ang isang pangyayaring kinatatakutan ko, ang aking kamatayan. Kapindo kasi mana nga ni aka sa suod sa bahay, Manoy. Ni aka rigid din he. Naon sa kaman? Lain ang paminaw mo sa mong lawas?
1: Walang kuiga na mo gawas kasi.
0: Sige ka lagpundo sa kwarto.
1: Namawi ko sa akong lawas. Kuwang ko perme ugtog. Namawi lang ko.
0: Makapahibong manggod.
1: Ha?
0: Dili ka ingon ini. Lahi nga ikaw kinigipakita mo so kagambibali ka sa pagpuyo din sa bahay.
1: Ayaw na lang ko panumbaling nga kasi. Pasagdi ko. At imana na lang hinuon ang kaugalingon mo.
0: Manoy.
1: Sa panihapon, ayaw na lang ko tawag ha. Sa'yo ko matug. Ayaw ko ninyo ito gawa.
0: Ha?

Si Lana, taod-taod sa mga siya may kontak na ko. Na-offend gitong hali siya sa tinagdan ko niya nining uway. Dili mahimong magdayon ang tanan. Mamawi ko niya. Kontakon ko siya.

dili siya matubag. Ug sa iyang social media accounts, dili ko siya kapadad anong mensahe tungod kay giblock ko niya. Nasuko siya nako. Nasuko siya. Sorry, Lana. Sorry. Kung nahibaw ka lang sa kabalaka ko sa kong kaugalingon karon, masabtan mo unta ako. Pero mauaw ko musulti ni mo. Nahadlok gani ko sa mahimumong reaksyon kung sairan tika sa tinuod kong listado karon kung panglawas na ang hiskutan. Nahadlok kay ko. Nga tingali. Natakdan tika sa akong sakit.

Patod na nangangapa po ako noon, hindi ko po malaman ang dapat na gawin. Natatakot ako na hindi ko naman maaaring sabihin sa lahat ang estado ko. Hirap nga rin ho akong aminin mismo sa sarili ko yun. Kung kaya't maging sa isip, hindi ko binabanggit ang sakit ko. Natatakot po talaga ako. At sila na, inaalala ko rin siya noon, Lady Batod, na baka masira ko ang buhay niya. Sana nga hindi, yan ang idinalangin ko noon. Pero ako, alam ko na ang pupuntahan ko. Tiyak ko na ang kahahantungan ko. Libingan.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakaboy mo na bati ang kinatibok ang chapter 7 sa revelasyon ni Almel. Wa pa mi ended to, kamakabuhay ang yang story. Maunang sa sunod nga episode sa atong tuluman yun, paminahon gihapon nato ang sumpay sa iyang revelasyon para masayod takon unsay problema ni sender, unsay iyang patambagan nato, uga sa paingon ang story ang iyang ipadangat sa atong tuluman yun, okay? Pero niya, human sa pipila ka mga painomdom, nagbalik nato atong lakbitan o bisgutan ang atong nabati nga chapter 7 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan, dini lamang sa atong tuluman yun, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Tuwaren Lumban, Kamanglasan, Bukidnon, 40 years old. Ang mga karamdaman ko, acid reflux, sumasakit na yung tiyan ko. Pangalawa, pagbabawas ng dugo. Tinry ko yung EXL Makabuhay Plus capsule. Dalawang kapsula sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tatlong araw, nawala na tayong pagdudumi ko ng dugo. Napakagaling ng EXL Makabuhay, gawa nung pinagaling niya ako sa aking karamdaman.
4: Excellent health, excellent life, health and wellness for God's glory sa EXL Lamang Makabuhay.
1: Maraming salamat ka makabuhay, and ang ato ang dili ka mahayan nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus capsule nga everyday na tong angay tumaron. Kay bisan pag healthy pa ta, kinala nate protection mismo gikan sa mga bacteria o mga virus o guban pang mga balatian or sakit.
6: or labi na gyud kunado na tay balatian kay kinahanglan gyud nga mabalik sa kanhi nga kahimsog nga atong sistema. Mao na nga musandig gyud ta og ato ang saligan kay nindot kay tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Kay daghan kana mga ingredients nga naa diha. Usa na diha ang turmeric. Dunay mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin pwede nga makatabang sa pagpaayo sa brain function ingon man sa tong mood mismo. Kana pwede nga makabato og positibo nga epekto sa mga tawo nga dunay cognitive decline or depression. Ang curcumin pwede nga mag-stimulate na sa brain derived neurotrophic factor or BDNF. Usa ka nakamatang sa growth hormone nga mahitabo sa utok. Ang pagsakbanggod sa level sa BDNF kamakabuhay pwede nga makahatag na og paglago bito paggrabi sa mga bagong neurons para batukan po ang nagkadaiyang mga degenerative processes sa atong utok. Gawas ana ang curcumin kamakabuhay pwede usab nga makabatol og positibo nga epekto sa neurotransmitters nga magregular sa mood sama sa serotonin og dopamine. Diba? Ang ginatawag natong turmeric kay naman sa naghihapon sa atong kapsula bukod sa naasada sa ato ang kape, mapod na ang makapahimsog sa atong kasing-kasing ng bonggang-bongga. So gamit kaayo ang turmeric, no? Dili lang kayo sa atong pag-inom nga kanamitang masatisfy ta para mo good mood ta kung dili makaayo sa bdene sa atong huutok o mismo sa atong kasing-kasing. And syempre ang turmeric, usa lamang sa mga ingredients nga naa mismo sa atong kapsula mo nang everyday ka na mutumar sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement.
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
6: Naman kamakabuhay sa mga mahilig unog kape, go lamang ng go everyday ang pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 ang atong ginatawag og all-in-1 nga kape. 17 ka mga ingredients na diha o usa na diha ang Arabica coffee beans. Makaprotektar na sa itong mga cells with the antioxidants compound. Kaya doon ay studies o doon ay pagtuon nga gipahitabo, nag-indikar nga ang antioxidants properties nga nasa Arabica sama sa phenolic acid. Makatabang na para protektahan ng itong mga cells. Gikan sa mga radical compounds nga mo'y makadaot mismo sa itong lawas. Doon na po yung mga research nga

0: ka magdumse na kalaban. Not na! Palitikong magdumse!
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Prudensya Altirado, tapos sa Gapana po. Ay, kasundan ako sa Magnum C, sir. Load lamaw ko nagagamitan yung Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadaad lang ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatian ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo.
3: Herbal Coffee, Magnum C Daya Care, Magnum C Refreshing Oil, Magnum C Organic Rub, o Magnum C Barley. Mapalit sa Coronadal City. Pharmacy sa Surala South Cotabato, L'Oreal Pharmacy, James Ann Pharmacy, ug Michelle Bodega, Iyang Kabuhayan Depot.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Tony si Sandy, usa ka police auxiliary sa among trabaho. Ganun ay good me nga magduka tungod sa 24 hours ang among duty. Pero sa dihang nakasulay ko sa Magnum C Herbal Coffee, di naman nung ko katulgon, udok kaon. Kung pamati, mura naman nung ko niridyo to na pulo katuwig. Salamat sa Magnum C Herbal Coffee.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nga hindi ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C gud kape ka ginang kapsula, kag haplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman. Gana, kay ma-afford man amo kay isang pobre rin ka maka-afford mang good ta anak nga kapsula ka ginang tambal nga plus kagin ang kape. Barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga pag-guide sa Ginoo nga siya ang kwan sa amua. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales o sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist o mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw mag Magnum C, mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ug para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Idapawan North Cotabato, 386 Pharmacy, Crescia Pharmacy, Butika Elise, Biomed Pharmacy, Melanie Drug, CSP Pharmacy, Farmacia Perlita, MedMax Pharmacy, AM Lubayan Store, ug Highway Store.
7: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Kabaka North Cotabato, Butika Nono, Guillermo Pharmacy, ASG Pharmacy, Juliana Rose Pharmacy, RC Med Pharmacy, Suping Pharmacy.

0: Og Ami Drug Store
1: ang Magnum C Products
0: Halal Certified.
2: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitumbalig ug naguba ang noun. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagbreak. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
4: Magnum C, epektibo, barato.
5: Mubiyahe na sab ang Team Magnum C kadong Setyembre 26 para sa Magnum C Caravan Day. At ang tibuok team sa Magnum C kadong Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalhon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker ug daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day.
6: Caravan Day.
5: Basta Magnum C, epektibo, barato. Magnum.

0: alam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
0: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, sex, marriage and career by Captain J.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Becky Kinada, nagpuyo sa Porok Ono, Tolosa. Ang akong gika istorya na yung Magnum C, ganahan ako mo inom kay na ayon sa akong sakit. Marag na yung ubos-ubos na. Ubos-ubos na akong sugar.
1: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Berto Loriti, taga Pina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit ang ako, ano ba? Tiyan, hindi ko pagkapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pina tang duha.
5: Kumunta ng...
6: Dali, din mga pita. Tilawin ng kape.
5: Kumunta sa aroma niyo, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami, yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung mao, Mang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Digo City, Davao del Sur, New Gonzales Pharmacy, MD Drug, MGM Pharmacy, Butika Dibel, Butika Sholik Pie, Ambra Pharmacy, ug JMP General Merchandise. Ang Magnum C products halal certified.
8: Magnum C, epektibo, barato.
9: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C karong Setyembre 26 para sa Magnum C Caravan Day.
10: Caravan Day.
9: At tangin ang tibuok team sa Magnum C karong Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyon, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalhon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutia products. Pwede sab ka makadaog og mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.
11: Magnum C, ang pinakasta sa mga senior citizens. Puso, basko, o panalipod. Magnum C, epektibo, barato.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
5: Kayo ba ay nakikinig sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Captain Jake o si Mommy Lucky.
5: Magandang araw po again, mga kaibigan. Araw po ng Friday.
6: Thank God it's Friday.
5: Sa lahat po naman ang kaantabay, welcome po sa programa natin. Sa uban-uban na po sa sulod sa Doha. Doha na po gaoras kagahapon na bitin ta. Nindot kaya ito ang
6: story
5: kagahapon. Nindot kaya ito storyahan on tabat. Ang oras na ito limited lang.
6: Pwede na po natutiwasan ka rin mag-storyahan.
5: Atong gaya just, ang story karon Mami Lucky, nindot sa draba.
6: Uy.
5: Oh, nindot kay nga story karon and somehow daghani gapanghitabo sa tuwang lipunan karon. Ayan, gwapo ni kidaghan makarelate ani. Anyway, sa lahat po ng mga nakaandaway, kumusta po mga kaibigan sa lahat po ng mga taga Bukidnon, Gibawi, Bukidnon, Don Carlos, Maramag, Pangantukan, Kadingilan, o sa lahat po ng mga taga-Wao, kumusta man mo diha? Sa mga naminaw diha sa Star Zone ato diha sa May Valencia and Maramag Bukidnon, ay naot nga naamo sa mga kahimtang, especially po sa mga taga Malaybalay Bukidnon and mga taga Hingol City, mga taga Butuan City, Kabadbaran. Maraming salamat po sa live pakikinig. And Daga Davao City, Mami Lucky.
6: Yes. Marami hello na tayong... po sa inyo ha. O siyempre sa mga gusto makakita sa tuwang Facebook Live, naka-live ta karon habang itaala ang Captain Jake o Mami Lucky. Makita ninyo ang mga hulagway ni Mami Lucky o ni Captain Jake.
5: Yan, live po tayong mapapanood na naman. Yes. Yan, Magnum C Barley Coffee. Nindot kayo ning inumon. Labi na kung wapak makasawayan ni Nanamas mga suking butika. Diri sa may Kibawi Bukidnon, nasa Idwave. Rudy's Pharmacy, mapalit niyo dyan sa Kibawi, Bukidnon, nasa Don Carlos, Emmanuel Pharmacy. Ugsoban pa ang butika dyan sa Bukidnon, halos tanan dyan, Pangantukan, Kadingila, naga na sa Wao, napaga na sa Magsays, Malaybalay, naga na sa Valencia. And kung Hingog naman, nasa Seafarers, kung Kabadbaran naman, dyan sa Health Savers, Kabadbaran Pharmacy. And sa Butuan, daghang kayo dyan sa Butuan, halos tanan po sa Butuan City, mga kaibigan. Sa Butuan City, meron pong Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee sa mga nagkadayang butika das Butuan City. Abilang ninyo wala, naadas mga butika. Suruya lang ninyo ang inyong mga butika. Naanay Magnum C
6: Barley Coffee,
5: Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee. Ano bang meron sa Magnum C Herbal Capsule? Ayan. Araw-araw po natin binabanggit ito, mga kabin. Araw-araw po natin itong kinikwento sa inyo. Pero kadalasan, dumaraan lamang po sa kanilang pandingig. Pandungog ba? Usahay kay Montana pamanggod sa mga sa text ba? Kapitanong sa kanito ay binipisyo sa Magnum C Herbal Capsule. Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga kaibigan, ay napakaraming maitutulong sa ating kalusugan. Isa na dyan, mga kaibigan, yung acid reflux o GERD. Kung tawagin ka ng GERD, magod ka ng magulang na sa...
6: Magulang sa acid.
5: Hyperacidity.
6: Hyperacidity.
5: Simple lang, mga pagpangaslom sa kuto-kuto, hyperacidity. Medyo lalagamay ka na magsigi ka na o ka ng dugab, mamilagi, acid reflux. Pagka-GERD ka namang hapdos na yung tutunlan, oh. Diribanda. Yan ay gamayng...
6: Murakang
5: gapunga.
6: Yes, punga.
5: Punga imong pamina. Mo na siya, GERD. Yan, manakit imong gusok, manakit imong kilid. Mayo anang Magnum C Herbal Capsule. Bughat ka ng kulang ka sa pahuway, kulang ka sa tulog, labi na kung bago kang panganak. Daghan mang bughat, mamilaki na po'y bughat kusog, labi na sa mga medyo maedad. Nya sobra kakapoy slawat, overfatigue.
6: Ayan. Overfatigue.
5: Sobrang trabaho kay sa pahuway. So dili maayo sa lawas na, kinahanglan ni mong food supplement sama sa Magnum C Herbal Capsule. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal na makakatulong, malaking tulong po sa kalusugan ng tao, na mabibili po sa halagang 11 pesos lang, sa halagang 12 pesos lang sa ibang mga lugar. Sa Bukidnon area, 12 pesos na siya. Pero sa Davao City, Davao de Oro, Bislig, and Agusan del Sur area, 11 pesos lang, Mami Lucky. And kana pa lang, pagka sinabing presyo, ang presyo dahil sa Magnum City,
6: affordable lang.
5: 11 pesos raday na.
6: Kaya afford na afford
5: 12 pesos raday na. Oh, 12 pesos lang yan sa ibang lugar. Especially sa mga naga North Cotabato, Bukidnon area, 12 pesos na diha, Mami Lucky. And still, affordable gihapon. Very affordable, mga kaibigan. Makapalit mo ana sa mga butika na po'y Magnum C Herbal Coffee. Nga anything nga madumos butika, anything nga ginapromote na to sa tuwang programa na ay Mutia Kojic Papaya Soap, na po'y Mutia
6: Kojic Papaya papaya lotion.
5: Kojic papaya lotion.
6: Nai mutya Kojic papaya set. Kaniyatong
5: nakaset na siya.
6: Nakaset na siya. Intensive vitamin set. Nindot kaayo. Napuntay.
5: Nanay toner, nanay cream, nanay sunblock. Kompleto na nakaset na siya. So, wala na kayo pangitaon pa niya. Barato lang po niya. 230 pesos lang ang usa kaset. Ani, nanay siya ika nang itawag ng sabon. Nanay cream, nanay ika ng toner. Kompleto na. Available po na sa mga suging butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Kung halimbawa, naminaw mo sa mga programa karon yan, na may mga bata nga kulang sa lagsik, kulang sa kaabtik, na tay Magnum C na herbal juice para sa mga bata.
6: Yeah.
5: Ang Magnum C herbal juice mayong ipainom sa tibuok pamilya. Available na sa mga nagkadayang grocery stores and butika. Pangitanan na mo itong Magnum C Herbal Juice sa Idwave Pharmacy sa Kibawi, Bukidnon. Available ang Magnum C Herbal Juice.
6: Sa ating Magnum C Herbal Juice, ha, dili lang ni siya basta juice, herbal juice ni siya.
5: Yeah.
6: Available sa tulog ka flavor na pineapple orange, na manga, na melon. Mm. So, depende sa preference or yung mong gusto ng flavor.
5: Yan. Yeah. O, na, kompleto na, na yung mga tulog ka flavor niya. Diya sa Valencia, na diya sa Extenso Pharmacy, na po diya sa Lux Pharmacy, sa NVM, makapalit na mo Magnum C Herbal Products.
6: Yes.
5: Oh, na, dito na diyan. Basta tanang produkto nga itong ginapromote. Sulayin lang po ninyo ang Mutya Kojic Papaya Lotion kay ang uban, wa pang makasuway ko dani. So, kung makasuway mo, ani, humot kay nga lotion.
6: Yes, 150 pesos lang ito ang Mutya Kojic Papaya Whitening Lotion.
5: Yeah, sulayin po ninyo ang Mutya Kojic Papaya nga sabon kay daghan man nakauyon ani Mami Lucky. So for sure makatilaw mo ani or makasulay mo ani.
6: Makasulay, makagamit.
5: Yan. Oh.
6: Lai mo na makatilaw kay murag mabula-bula na ilang baba.
5: Yan. Susulay lang nila. Anyway, sa lahat po ng mga nakadabay, i-PM po kami or i-text kami pagka wala kayong load. Text lang po sa
6: 0933-812-5818.
5: 0933-812-5818
6: or pwede mo ninyo makita sa Facebook na ka-live ni Karon. Pangitala ang Captain Jack and Mommy Lucky.
5: Pag nakita ninyo, pakiclick lang ang follow, pakicomment lang diha kung asa nga radio station mo naminaw and asa mo, taga-asa mo kay para mapili ni si Mami Lucky magpili sa uban nami
6: tigpili
5: sa among office nga matanaw sa among FB Live. Sila mamili karon sa lima kabok na tagaan na tuog Magnum C Barley Coffee.
6: Mm-hmm.
5: Sama ni karon si Alan Care. Si Alan Cares. Shout out daw Kapitan Mami Lucky Alan Cares sa live na sani? Sani?
6: Sir Alan Manini.
5: Okay, Alan Cares by Happy World Agency Solid Design. Okay, binakog na sila sa tandag na mali akong basa. Shout out po sa mga taga Alan Cares. Ayan, kung gusto ninyo mag-abroad, labi na karon sa kahimtang panahon.
6: Mm-hmm.
5: Ngita tagtrabaho pero sa ngita man gitay pangyawat sa abroad kay mas maayo man tong sa abroad kay dako-dako man gamay og sweldo.
6: Yes.
5: Oh, na diya si Alan Cares. Pwede mo nga mo direkta na diyan nag-comment oh Alan Cares.
6: Alan Cares. Kanang mga kuan kap kanang bitaw kanang gusto nangita og kanang trusted nga mo nga inyuhang abroadan kay Sir Allen.
5: Safe ba kana bang kay bawo mo nga legit ang agency?
6: Safe ba? Epektibo po, barato po.
5: Kaya na kay Allen Cares so, makita ninyo diha nga gadawat na siya kana mga abroad padong sa Middle East na mga domestic helper. Anyway, padayon ta sa programa Mami Lucky sa atong pagpadayon. Syempre ibang kwento na naman po ang inyong marinig o maririnig sa programang Love,
6: Sex, Marriage and Career.
0: Love, sex, marriage, and career.

0: Marriage and Career.
1: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career. Kawan si Mami Lucky o si Captain Jake.
1: Bago na ito, padayon ang program Mami Lucky. Kadali lang, nalandyo ko'y singit bago na ako makalimtan ni kayo. Ipag-greet ni singit sa ko ha. Namina sa ito programa si Nanay Elena Makoa diha sa West Kibawi. Ayan, salamat po, Nay, sa pagpaminaw na ni Elena Makuha ng Kibawi Bukidnon. Nakaandaway po sa programa natin. Salamat po sa inyo. Sa tawag ani? Si Mrs. Romeo Lumod. Maraming salamat po sa inyo pagpaminaw.
2: Si Ne Montevirgen, Virgin. From Pina, sa San Miguel, Surigao del Sur, salamat po sa pagpaminaw. Namina po sila Liza Pagarain. Ayan, nagtanong sila sa itong Facebook Live for makilala North Cotamato. Namina po si Maria Veluz, Magnum C. Good afternoon po, di ba na ang Magnum C sa babae nga buntis, sa 3 months nga buntis. So, okay, pag buntis ang asawa, magpa-check up yun sa OB ha. Kung wala gani OB, ka na sa center. And then, mangutan na kung unsa ang mga vitamins ka para sa iya ha. For the first trimester, kay first trimester mo ng 3 months. And then, pwede po mong mainom o Magnum C Herbal Capsule. Ako sa una, buntis ko sa kong anak, nagainom ko o Magnum C Herbal Capsule. Ay, malunggay capsule. Yeah. Kay para preparation sa akong lawas. Kay syempre namin ay iron deficiency ginatawag na to, Captain Jake, pagpadoong ka mga anak. Mm. Diba? Mao namang gawa sa mga bughat o makaprepare, makatabang sa ato ang mga ina.
1: Kabantera ba ko ng mga kabantera ba ko ng ganang bagong panganak ka kay mausab yun ang imuhang dagway.
2: Mao ba?
1: Dako kay kausaban. Kanang lahi man gud ang bagong panganak mami laki siya.
2: Usa mo to kagwapa.
1: Kuan, mausab yun ba?
2: Agoy, muragwa na to ba?
1: Di mausab. Mamayat man guna mamay laki. Nayuban mamayat, nayuban managkupod, nayuban kasagar mamayat kay. Siyempre, na naman goy, mukhaon magugga, labi na kung ang imuhang pagkaon, kanabang limited lang, sahay magod out of ka ng resources ba. So sometimes, makompromise ang health sa kananay, yan, kapadede, pagugga. So ang imong nutrients, imong lawas, mabahin pa nimo sa imong bata.
2: Yes,
1: sa imong anak. Oh, so, kailangan nimo para maiwasan ang bughat, kanang magniwang, kung magsabisaya pa, magdaot ba, ano ba?
2: Mm-hmm.
1: So, mayong lain mo, paminaw ng nagdaot, nagniwang lang tayo.
2: Pero mamanagod na mga terminology sa una cap, sa mga bisaya giyon.
1: Nagdaot ba? So, mga na nga kailangan, Magnum C Herbal Capsule, labi na kung bagong panganak, o di ba ka, before manganak, Magnum C Herbal Capsule. Mayo kayo ni Ana, na yung hubakon sa pamilya, painumag Magnum C Herbal Capsule, kanang hubakon, problema sa baga ba, kanabang lili, taon-taon, gamay ligas lang, hubako na, gamay ligas lang, ang Magnum C Herbal Capsule magod, mayon magod sa resistensya. Pag mayo ang resistensya, dili ta dali magkasakit, dili ta dali maluya, dili ta dali magkaubo, dili ta daling maigo og mga sakit. So, maorgan na siya. So, anyway, ang food supplement, gusto lang ako ipasabot sa inyo na dili na siya tambal. I mean, basing magkaroon mo wrong interpretation or wrong perception about food supplement. Dili siya tambal. Ang food supplement, parang vitamina. Food supplement, sustansya nga na compromise sa lawas tungod kay wala na itong makaon, mauna nga na ay food supplement na ginatawag. Pero pagka food supplement ang istoryahan, kinahanglan nga nutritious. Nutritious kay mauman yun ay purpose nga nung na food supplement mami laki. Sa in the absence sa mga vitamina nga gi-require sa lawas, wala kagakaon. Dili man tanang higa yun, lami nutritious imong pagkaon.
2: Yes, correct. Kay, labi na pagkagangkay kag mga gusto kaunon sa kinabuhi.
1: Most of the time, junk foods pa.
2: Yes.
1: So, dunay mga higa yun nga makompromise ang health tungod kay dili nutritious ang kinakaon. Dili po kadadlaw, kakaon ka prutas. So, muna nga, kung nutritious ang istoryahan, na ay food supplement sama sa Magnum C. Dako kayong tabang ang Magnum C para sa kalawasan sa tao. Lawas sa tao para mabalik ang iyahang kusgan ng resistensya, dili kadaling magkasakit. Mauna ang tabang sa dakong o mauna dakong tabang sa Magnum C Herbal Capsule sa atong panglawas. Kay kung kusog ang atong resistensya, dili man ka maigo og sakit. Mauna kung dali kang kutasan, dali kang mahapo, dali kang tawag ani mami laki ka na bang mabughat, maglupog sa banig, maglupog sa higdaanan, di ka bangon. So layra gud ninyo Magnum C Herbal Capsule. Dakong tabang na sa inyo. Ang presyo ni ana gituyog gyud na para sa inyo kay kabawon sa usa ka lisod ang panahon garon. 11 pesos lang kana sa inyo mga suking butika, pharmacy sa inyo mga lugar.
2: Yan. Si Camille Alo Franco, maraming salamat sa pagpaminaw mga taga Maragusa nag Davao del de Oro. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po karon si Mario Veluza, mga taga Misamis Oriental. Si Restituto de Rano, mga taga Mako. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po sila Emma Salvador, Captain Jake. Salamat po sila nanay Selkie Selky Domingo, si Nena Dalumpine, salamat po sa inyong pagpaminaw mga taga-Bislig. Sila Justoni Mariente, salamat po sa inyong pagpaminaw. Shout out daw sa mga kaubanan doon ni Justoni Kapinjik sa mga taga-Monarch Boys, ng mga babaero daw.
1: Ay, grang, alas ga, wamay na lang, kaya ako manliwat ninyo.
2: May na lang ganit, kinausap.
1: Krabiha, mami laki, gidritsaan mga istorya.
2: Now, may kayong kinausap na ang hangin. Nagtanaw siya sa ito ang live si Edgardo Abogada. Maraming salamat sa pagpaminaw. Si Gerbert Ferrari II. At ni makatilaw man kami sinang Magnum si Hambal nami. Hambal nami nila. Mas namit daw ang Magnum si kung libre.
1: Jenny Pamplona. My God. Namit man tanan basta libre. Si Ben Kabatuan. Maraming salamat. Na mainit Surigao del Norte. Maraming salamat din po kay Nimuel Ridulia ng driver nila sa Kibawi Bukidno. Nakaantabay sila karon. And si Mr. and Mrs. Romeo Lumod, nakaantabay sa programa natin diha sa Kibawi, Bukidnon. Thank you po sa inyong laging pakikinig sa programa.
2: Yes. Dumina po karon si Ami Grace Alyawan sa Metro daw siya FM, nagpaminaw Captain Jake. Si Ami, si Tessie Hentapa, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Wena Rindon, si Emma Bauta, yan ang mansyon ko na pala kanina. Si Dong Rodel Texon. Mommy Lucky, hello kay Jackie Montes. Salamat sa pagpaminaw. Namina po si Emma Corpuz. Salamat po sa pagpaminaw kay Marcy Kadungo. Mga tagamblang, salamat din sa mga pagnamati sa aton Subuang.
1: Chris Lynn Amoy, maraming salamat. Watching from Manat na Bunturan. Thank you po. Marilu Montil Ferrarin, nakaantabay sa programa natin diya sa Midsayap. Namina po ang mga tricycle driver sa Carlitos Hotel and Restaurant diya sa Isulan, Sudan Kudarat. Namina sila karon sa tuwa. Si Reggie Dian, namina sa tuwa sa Limpango Dato Hopper. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Jemmy Arot Nino ng Santa Josefa, nakaantabay sa programa natin. Salamat po sa inyo, ha?
2: Yeah.
1: Napag-yod rin, Mami Lucky. Dagay, naghan gini siya.
2: Ayan, salamat rin po sa pagpaminaw kay Lizelle Ambol, ang taga San Miguel. Salamat sa pagpaminaw po. Kina J.Ann Gomera, mga taga Binkungan. Tagum City, hello po sa inyo. Si Kat Yu, salamat po. Si Gina Lopez, salamat sa pagpaminaw. Si Jemmy Arot Nino. Si Reggie Dian, ang mga taga Limbongo Dato Hofford. Hofer, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Chrisline Amoy, ang mga taga Manat, asam ni Manat, na Bunturan, Davao de Oro. Thank you po sa inyo. Si Polinar Marisa, salamat sa pagpaminaw. Namina po si Larry Banhao, ayan, salamat po sa pagpaminaw. Mga taga Tibalog, uy, maabot di atong programa sa
1: Tibalog?
2: Tibalog. Or naminaw na siya sa Facebook, siguro.
1: Ayan, siguro.
2: Hello.
1: Hindi, mabot na kita Tibalog.
2: Mabot kita, ayaw.
1: Naminaw ta karoon. Naminaw si Debbie Basa. Salamat sa inyo pagpaminaw.
2: Ayan.
1: Si Mekta Villanueva. Maraming salamat po ng Bislig City. And, kisa pa ba, Mami Lucky?
2: Si Marcy Kadungon. Salamat. Si Mark Lorento. Salamat po sa mga taga Kabadbaran City. Salamat po sa pagpaminaw. Si Ellie Del De La Cruz Panis. Ayan, salamat po. Present daw sila. Siyempre, ang atong news sa Magnum CC, si Ma'am Ellen Guerrero. Ginamawa.
1: Si Nanay Flor Flores po.
2: Nanay
1: Carmen Porras. Kumusta
2: naman itong Treasurer Cup? Si Mami Pearl. Si Mami Pearl ang presidente. Ang treasurer si
1: Nanay Carmen Porras.
2: Nanay Carmen Porras. PIO na siya, Cup. Kasi pasabot sa PIO. Public Information Officer, di ba?
1: Radyo Baktas.
2: Radyo Baktas. A PIO na ito. Si Nanay Carmen Porras. Agang muse, si Ma'am Ellen Guerrero.
1: Aba.
2: Kaya huwag. Kompleto na itong asosasyon.
1: Si Jang Gorion Baluarte. Maraming salamat po. Mashoutout po sa Jokarhe Japan Surplus.
2: Uy!
1: Sa Midsaya pa.
2: Hello, kamusta naman mo? Si Ma'am Karen. Hello, Ma'am Karen. Si Jessa Suarte.
1: Si Jessa Suarte. Maraming salamat. Si Jupiter, si Dennis Kugihan. Kugihan, kayo manukdok sa among payag.
2: Kugihan, siguro dili Kugihan. Apelido niya Kugihan?
1: Kugihan daw.
2: Ah,
1: si okay. Kathleen Gamayon, maraming salamat. From Isulan, thank you po sa inyong pagpaminaw diha. Si Katyu ng Compostela, si Jasmine Tijero, naminaw sa itong program. Pag-comment lang mo diha, asa nga radio station and asa mo dapit naminaw karon o sa inyong lugar. Ayan, ang uban greetings lang ang ilang ginusulat. Butangig pa nga radio station po para kay Balome.
2: Melody Paxson, salamat sa pagpaminaw. Si Brendo Masing, salamat mga taga Southern Leyte. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po si Las Jai.
1: Si Loida Hernandez, maraming salamat po sa pagpaminaw. Mga taga South Cotabato, galang naglanong inyong programa diri sa among lugar. Salamat po sa inyo.
2: Nakikinig rin si sa Barangay El Nonok, mga South Cotabato. Alauna daw sa hapon, nagalang naglanong atong program dito Captain Jake, plus nakatingin sa cellphone kuyawan ni Nanay Loida Hernandez. Ay, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Ma'am Judith Salio, salamat po sa pagpaminaw. Namina po si Shannon Paternoso. Paternoster. Ayan, I'm a friend of brother Papa Winston, aka Winston o ni DJ Ate Ganda.
1: Salamat. Okay. Si Marilio Ferrarin, maraming salamat. Si Ben Kabatuan ng Surigao del Norte, maraming salamat po sa inyo. Gapalit ko sa inyong TikTok. Ayan.
2: Ay, salamat ha.
1: Ayan. Thank you po sa inyo, TikTok account. Si Boss Joel Sumalo, nakaantaway sa programa natin. Si na Taday Real Espinosa, naminaw sa itong programa. Des Kagwait, salamat po sa inyo.
2: Oh, nag-ulan na karoon dito sa New Bataan, Captain Jake. Amping mo sa mga nag-gipang ulan
1: ko. We have 81 live viewers. Uy, mga kaibigan. Wa pagid mo abot og 100. So, di ta makalarga ni ron kay wa pa man kaabot og 100.
2: Naminaw po si Jaycel Abazar, Captain Jake, salamat sa pagpaminaw. Si Emma Busamante Salvador, si Marilyn Igarta, salamat po mga taga-isulan, salamat sa mga taga-isulan inamati sa aton subong. Namudamo, gina salamat sa inyo, halong kamuda, halong kamuda.
1: Halong, halong. Si halong. Lisa Pagaran, maraming salamat. Si Raul Bagatnan, naminaw din sa Mawab, thank you sa inyong pagpaminaw. Ayan.
2: Ayan, naminaw po karon si Glenda Esteban, mga taga Surigao del Sur, salamat gina sa pagpamati. Si Jaycel Abazar, si Marilyn Igarta, salamat sa pagpaminaw. Si Ben Kabatuan, ayan, nabasa mo na pala ito kanina, Captain Jake. Si Elena Andoy, naminaw sila sa Maramag, Captain Jake. Bugnaw ang panahon.
1: Uy,
2: bugnaw sa daw ang imong tingog.
1: Aba, mga taga Maramag, si Nanay. Kasi ito itong suki natin sa Maramag. Si Nanay,
2: Nanay Victoria Balaoy.
1: Asa naman si Nanay Victoria Balaoy?
2: Nanay na sa Dapindaple.
1: Walay ko kabantay si imo na yung nag-message ka sa mga sa Facebook. Sa una kay pagka mag-live, minagi na si Nanay Victoria Balaoy.
2: Balaoy. Uy, bitaw
1: na. Kumusta naman ka, Nay? Asa naman ka? Wala naman ko kabantay sa imo. Maragwa na ka na minaw sa mga.
2: Lahi na yung mag-ipaminaw, Nay. Maraglahi na ni Nay.
1: Si from Basag, Panibasan, namina sa itong programa karon si Jessa Suerte. Okay, eto na po ang

Captain Jane. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, maging sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Minsan, sa buhay, Kapitan, talagang may masasabi tayong swerte. At meron din namang katulad kong tao, Kapitan, na parabang hindi na makatakas-takas pa sa kamalasan sa buhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronaline. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa nangyari sa aking buhay. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, nung ako po ay mabuntis. Sa mga panahong yung Kapitan, ay talagang hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Pinapaaral ako ng aking mga magulang noon sa Davao. At sa pagkakataong yung Kapitan, aaminin ko sa inyo na talagang naging abusado akong tao. Natutunan ko kasi, Kapitan, ang mga bisyo sa pagkakataong yun. Paninigarilyo, sumasama ako sa pakikipag-inuman sa mga barkada. Nagkaroon din ako ng karelasyon na itago na lamang po natin sa pangalang Tonyo. Sa pagkakataong yung Kapitan, ay talagang hindi alam ng aking mga magulang ang nangyayari sa akin. Ang alam lamang nila sa tuwing bumibisita sila sa akin ay nasa maayos akong kalagayan. Ang alam lamang nila, Kapitan, ay nag-aaral ako ng mabuti. Wala silang kaalam-alam, Kapitan, sa mga kalokohan ko noon. Wala silang kaalam-alam na minsan ang mga pinapadala nilang allowance sa akin ay ginagastos ko lamang sa panlilibre minsan sa aking mga barkada. Hindi rin alam ng aking mga magulang, Kapitan, na may iilang subjects na nag-drop out na ako. Hindi ko na pinapasukan ng ibang mga subjects, hindi dahil sa hindi kayang bayaran ng aking mga magulang, kundi dahil, Kapitan, nawala na rin ako ng gana dahil puro mabababa ang grado ko sa pagkakataong yon at may isa pa na talagang bumagsak ako. Sa takot ko na baka malaman ito ng aking mga magulang ay inilihim ko na lamang ang lahat. Hanggang sa nangyari na nga po ang hindi inaasahang, Kapitan, na mas malalang problema pang dumating sa akin nung mabuntis ako ni Tonyo. Nadala lamang ako sa mga pakong o sa mga pangakong napako, Kapitan. Mga pangakong hindi kita pababayaan. Mga pangakong hindi kita iiwanan. Ngunit nung mabuntis na ako, Kapitan, ako na lamang mag-isa ang humarap sa problema. Dahil sa sobrang kabalisahan ko, dahil sa sobrang bigat ng problemang dumating sa akin, Kapitan, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa pagkakataong yon. Hindi alam ng aking mga magulang na huminto na pala ako sa aking pag-aaral. Sakto din na sa pagkakataong yung Kapitan, ay nagkasakit ang aking ama. Na-stroke ito, Kapitan, bagay rin na nagkaroon ako ng oportunidad na sabihin sa aking mga magulang, lalong-lalo na sa aking ina, na mahihinto na lamang ako sa aking pag-aaral at unahin na muna si Papa. Ang totoo, Kapitan, tinake advantage ko na lamang ang pagkakataong nagkasakit ang aking ama. Sa sobrang sigurong pagod at sa sobrang daming problemang dinadala ng aking ama, kaya tinamaan ito ng sakit. Kaya sa pagkakataong yung Kapitan ay bumalik lamang ako pansamantala sa aming tahanan upang bisitahin ang aking ama. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa syudad at sinabi ko sa aking ina na hindi na muna ako mag-aaral. Gusto kong tumulong sa kanila kaya magtatrabaho na muna ako. Pero ang katotohanan noong, Kapitan, hindi naman talaga trabaho ang aatupagin ko. Sa mga panahong yon,

ginawa ko lamang rason yon para meron akong dahilan para sa aking ina o meron akong idadahilan na bumalik sa syudad. Ayaw pa nga sana ng aking ina, kapitan, na magtrabaho ako noon. Ang sabi pa niya ay gagawa na lamang daw ng paraan para maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Pero ako na nagpupumilit. Umiyak pa nga po ang aking ina noon, kapitan, ang sabi niya sa akin, maraming salamat anak at naiintindihan mo ang kahirapan natin ngayon. Pero ang totoo, kapitan, parang winawasak ang aking puso sa mga panahong umiyak ang aking ina dahil wala siyang kaalam-alam at wala rin akong planong sabihin sa kanyang katotohanan, baka dumagdag pa. Baka makadagdag pa ako sa isang mabigat na problemang pinagdadaanan ng pamilya. Sa puntong yung kasi ay buntis na ako, kapitan. 2 buwan na ang tiyan ko sa pagkakataong yun. Pumayag ang aking inang bumalik ako sa syudad sa pag-aakalang magtatrabaho ako, sa pag-aakalang makakatulong ako sa kanila. Pero ang totoo ay magtatago lamang ako, kapitan, at hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ko sa pagkakataong yon. Wala akong planong sabihin ito sa aking mga magulang dahil sa takot ko, kapitan, na baka matuluyan nga po ang aking ama. Marami kasi silang problemang pinagdadaanan ng aking ina. Kaya mas pinili ko na lamang ilihim ang lahat, itago ang lahat. Mabuti na lamang at meron din akong mga kaibigang naging karamay ko sa pagkakataong yon na nagbibigay sa akin ng financial support. Kaya nakakabayad pa rin ako sa nirerentahan kong kwarto. Habang lumilipas sa mga araw, kapitan, walang araw na hindi ako nakakaramdam ng nervyos. Walang araw na hindi ako nakakaramdam ng kaba. Kasi alam ko, darating at darating ang pagkakataong manganganak na ako. Saan, paano, at ano ang igagastos ko sa pagkakataong yon? Sa tuwing iniisip ko na sasabihin ko ito sa aking ina, laging napapangunahan ako ng takot. Takot na baka makadagdag lamang ako sa lalahanin ng aking mga magulang. Takot na baka matuluyan ang aking ama. Hanggang sa dumating na nga po ang pagkakataon, kapitan. 8 buwan na ang tiyan ko noon hanggang kabulanan ko na o kabuwanan ko na. Wala akong kapera-pera, kapitan. Ang totoo, sa mga nakalipas na araw simula noon, simula nung bumalik ako ng syudad, ay halos hindi ako makakain ng maayos. May mga pagkakataon pa nga po, kapitan, na kung ano lang ang binibigay sa akin ng mga kakilala ko, lalong-lalo na mga ka-boardmates ko na nakakaalam ng aking sitwasyon, ay pinagtsatsagaan ko na lamang ang mga tira-tira. Maging ang pera na minsan inaabot nila sa akin. May mga pagkakataon talaga na dahil sa hiya ko, dahil sa sobrang nararamdaman kong pagod, mas binabuti ko nang wag nang lumapit sa mga boardmates ko, kapitan, dahil alam ko na sila rin po ay napapagod. Sila rin po ay may pinaglalaanan ng kanilang allowances. Ayaw kong dumagdag rin sa kanila, kaya mas minabuti ko na lamang na tiisin ang lahat ng kahirapan. Mas minabuti ko na lamang, kapitan, na tiisin ang gutom ko sa pagkakataong yon. Totoo nga po, sa loob ng mahabang panahon, sobrang laki na pinagbago ng aking katawan. Nangangayayat ako, kapitan, at ang masama pa, naglalagas pa ang aking mga buhok. Ang ikinisama pa ng aking loob, kapitan, dahil sa loob ng panahong yon ay niminsan hindi man lamang ako kinumusta ng lalaking naging karelasyon ko noon, si Tonyo.
Hindi ko rin alam, Kapitan, kung saan siya nakatira. Ang plano ko nga po sana noon, Kapitan, ay puntahan ko ang kanilang pamamahay para panagutin siya sa ginawa niya sa akin. Pero ang isang malaking pagkakamali, Kapitan, ay hindi ko man lamang kinilala ng lubusan ang kanyang pagkatao. Hindi ko alam kung taga saan talaga siya. Ang alam ko lang kung saan siya nagbo-boarding house noon, kung saan noong mga panahong nabuntis na ako ay hindi ko na siya mahagila pa. Maging ang mga boardmates niya, maging ang mga kaibigan niya, hindi nila alam kung taga saan talaga ang lalaking ito. Inako ko na lang ang lahat na talagang isang malaking pagkakamali ang pagtitiwala ko sa isang lalaking hindi ko naman talaga lubusang nakilala.

kasalanan ko na, Kapitan. Akala ko nga po talaga ay mamamatay na ako. Mas pinili ko na lamang magtago sa kwarto ko, Kapitan, at tiisin ang sakit. Bahala na. Yun ang nasa isip ko noon. Mamamatay akong nasa loob ng kwarto. Mamamatay ako, Kapitan, na hindi alam ng aking mga magulang. Yun lang talaga ang naisip ko noon, ang itago ang aking sarili sa mga taong nagmamahal sa akin. Ayaw ko kasi silang ma-disappoint sa akin, Kapitan, at ayaw kong dumagdag sa kanilang problema. Hanggang sa marinig ako ng aking mga kaboardmates na umiiyak na ako sa sobrang sakit ng aking tiyan at balakang. Dali-dali silang pumasok sa aking kwarto at inihatid sa isang lying-in, Kapitan.

akong kapera-pera, kapitan. Sa awa naman po ng Diyos, ay nairaos ko at nakapanganak ako sa tulong rin ng nilapitan namin, isang lying in. Sa tulong ng isang midwife, kapitan, ay nakapanganak ako. Matapos ako makapanganak ay doon na ako nagsabi nung bumalik ng aking lakas. Makalipas ang isang araw, kapitan, ay sinabi ko na sa kanyang katotohanan na pasensya na po kayo. Wala akong may iabot o maibabayad sa inyo. Wala akong kapera-pera. Sinabi ko na rin sa midwife, kapitan, na hindi alam ng aking mga magulang ang itinatago ko sa mahabang panahon. Ang akala lamang po ng aking ina ay nagtatrabaho ako rito. Ang akala ng aking ina ay busy-busy ako sa aking pagtatrabaho. Wala siyang kaalam-alam sa tunay na nangyari sa akin. Sa takot ko, kapitan, ay nasabi ko sa midwife na baka kung maari ay iwanan ko na lamang ang aking anak sa kanila. Maari ay maiwanan o iwanan ko na lamang sa kanilang pangangalaga ang aking anak. Umiiyak ako habang sinasabi ko sa kanilang hindi ko talaga alam kung paano ko bubuhayin ang batang ito. Hindi ko alam kung paano ko pakakainin ang batang ito dahil walang wala talaga akong pera. Totoo talaga, kapitan. Kahit piso sa pagkakataong yon ay walang wala ako. Mabuti na lamang dahil sa awa ng aking mga kaboardmates mula sa pambayad sa taxi, paghatid nila sa akin at kaunting pagkain, maging ang mga diaper na kinakailangan o kakailanganin ko sa pagkakataong yon ay sila mismo ang bumili. Sa tulong nila ay nakakain ako ng maayos sa pagkakataong yon.

Naawa naman po sa akin ang midwife, kapitan, at ang sabi sa akin ay wala namang problema kung iiwanan ko sa kanila ang bata. Magkakasundo lamang daw kami at meron daw akong pipirmahan kung nanaisin ko talagang iwanan sa kanilang bata. Wala rin naman talaga akong plano, kapitan. Dahil rin siguro ay hindi ako handa sa pagkakataong yon. Hindi ko talaga ma-imagine kung paano ko bubuhayin ang bata. Desidido akong ipamigay. Desidido akong iwanan ang bata, kapitan. Alam kong isang malaking pagkakasala ang gagawin ko. Isang malaking pagkakamali ang gagawin ko. Iniwan ko ang bata, kapitan, sa kanila at sinabi kong hindi na ako maghahabol pa. Ang sa akin lamang ay maalagaan ang batang ito. Sa akin lamang ay mabuhay ang batang ito.

Simula nung pag-alis ko, kapitan, ay hindi na ako nagpakita pa sa kanila. Matapos ang pangyayaring ito, na parabang nagising ako sa isang pagkakatulog. Parabang nagising ako, kapitan, mula sa isang bangungot. Iniwanan ko ang bata sa kanila. Alam ko na mabubuhay ng maayos ang batang ito sa kamay nila. Hindi ko ipinamigay ang bata, kapitan, dahil ako isang masamang ina. Ang totoo, iniisip ko lamang kung paano ko bubuhay ng batang ito at alam kong wala akong kakayanan sa pagkakataong yon. Mas naisip kong mapapabuti ang bata kung nasa kanilang kamay ang batang ito. Sa mahabang panahong hindi ako bumalik sa amin, kapitan, ay nagpakita ako sa aking ina. Ngunit sa pagkakataong yon ay wala pa rin silang kalam-alam sa tunay na nangyari sa akin. Dumating na ang mga panahon, lumipas na ang mga panahon, ang buong akala lamang nila ay nagtatrabaho ako. Ngunit sa pag-uwi ko, kapitan, kahit singkong duling ay wala akong maiabot sa aking ina. Sinabi ko na lamang na

Nakaiwas man ako sa isang malaking gulo, pero sa puso't isipan ko, Kapitan, nananatili ang damdamin ko. Anak ko ang batang yon. Masakit sa akin. Masakit sa akin na iwanan ang batang ito. Masakit sa akin, lalong-lalo na kapag naiisip ko na sana kalong-kalong ko sana ang batang ito. Na sana ako ang nag-aalaga sa batang ito. Sinisisi ko ang aking sarili, Kapitan. Sinisisi ko dahil sa pagiging pabaya kong isang

Pitong taong lumipas, Kapitan. Pero walang araw na hindi ko naiisip ang araw na ipinanganak ko ang aking anak. Pitong taon na ang nakalipas, pero ni isang saglit ay hindi nawala sa aking isipan ang pag-iyak ng aking anak. Naaalala ko ang araw kung saan isinilang ko ang sanggol na ito. Dumating sa puntong binisita ko talaga at dinalaw ko. Kung saan ako nagsilang, kung saan ako nanganak, binalikan ko ang lugar na iyong Kapitan upang sana'y makita ko ang aking anak. Sa pagbungad ko pa lamang, alam kong mali rin ang ginawa ko, Kapitan. Hindi rin kasi ako nagpaalam ng maayos sa taong iniwanan ko sa bata. Nagalit ito sa akin ay dahil hinawakan ko kaagad ang batang nakita ko. Alam kong anak ko ito, Kapitan, dahil magkamukhang magkamukha sila ng kanyang papa. Agad na hinawakan ako ng midwife, Kapitan, kung saan hinawakan ko sana ang bata at hinawakan rin niya ang aking kamay at sinabi sa aking, "Bakit ka narito?" Habang sinasabi niya ang bagay na iyong Kapitan, ay pinapasok niya ang bata sa loob ng kwarto. Nagalit ito sa akin at sinabihan akong bakit ka narito. Sa tagal ng panahon na hindi ka nagpakita at sa panahon na narito ka, binuhay namin ang bata. Nung iniwan mo sa amin ang bata, kami ang nagpakahirap para mabuhay ang batang ito. Respetuhin mo naman ang ating kasunduan. Sinabi ko sa midwife na ito, Kapitan, na hindi naman ako narito para kunin ang bata. Narito ako para tingnan ko lang. Narito ako para makita ko man lang ang batang ito. Nakikiusap ako, Kapitan, habang umiiyak. Gustong-gusto ko lang mayakap ang batang ito. Gustong-gusto ko lang, Kapitan, mahawakan ang kamay ng batang ito. Hindi naman ipinagdamot sa akin, Kapitan, sa kasunduan na hindi ako magpapakilalang ako ang tunay na ina ng bata. Sa unang pagkakataong, Kapitan, ay parang nabunutan ako ng tinik sa aking dibdib nung mayakap ko ang bata.

Napatanong ang batang ito, kapitan, kung sino ako. Dahil nung mga sa pagkakataong yung habang nakayakap ako sa kanya ay umiiyak na ako, kapitan. Nanginginig rin ang aking mga kamay, nanginginig rin ang buo kong katawan.

Hindi ko na rin mapigil pang paghagulhol sa aking pag-iyak sa pagkakataong yon. Matagal, nabitbit ko ang lahat ng pananabik ko sa batang ito. Hindi ako masamang ina. Inisip ko lamang ang kapakanan ng batang ito kaya iniwan ko, Kapitan, sa kung sino ang nagpaanak sa akin. Sinabi lamang ng midwife nung magtanong ang batang, sino ako? Sinabi lamang nito na isang kaibigan. Para sa akin, Kapitan, nagkaroon ako ng kapayapaan sa aking puso. Masaya na ako. Maligaya na ang aking puso, Kapitan, nung mayakap ko ang bata. Kontento na ako nang makita ko siyang maayos o nasa maayos na kalagayan. Hanggang sa kasalukuyan, Kapitan, wala pa rin nakakaalam sa sekretong ito. Kahit sino man sa mga kapatid ko ay walang nakakaalam sa tunay na nangyari. Kung meron mang nakakaalam, ay yun lamang yung mga naging kaibigan ko sa boarding house. Kung saan silang nagdala sa akin, silang umalalay sa akin, silang gumastos at tumulong sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At maraming maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking kwento. More power po sa inyo. Lubos na gumagalang Ronaline.

0: entry. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Toril, Pro Drug, Santa Ana Drug, Tesco Drug, Wise Buy Pharmacy, OTC Pharmacy, Royal Care Pharmacy, AJ Healthcare Pharmacy, Golden Drug Store, L2 Pharmacy, Qualimed, og JK Minimart.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Herrera, 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos, invite gay na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma niyo, uy.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami kayo kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar. Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
7: Magnum C, lami ka ayo. Orange or pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Padada Davao del Sur, Ranis Pharmacy, MD Drug, Padada Drug, sa Kiblawan, Butika di Pamilya, Rochelle Drug House, Mers Pharmacy, og Sabers Pharmacy.
8: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
5: Ha? Kabuhian man ko oy.
8: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi, Magnum C Refreshing Oil.
5: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
8: Refreshing lagi.
5: Lami sa paminaw.
8: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
5: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
8: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Tagbina Surigao del Sur, Femi Pharmacy, Pearl Pharmacy, Menkent Drug Store, ug sa Lianga, Rosilian Pharmacy. Ang Magnum C products, halal certified.
9: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay shave o bili ta ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghang magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kay ang tinuod nga kaputi, healthy tan-awon, dili half dose tan-awon.
10: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar.
11: Magnum C, epektibo, barato.
12: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C karong Setyembre 26 para sa Magnum C Caravan Day. At tangin ang tibuok team sa Magnum C karong Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyon, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalo ng inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Moong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day.
13: Caravan Day.
12: Basta Magnum C, epektibo, barato.
13: Magnum.

0: love.
1: Anam kong buhaton ang tanan para lang sa imo, ha?
2: Sigurado ka?
0: Sex.
2: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
1: Marriage. Sos na sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
2: Natural. Kay sige kang pambabae.
0: And career.
1: Yes, tanawa. Tagyan ko sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
3: Ingatan mo sa
0: love, sex, marriage and career.

0: Marriage on 3 years. Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Oh, wow. Nindot kayang story ka na lama. But before, ano, not sa tayong mga basawan ng greetings. Sa si Dayang, namina sa ng programa karon. Si Marisa Puliran, maraming salamat ang Bislig City. Si Koma, Okama, Makoy, nakaantabay sa programa na din. And si Ann Rose Mendoza, Cheryl Iosores, maraming salamat po sa inyo. Anyway, sa lahat po naman nakaantabay, pwede nyo kaming tawagan sa
1: 0933-812-5818. 0933-812-5818. Pwede mo mag-text din ha sa ito ang text line. Kung for example, wala ba mo load para makapaminaw sa ito ang programa sa on-air.
0: Yan. Si Cheryl Iosores ng Sultan Kudarat, namina sa programa. Si Larry Banhaw, thank you po sa pag-uminaw. Si Mekta, nakantabay sa programa natin. Thank you po sa inyong pakikinig. Kadali lang ha. Kadali lang. Ngayon ko yung mga, naipasing na yung mga messages dali ba nga. Wala mo, matagad ba no? Parihani o. Naba ko ikuan na Takurong City ni Kapitan. Asa man ta makapalit og Magnum Sinay discount ang senior citizen? Naamang gud siguro nanay kung mapalit ka sa mga butika.
1: Oh, naagi na sila yung mga senior citizen discount. Si Ma'am Elena Andoy, ang mga taga Maramag, Bukidnon, Captain Jake. Salamat po sa inyong pagpaminaw, nag-message sila sa itong Facebook. Si Roslyn Rosa Alba Mortala, salamat po sa inyong pagpaminaw, namina sila sa tuwa karon. Sa May Bislig, salamat po si si Baroy Bislig.
0: Ayan, si Baroy, mga taga si Baroy.
1: Asa man ang dapita?
0: Sa Bislig, si Baroy. Si Baroy Bislig. And namina sa itong programa si Teddy Caramonte. Uy, si Tatay Teddy Caramonte, maraming salamat po diha sa Juan Kabadbaran. Kainom-dom kang Tatay Teddy.
1: Ay, si Tatay
0: Teddy. Oo, diha sa kanon eh. Kabadbaran City ni sila. Salamat po.
1: Si Roveline Gabriel Flogoso, salamat sa mga taga Upper Sariwa, Laginding, Esperanza, South ka Sultan Kudarat, salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po karon Captain Jake. Si Jovan Sumalo, ayan, salamat po. Si Nanay Rosa. Yo, kasi Nanay Rosa og Facebook account mo, kay pinaana gyud ang iyang now, oh, nagpicture.
0: Aba. Okay.
1: Si Jenny Pamplona, salamat po sa pagpaminaw.
0: Nakahibi man kami, di ba upod si George kag Umar? Sabot pa sabot ay mami laki.
1: Nakahibi, ibig sabihin nakahilak siya.
0: Nakahilak sila si Gerberg Ferrari na mina sa programa. Mga laki pero nakahibi ha.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Si Edgar.
1: Nindot kayong story.
0: Namina po si Edgardo Abugada. Abugada. Salamat bro. Neil Calmerin, namina sa programa ng Mako. Taga Mako rin sila. Mga taga Tamia, Compostela, Davao de Oro. Si Idol Macbert Vlog, kumusta naman di abosing? Thank you sa pagpaminaw. Okay, balikan lang natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Pwede nyo kaming tawagan para sa inyong mga, sa inyong ibibigay na payo. Kay just in case meron kayong ibibigay na payo, may mataas na yung oras ngayon, pwede kayong tumawag sa
1: 0933-812-5818.
0: Ayan, 0933-812-5818. Yan po ang text line mga kaibigan at call line. Hotline pala, hotline.
1: Call line. Or pwede pod mo actually kuan. Pwede pod mo sa
0: messenger?
1: Sa messenger manawag.
0: Ayun, yeah, no? Pwede.
1: Pwede na ito ni pang kuan na ito nila ang mga panawag.
0: Kay para madungog na mo inyong tingog, para madungog sab na mo inyong a piece of advice. Balikan lang natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Kwento ito ni Ronilyn. Ang kwento niya sa iyong pagkadalaga mamilaki, kuyo kayang gibuhat. Kanang nakaya niya itago ang duration sa iyang pagkuan ba?
1: Pagbuntis.
0: Kay, di ba, 9 months ba yan na ni mong itago-tago?
1: Mm-hmm.
0: Natago na niya sa iyang ginikanan. Wa, yun kay ba yung papa o mama kay sa kahadlok po daw nga makadungag siya sa problema sa iyang papa. Kay iyang papa magod na...
1: A stroke
0: ba? So sa kahadlok niya nga mahibalan sa ginikanan, iya kining gitago hangtod siya makapanganak. Kay abigay din niya, mamatay na daw siya. Kay masugot naman lang siya mami laki nga, dito na lang siya, bahala kung siya mahitabo siya sa kwarto.
1: Mm-hmm.
0: But sige siya gilak. Imagine, gahilak siya niya human na may na lang kay iyang ka-boardmate na luoy siya, gitanaw, gidala siya sa...
1: Lying in.
0: Saan ang lying in ganit? Anong wellness?
1: Kanang lying in. Kanang... Kalimot ko na lying term.
0: Kanang sa midwife nga kuan.
1: Midwife, oo. Midwife. Dili sa hospital. Pero clinic niya po na siya ka.
0: Clinic. Ayun, oo.
1: Sa clinic nga.
0: Pinaka-termino niya, clinic.
1: Clinic. Ayan.
0: So, yun, dinala siya doon. Tapos, gibili niya ang bata para maalaga ng bata dito. Para, tama man po. Sama ko, nasa point po ba? Monica ron na ito ang storyahan mga kaibigan sa lahat pa naman nakaantabay.
1: Okay. Ayan, pwede mo mag-text sa 09, tumawag ha sa 09 0938125818.
0: Ayan. 0938125818. Ayan. Ihatag na lang na sa mo ang anak, Captain Jake, and Mami Lucky, ang iyang anak kay gitaguan man. Man na, naghihatag naman gani na sa layan.
1: Nahatag na gani.
0: Panadri si Jasmine Rabia, Mami Lucky.
1: Ayan, Jasmine Rabia, Anna Chugdaffer, and Captain Jake, and Mami Lucky. Advice ko lang, always remember, don't let your heart take over without thinking things thoroughly. Things through first. I learned this the hard way. Loving someone without truly knowing them left me struggle with deep emotional pain. The hardest part is that my own child never got to recognize me as their own mother, and that regret still weighs on me sometimes. Even though reality hurts, I'm pushing forward and focusing on what matters na. Uy, naita po ba ni sa imo?
0: Naita mo ni sa imo, Jasmine?
1: We never know how much we have together or time we have together, and there's no greater gift than making sure they feel loved every single day. Don't wait until it's too late to show them how much they mean to you. You're dear to me and I just want you to avoid the pain I've been through. Uy!
0: Si Jasmine Rabia, naapos siya inaling experience. Imagine, small world yung gayo. I mean, dili lang din isaw sa kataon na itabo. Naapos na ginaling experience. Anyway, di ba, daghang kayong inaling nga mga panghitabo sa itong programa nga usahay na imamina. Makaingon siya nga, murag ako ang manang story. Murag ano, mga bilagi.
1: Na yung mga inaling nga story, Captain Jake, na pare-pareha o ganang dagan sa story.
0: Tinood na.
1: Pare-pareha o dagan sa story. O, napaganita rin Captain Jake, ngayon pa rin si Nanay Fleur Flores. Ay, nakoronelin. Bakit ganyan o gali mo? Hindi ka nag-aral lang mabuti. Tapos binigay mo tapos hinanap mo ang anak. Sana ay magbago ka kasi hindi pahuli ang lahat. Huwag kang magpasaway. Sana narinig ngayon sa Sugilanon, mapulutan ng mga kabataan-unan nga ang gipangtungha sa mga ginikanan or ginapatudlo sa ginikanan kagahapon. Lahi nga story ang storya kay gusto mo skwela, pero kay kaulahi ng pagbuntis na hinoon. So Ronaline, baguho ang imuhang kinabuhi kay bata pa ka.
0: Kasi nanay Flor Flores.
1: Bisligano man ata ni nga pagka ano kap. Nay pagkabisligano ni tabang.
0: Nanay Flor Flores yun. Nanay yun ang termino yun. Mga ikaw gitudlo ang kag kanang guan o ganang paskwila, wa ka magspilag tarong.
1: Ayan ang good copy. Sa lahat pa naman gusto tumawag, pwedeng magtawag po sa 0933-812-5818. 0933-812-5818. Or pwede po sa ito ang Facebook account, Captain Jake. Pwede po silang manawag sa ito ang Facebook account, si Captain Jake and Mommy Lucky nga Facebook page.
0: Ayan, okay. Sa lahat po ng mga si Emma Rancho, sabi niya, luya po na nang sitwasyon. Mas mayo gitong namoy ka ng inyong piece of advice kay Paralindot Pasahon ba? Asa naman to si Tatay Carlito nga tighatag sa to.
1: Oo, no?
0: Si Tatay Carlito mga gito'y tighatag sa to. Aga na nindot kay nga mga
1: Pamulong
0: ba nga kuan? Mga wisdom sa kuan ba? Kanang mga pang 80 years old na bito or 70 years old kay mga cut-on yun da? Anyway, si Jenny Pamplona, nakaantabay sa programa natin. Salamat po. Ayan, lecture lang yan dahil nangyari yan sa kapatid ko. Sinampal ko lang ng katotohanan kasi ang mali, hindi na magiging tama. Mananatiling mali. Okay. Nangyari sa kapatid daw niya, Mami.
1: Sa kapatid niya.
0: Kaya nakaka-relate siya. So, lecture lang daw na niya. Ayan, okay. Salamat po, ha? Salamat po. Okay, Mami Lucky.
1: Para sa kuwa, Captain Jake, medyo complicated yun ang kinabuhi aning Ronaline. Kana bitawong...
0: Dili ni Ronaline Diaz Bislig, ha?
1: Ay, tama, ano? Si Ronaline. Naman ay ni Ronaline Diaz sa Bislig.
0: Basigin siya nga, ha? Ako na, ha?
1: Dili, tama na yun, no? Parang kung familia, magkista na nga Ronaline. Naman ito yung Ronaline sa Bislig. Dili ni siya, ha? Pahimangno lang. Dili ni si Ronaline na mo, ha? Ito kay dalaga pa kayo to, nangita pa ganito og kuan.
0: Anyway, gusto na ako na makadungog og kuan, batambagikan sa ato ang kuan sa caller. But anyway, Mami Lucky, sa may mong masulti ani.
1: Actually, Cap, no, sa naminaw ko sa storya, Cap, murag ang iyahang story kay kanang bitaw. Usahay sa tong kinabuhi, nagitay mga desisyon nga kanang hadlok ta ato bangon.
0: Yes.
1: Na kanang mauna ang atong kahadlok. Una eventually kapag kini nga mga problema na sa gubang nato or na face nato, makaingon kag kanang what if ba dagang tag mga what if sa kinabuhi nga, what if ako nitong gisulayan, di ba? Nauna magud ang hadlok. So, kanisya kapin, hindi na naman guna to ma-undo, hindi na to ma-redo, undo, ang mga panghitabo, kumbaga, hindi na to mabalik pa ang tanan.
0: Mm.
1: So, for now, siguro, nindot po, para sa ko akapin, Jika, isip kong, kung asa ba, mas magulang ba ko sa imuha, mas nindot siguro kung, imuha po ni siyang, kumbaga, istorya ni mo ni ba sa imuhang inahan po, ginikanan, para at least makakuha po ka o ganabitaw, kuan ka advice o knowledge dito po sa kanang inahan na mismo.
0: Yeah.
1: Kasi kapag first time nga mangod ka nga inahan or ginatawag na to nga first time mom, di ni mangod, wala mag-ready.
0: Yes, yes.
1: Di ba? Especially pag first time mom, mag bitaw gingod
0: depende, nga. Depende kung ang pagkasinabing ready, readiness, asa magi ka ng readiness?
1: Pwede mag, naghan mangod ka ang aspect sa pag-readiness, emotional, imuha bang status sa imuhang
0: financial, una,
1: financial, parihaan na karon ka nang wala kay ka nang wala kay kanang help nga makuha gikan sa imuhang partner. So appeal na tanan sa imuhang kumga imong preparedness ba nga musulod ana nga mga mutang.
0: Mm-hmm.
1: Pero kasi nahitabo na magunang nahitabo, it is what is it. It is what is it.
0: It is what it is.
1: Ayan. Ano na ito siya dapat. So kanang ano kap, I think para sa kuwa mas maganda na imuhang still i-open up ni sa imuhang mama. Pero syempre kung pwede po nga paabot sa panahon, pwede ka manghangi siguro sa kanang nakakuha sa imuhang na imuhang na bilinan sa imuhang anak. Diba nga baka pwedeng makita ni mo ang bata? Kasi pwede naman siguro masolusyonan ng mga problema lahat, Captain Jake, or pwede naman masturyahan eh. Muna ginaingon, Captain Jake, sa mga naminog ko ng mga bataan on, you have to be prepared. You have to be prepared sa future para dili po ka magkaroon o ingon aning ang klase nga problema pag abot sa panahon.
0: Tinod.
1: Diba?
0: Dili isa alang-alang inyo hang kuan ba? Dili isa alang-alang ba? Ayaw ibutang, I mean, mao gina ko mentality kanunay. Ayaw ibutang inyong sarili sa usa ka sitwasyon nga mabutang ka sa alanganin.
1: Mm-hmm.
0: Do not ever make decision ba nga kanang mabutang ka sa alanganin ba? Ayaw anong gunong gusto man gini mo ialang-alang imong kaugalingon nga pwede man unta na maka choice.
1: Yes, kana exactly. Pero kasi syempre siguro kasi nga lack of experience. Again, dili man tanan nga mga first time nga mga inahan kanang first time gani bag-o gani sa ilahana. So, lisod po kayo, Captain Jake, nga kanabitaw mo. Ingon ka nga, dapat kuhaon dyan mo ang bata dito. Kasi syempre, napong kayo feelings nga masakitan, di ba? Na-attach, emotionally attached na po itong katong mga parents nga nagkuha, nga imong gibinlan. Di ba? Kanyang siya nga, wala man ako gipanghatag.
0: Wala gipanghatag,
1: pero sa ngalan, sa situation, mangod, Captain Jake.
0: Naipit lang sa
1: situation. Ana, dili man po, na mabuti yung mga dapat nga ipang-consider.
0: Okay, salamat Mami Lucky. Thank you very much. Thank you.
1: Hoy, nitawag diha ka?
0: Wala na nawag lagi. Gusto lang
1: manawag ng tagbarangay.
0: Gusto din ako na yung manawag ba nga medyo may edad kay para nindot magudog maminaw po mig lecture. Gikan og lecture sa mga medyo may edad na. Mas labi na og mga 60 years old na, 70 years old na. Ganahang, ikaw minaw na. Sa ganahang ka, musta tawag na. Tawagin mo na kay para magyaw-yaw ta dari.
1: Pero ang kanila, ako ang pang last part lang dahil Captain Jake, no? Importante, bisan unsa kabugat ang ato ang kanang
0: problema.
1: Nabuhat sa una, ayan, pwede gihapon na magsugod og usab because every day is another day.
0: Ayan, okay. Si Reina sabi niya, every regret holds a lesson. Let it shape you into someone wiser and always pray for guidance in the choices you make. Pa-shoutout po kay Mama Shoni from Mabini, Davao de Oro. Salamat
1: po. Thank you.
0: Thank you po. Tama. Bawat decision, muna, ingon ako sa inyo. And every decision, doon ay consequence. And every consequence, doon ay gina siya lesson. Sana ginakanunay. But anyway, namag-iina na nga pangita po sa itong kinabuhi ng sa hindi na mabalik pa. And the only way nga pwede na itong buhatan is that we have to move forward. We have to move on. At tubangon ang unsa may nasa, hinaharap. Humana na nakalipas na tanan and ang mga nakalipas pwede na lang siyang mahimong lessons and pwede na lang siyang mahimong kuhaan na to og kanang mga
1: pattern
0: yan mga
1: panalaminan
0: no? Ayan. And let this story mga kaibigan mahimo siyang salaminan and mga mahimo siyang lesson karon dito sa mga dalaga nga ayaw intawan mo padalos-dalos sa inyohang mga desisyon. Kaya ang in control gid ani kanunay ang dalaga man gyud, ang babae man gyud Mami Lucky. Kay ang lucky di man gyud nakapugos gawas naglugoson ka. Pero ang lucky igor gyud na sa mga mugamit og mga lami kay nga mga storya nga dali kay makapahumok sa kasing-kasing sa babae. Pero the end of the day, mga kaibigan, ang babae pa rin ang gagawa ng desisyon. And yan ang sabi ko kanina, huwag kayong mag-decide na nalalagay sa alanganin ang inyong sarili, ang inyong mga sarili. Ano yung alanganin? Di ba, nag-aaral ka pa, tas papasok ka sa ganang bagay, ibig sabihin, nalalagay ka na sa alanganin. Di man pwedeng magbuhat ka nga, wala agi consequence. Yes. Doon na gina consequence ka nunay.
1: There is always consequence.
0: Bisan pag may hukang mag-amping ka, nagi consequence ka nunay. Bisan man sa lahing aspeto, nagi na consequence ka nunay. So, bago ka maabot na ng matang, pareho sa ato ang share of the day karon, hunaw-hunas makadaghan bago ka musulod ng mga butanga. Kaya di man guna magsilbi ng mga promises sa mga lalaki nga, dili lagi. Tapsing-tapsing lang.
1: Unsa man ang klase nga tapsing.
0: Ay. Ano, Ravina, kasagaran?
1: Wala ko kahibawa
0: dili lagi. Ay, madlo ko kayo, basing mabuntis ko. Dili lagi.
1: Kabalo mo ba mga
0: guys? Bayo mo ka kayo, mangilad ang laki yan.
1: Kabalo ka, Cap. Mga babae, kung uncomfortable ka sa situation, ayaw buhata. Maurugin ako masulti, Cap.
0: Pero kayo sa imang bod, gusto maguna, naglalaban kasi yan. Naglalaban kasi ang isip niyan. Ang isa, part of your brain, nag-aingon mga, gusto po na ako.
1: Gusto na ako, pero
0: na ako'y kahadlok.
1: Kung mga babae, kung naanangani ka sa sitwasyon nga, kabalo kang mali, nakulbaan ka, pero gusto ka, ayaw buhata.
0: Yeah.
1: Ayaw dyan na buhata.
0: Kulba
1: o kahibaw ka nga dili tama.
0: Bottom line, mami laki. Ang question niya, kung buhato na ako ni tama ba ni? Ayan, makamaayo ba ni sa ako? Dili, manggit makamaayo. Pwede mo na ako ingon na, do not ever make decision, mga kaibigan, na malalagay ka sa alanganin. Mm-hmm. Especially when you are not ready and mabutang ka sa alanganin. Maabot ka ani nga matang or posibleng inani ang pwedeng mahitabo. Sama sa iya, nahadlog sa ginikanan. Kaya syempre, nagsakit-sakit pa yung papa. Mudungag pa siya. But anyway, nahuman naman, it is what it is. Sabi nga nila, mami laki ganina, na it is what it is. Nahiyari na ang lahat. And the only way is that we have to move forward. We have to move on. Ano bang kasunod sa pangyayaring ito, mga kaibigan? Ano bang meron sa hinaharap? If, kung gusto ni mong magkaroon ka ng total kapayapaan, ang sabi nga, may saying tayo, the truth will set you free. Kung ganun pala, let's face the truth, mga kaibigan. Appropriate kayo. Kanang, kung sa Bisaya pa, atubangon. Simple as atubangon. But, na yung pinakanindot ang tanga word nga, appropriate para
1: ano yun. Nakalimot tao, lang. Pinakasyllables. Five syllables.
0: Hayop ba ni?
1: Ansan ni siya? Pakitaan sa balay? Sa kasilyas?
0: Gamit ba ni? Pagkaon eh?
1: So, asa man ni siya?
0: Liligoan na yung mami laki. Ang ako lang ginamili is that, wala ilain pwedeng buhaton, but we have to face the truth. Unsa may truth, ma'am, mga kaibigan, morning, hitabusin mo, then you have to admit to your parents. Maybe, atong mga panahon, okay, rapod nga waka musulti. Pero dili tanan higayon, pwede nimo itago. Naagi panahon para isulti nimo kamaturan so that magkaroon ka ng total kapayapaan, peace at your heart. Peace in your heart nga. Kanang peace in your mind, peace in your heart. Kay for sure, kanang imo gidala-dala karon nga usahay matamatahong ka, usahay na kay mahuna-hunaan nga dili bugat sa imong pamina because ginahabol yung sa multo nga imong gibuhat sa unang panahon nga kahibaw ka nga dili maoto o dili maayo to. Multo ba nga ikaw rin hibaw? Yes, so sige na magtago, ana. Huwag yun na mag-hinder sa imam or ka nang bugat na sa imong kasing-kasing, bugat na sa imong una-una. Nga, dili ka magkaroon o ka nang ingin lang, ha. Kanabitong tinud-anay nga kalinaw sa una-una. And kung gusto ka magkaroon kag tinud-anay nga kalinaw, yung totoong kapayapaan sa puso't isipan, ang pinakamaganda ay ang pinakamaganda, syempre, lumapit sa magulang at sabihin sa kanila
1: kung
0: ano talaga ang totoong nangyari.
1: Oo, mga kita ngayon ganina, diba? Dapat istorya ngayon once and for all.
0: And find the right time. Find the right moment para mag-share ana sa imong parents. Okay? I do believe everything is timing. I mean, kailangan yun na...
1: Everything has its own timing.
0: Ayan, pinakatamang word o kanang phrase nga. Mahimod yun ang one, musulti yun ka sa tama nga panahon, dilipod ka ng inappropriate po gaya nga panahon. O, timely ba? Nga musulti ka sa iha kung ikaw nakahibawa na mami laki. And once imo na sisulti si maginikanan, regardless kung anong magiging reaksyon ng nanay mo, for sure, diha magsugod ang pagtutuwid sa pagkakamali.
1: Yes.
0: Diha magsugod ang pagtatama sa mali kaniadto. And kung ang imong question, pwede bang makuha ang bata? Wa ko kahibaw sa inyong kasunduan, wa sagbo kahibaw sa inyong pinirmahan. And you can consult the
1: attorney
0: or legal kwan, legal
1: counsel.
0: Legal people nga kahibaw ginana ng mga balaod niya na so that magabayan ka, matudloan ka. And maybe kung matudloan ka na matagaan ka guide, maybe what a kaibaw sa unahan ma matambagan ka sa mga tamang buhaton na na. Kay katong panahon for sure masabdan man gyud nga you are not really kuan ba kana bang emotionally and mentally kuan capable ba nga mag-alaga og bata atong panahon na. Kay for sure kung atong panahon na wala nimo gibilin pa ng bata, posibleng mapahamak lang din.
1: Hmm.
0: Posibleng ikaw pod mapahamak. Nga wa po kay pa tama to, wa kay pa kaon. Depende na lang na sa umaabot niya panahon kung paano ba wa ta kay ba magod kung sa legal nga aspeto napagyugay katungod sa bata. And I'm for sure mami lucky na jud kay dakong katungod sa bata kay ikaw man ang inahan.
1: Yeah, biological mother.
0: And naghan mag-witness pod nga ikaw ang gyud ang magkapamatuod dong mga witness nga ikaw gyud ang tinuod nga inahan. I mean, I don't know kung paano na sa unahan, wa ko kahibaw kung saon na sa unahan, pero ang makasulti ra gyud anal mga legal expert kay ng mga kahibaw sa balaod gyud ba kung sa balaod para ana mami lucky. But still ang pinakagwapong buhatong karon is that as we move forward, itatama natin kung ano man yung
1: pagkakamali.
0: So ang pagtatama, sabi nga sa saying, the truth will set you free. And ako yung kamaturan, mami laki. So ang tinuod, ang kamaturan, mo yun itong atubangon. So atong i-face, i-conquer na to itong fear. Kay basin unya, gikinahanglan na po nimo ang pagtambag sa imong ginikanan. And once makahibaw imong ginikanan, what if ang imong ginikanan dili tong maong multo sa imong unahuna dahil nga mahadlo ka ba? Musulti sila kay nahadaghan kay ka fears. Pero malay na to nga katong mabot ang panahon ngayon mong isulti sa imong ginikanan, malay na to dili dahil tumao ang nasa imong unahuna nga kahadlo. And sila pa mismo ang mutabang sa imong pagsasaayos, tabangang katambag, alalayang ka emotionally, mentally, so that manumbali ka, I mean, maging payapa ka, maging maayos ka sa unahan. I think that would be the right thing to do and the best thing to do nga pagsasaayos. Wala man gyoy maka-move forward nga tao kung wala nimo giayos. Dili siya pwede. Kailangan yun na siya i-fix, kailangan yun na siya
1: ayuson.
0: Ayun, I mean, mga pagkakamaling dapat inaayos. Dili siya pwedeng mag-move forward ka lang nga wala na ayos. Walang pag-move forward ganun, mami lucky. Lahat ng nag-move forward talagang nag-aayos, yan inaayos. Pini-fix kasi later on, pagka hindi siya naayos, babalik at babalik lang din. Hindi ka rin makakausad. Pondo ka pa rin. Kung anong sitwasyon mo, ganun pa rin. And kung pagsasaayos ang istoryahan, na-fix ni mga usok ang butang, makaabanti ka sa unahan. Anyway, I think that would be the right thing to do, the proper way to do. Anyway, maraming salamat. Thank you.
1: I hope ang
0: story ngayong araw, mga kaibigan, ay nakatulong doon sa mga dalagang nakikinig. Na next time, be careful. Next time, be mindful with your actions and with your decisions. Kay dili tanang higayon, you are safe. Ayaw ibutang imong kaugalingon sa usa ka alanganing sitwasyon. Amping yun kanunay, mami lucky. Kay dipinsa ba? Naunsa. Ingon palagi sa uban nga, tilaw-tilaw lang sagun.
1: Nah, madahan.
0: Ha?
1: Madahan.
0: Tilaw-tilaw, si mami lucky kay... Kuan man ni amo sa una, nahitabo mapun mi ni mami lucky, pero swerte lang si mami lucky kaya wama sige biyag lucky. Siya kinabiyaan man siya na,
1: gani.
0: Igora man sa giilad. May gani kaya wat nakagiilad sa unang panahon. But we've learned a lot.
1: Kaswerte ba ni mo? Kaswerte na ni mo
0: ka? We've learned a lot from those kuan, katong panghitabo kay...
1: Yeah.
0: Mawalagin na ingon ako, again, we've learned our mistakes from our mistakes, and I hope nga kanangguan, I hope nga panaminan sa mga dalaga ulitaw nga ayaw ibutangin yung kaugalingon sa kaalanganin. Pag di pag andam, ayaw, ay nonsa. Di man na pwede nimo may magkanang dulaan na ba nga pwede rewind mami lucky ba?
1: Pwede makahala kasi mag-counter gibili na rin mo, pwede rin mo balikan. Di,
0: pwede, oh, pwede may magkanang kanding na kaya pwede rin mo itugwes gawas. May man kanding na kaya pasabsabon rin mo sagbot noon sa buhiyon maginan
1: nimo. Kaya nalahin na po na nga story sa mga susunod nga kabanata na po na.
0: Okay, kasi Jay Miller, maybe pwede niya mabawi but it would be very unfair sa nag-alaga sa bata. May kasunduan yan. Hindi naman kailangan pagka binawi mo, dili man po na mahitabo nga dili na sila makita sa bata. May mga kasunduan yan. Pwede yung gawa niya ng arrangement ba? Gawa niya ng mga pamamaraan.
1: Sige lang, matubag na to na inyong mga pangutan para, na pagmahimo na kong lawyer.
0: Para both parties, dili po din yun nga kanang, well, I mean, pwede ba, pagkalimbawa, magkasundo sila, mami lang, pwede bisitahon sa aning adlaw, mm-hmm. Say mo sa ang bata, for one week, pwede magunay anak, kay bisan ng mga legal, karami daw mag-legal separation na magandang na mga arrangement kung paano bisitahon ang bata.
1: Oh, ikaw ka, punsa ka man yung pagbisita sa itong mga anak. Legal separation.
0: Di, magsasaayos kasi yan. Mag-arrangement nga buhato na sige, Lunes, imo ang bata. The whole 3 days imo na, then the following 4 days ako ning bata diri ni sa amo. So doon ay mga arrangement na dili man kailangan nga kuhaon nga di na makita dili man ana. So doon ay mga sitwasyon o nay mga arrangement nga mahitabo ana eventually. Depende na sa agreement sa bawat panig. Yes. Kay kato nga sitwasyon considerable mangod kay Mami Lucky kay naipit mangod pod, di man to tinuyuan. Di man to intentional. Talagang nabutang lang gid sa langanin. Ayan. Anyway, maraming salamat po mga kaibigan si Sir Brendo Masing, may pagpaminaw sa lahat po naman nakantabay mula South Cotabato, Sultan Kudarat, North Cotabato, may pagpaminaw sa Inatanan, Davao del Sur, maraming salamat po. And mga taga Claver, Surigao del Sur, mga taga Claver, Surigao del Sur, ang Magnum Sina na sa inyong mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Butuan, may mga stocks na tayo sa Magnum Sina dyan sa inyong mga butika. Kabadbaran, andyan na rin po sa inyong mga lugar. And Hingog City, nandyan na rin po sa inyong mga butika. Ang Magnum Sina Herbal Capsule, Magnum Sina Herbal Coffee. Nanay Flor Flores, maraming salamat. Nanay Lani Plaza, Nanay Teresita Biit, kumusta naman Nanay Teresita? And Nanay Milagros Rituta, Descabacan, maraming salamat Nay. And Nanay Lolita Go, and Nanay Lani Plaza, kumusta naman mong tanan diha? Hinaut mo na mo sa maing panglawas. Nanay Valentina Alvarez sa San Francisco Agusan, and Nanay Nelly, Nanay Nora, maraming salamat po sa inyo. Nanay Carmen Poras, maraming salamat po. Nanay Milagros Gonzales, de sa Nabunturan, salamat po sa laging pakikinig. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Bukas po muli mga kaibigan sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mami Lucky.
0: Huwag niyo kakalimutan ang lagi naming bilin sa inyo nang magtanim ng mabuti ay mag-aani ng mabuti. Ang magtanim ng marami ay mag-aani ng marami. Magtanim ng maraming kabutihan para siguradong marami din ang aaning kabutihan. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw po sa inyo lahat.
2: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
3: Magnum C, epektibo, barato.
4: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C karong Setyembre 26 para sa Magnum C Caravan Day.
5: Caravan Day.
4: At ang tibuok team sa Magnum C karong Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyon, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C na naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalhon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day.
5: Caravan Day.
4: Basta Magnum C, epektibo, barato.
3: Magnum C.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko pagkapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
0: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Yan, Lua, taga 44, Barangay Concepcion, Kabaduaran. Kaya itong una, God, nagagamit itong mga regular ng kapibitaw na kayo nagam nag-ibawal, matong ang itis niya, di man ang mag-umsi kayo, di man sa inyo. Manahon nang inatuloy-tuloy, okay naman yung paminaw. Yung rebel man, di daan pong tambal-tambal ba?
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Ang Magnum

0: Uruguay na magabate, wala akong bate, 30s, tipo, mayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generic.

Alas 3:20 sa kahaponon, kapamilya ka vibes. Welcome sa itong programang, inyong programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Adlaw kita karong Bernes Pizza Unsi sa bulan sa September, tuig 2026, kapamilya ka vibes. Og sa tarang mga nag-birthday karong adlaw. Happy, happy, happy birthday mga kabaranggayan, kalungsuran, mga grocery store, mga mall. Asa man mo karon dapit naabot ni nga to ang programa, kapamilya ka vibes, mga bus terminal. At syempre sa inyong nagkadaiyang mga panimalay o kung sa man inyong gipanghimo karon. Nag-chat-chat, pamudiha o kape o juice tungkol sa kainit sa tuwang kahaponon. While istorya nga naminaw mo nini nga tuwang programa mayong hapon, kaninyong tanan ka pamilya ka vibes. Og syempre kinintak na ka pamilya ka vibes sa tud ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mongkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, og SB member Huel Zamora Apsay. Ubanay ko ninyo kapamilya ka vibe sulod sa duha ka oras natong programang FMR Favorite Mix of Rock. Ngatong madunggan matag hapon alas 3 taman alas 5 dinhi sa FMR 96.7 FM Lunes taman Bernes. Og sa tanang mga suking tigpaminaw, kapamilya ka vibe, solid followers and listeners, sa inyong song request and greetings, pwede tamo call or text itong hotline number 0951-220-0478. Og sa tanang mga nagtanaw kalos itong FB Live, don't forget to share kapamilya kabibes. Atong oras kapamilya kabibes, alas 3:22. Magpadayon nga po ng atuang programa, humanining pipila ka mga pahinomdom.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Kim Pagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng organan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka pancha og sugar, maka regulate. Nalipay jud ko kay nayar palingani di ba taka kano gulay gyud nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka mainom na nimo siya, since taga coffee man mi, kini na lang kay healthy pa siya. Barato gyud siya, affordable lang kayo siya, healthy pa gyud.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilhin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PCnet o InstaPay, magkabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
13: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
16: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
15: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
16: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
15: Likay ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
17: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
18: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
19: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. For DTI Fair Trade permit number R11-100032, series of 2026.
20: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Alas 3:30 City sa kahaponon ka pamilya ka vibes. Kamugi hapon nagpabiling nga minaw ni nga to ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Sa mga manindot kaayo nga musika sa Favorite Mix of Rock nga programa na to ka pamilya ka vibes. Mayong hapon ka vibes Joseph Estrada. Good afternoon diha sir. Mayong hapon kan Joseph Estrada. Watching live asa man ka nagtan-aw karon dapita ka vibes ka pamilya Joseph Estrada. Palihog daw sa pag-comment sa imuhang address sa kakaroon na ito mabasa karong takna kapamilya ka vibes. O siyempre maying hapon diya sa mga kasilinganan ako. Maying hapon sa kong usawa ang anuminaw karon Rachel de la Pina Patay o sa kong lokanak Chelsea Jean o Chisley Jana. O siyempre sa kong gangan Gregorio Uyo de la Pina kang Clark Kane Cashew nga naminaw diha karon Auntie Inday Cashew Bilen o siyempre Uncle June Matias Mandin. Ito ang barangay captain Kapitan Milagros Andanistal. Mayong hapon kap uban sa tanang mga barangay pangsyonaris Bus Babinistal o Kagawad Marjonistal. O siyempre sa tanang mga barangay Kagawad nato diha nga mga suod kay nato nga igala mayong hapon kang kabibes Kagawad Manu Sherwin Turintira. Mayong hapon o siyempre mayong hapon usab kang Kagawad Bus Raymond Arangkon o Kagawad Ati Ason Puntevedra de Asumay Purok Tres Barangay Ogaw o kang Bus Felix Puntevedra. Mayong hapon de bus o siyempre kang Kagawad de Asumay Purok Tres. Mayong hapon usab kang Kagawad Bus Dani Digal sa May Purok 1 o siyempre Kagawad na to sa May Purok 5 Barangay Ogaw kang Kagawad Dennis Musog Kagawad Manoy Alex Mante. Mayong hapon kang pring Dudong Rikrik Urbuda nga naminaw karon og nagtan-aw karon sa tuong FB live. Bagi puas ni nga naminaw si pring Dudong Rikrik Urbuda no og kang Maminda Urbuda. Mayong hapon dia pring. Uban sa imong mga kainuman dia no lami na inyong giinom pring. Pray great with diri ni Joseph nanganag nga nagtagay arets pawa sa kaigang suslami na inyong gitagay di ay kaday si kabibes kapamilya Joseph Maluloy on dia sa inyo apreng mayong hapon di adagan kayong salamat no kang pring Dudong Rikrik Urbuda o siyempre kang Joseph Maluloy on nga nagtagay-tagay diha karon siting lami agay. Peteng bugnawa kayo diha, Sep. Og siyempre mang hapon usab kang Tatay Erneng Ernesto Urbuda di sa May Purok 4 Barangay Ogaw kang Tatay Uyoy Urbuda kang Bus Pulor Dilito no sa tanang Urbuda family di sa May Purok 4 Barangay Ogaw. Og siyempre kang chairman Ati Gina Rosales. Balik ta ka pamilya ka vibes. Sumanin ng pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
5: I have it's a
6: Makabuhay.
7: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay ikasod din ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Kaya pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawa. Okay, tarang natin mga palatian ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapon na po.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
12: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
13: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
14: Good news! Davao di Oro, aniya na ang lamiang pizza in town.
15: Hugo Bistro.
16: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
17: Tara na!
16: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
18: More than good pizza.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

alas 3:58 sa kahapunong kapamilya ka vibes. Dagang salamat sa makananayong pagpaminaw at idalyaw pamin panos diya sa may Purok 4 Barangay Canada. Oh, siyempre sa mga kasilinganan ng Madote, mayong hapon dagang kayong salamat. At Rot Trimulta niyog diya sa may Barangay Tamya Kumpustila, mayong hapon. Chairman Nuno Daragusa kang Busamil Hadman diya sa may Purok 2 Poblasyon Kumpustila, mayong hapon. Kanyang tanan ka pamilya ka vibes. Daghan kayong salamat. Magpadayon ka po ng ato ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ino bisira, taga Matina Pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong. Diyan sa rap-capsule o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala pa akong latumar na. Biyara ko nga arthritis. Pero wala. Murugway na magbati. Wala akong labati arthritis. Hindi po. Mayong.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko.
6: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

Alas 4:39 bus ka hapunong kapamilya ka vibes. Mayong hapon kang ka vibes. Tikihara Jane Lee. Mayong hapon kang ka vibes. Tikihara Jane Lee nga nagtanaw karon sa tuwang FB Live. Daghang salamat ka vibes. Og syempre kang Antonio Kulyantes. Mayong hapon sir, watching live from asa magkalapit ka pamilya ka vibes. Nga nagtanaw karon sa tuwang FB Live. Daghang salamat kanyong og syempre mayong hapon diyo sa may barangay Gabi kang Kapitan Nonoy Lihano. Mayong hapon kap uban sa tanang mga barangay pangsyonaris, Chairman Pari Ricky Hidurio, Kuya Marlo Montisilanos at Titilen. Mayong hapon manghapon sab sa Baysak Family diha sa may barangay Gabi, no? Og kang Kuya Arnel Sinahon, mayong hapon. Daghang kayong salamat sa pagpaminaw. Og syempre si Ruben J. Ripunti og kang Ma'am Nining Ripunti. Mayong hapon sab kang Kuya Vince at iabing Nilnil og kang Bibi Tali. Mayong hapon sab kang Ati Sabil. Og syempre kang Boss Timio Mabaw, mayong hapon na boss. Uban sa mga kasilinganan diha sa may barangay Gabi. Sasabi ako Kuya Roger Sabing Meat and Shop diha sa may barangay Gabi kang Brad Arnel Villita. Uban sa mga kaubanan ng mga Brad, maayong hapon ug daghang salamat sa pagpaminaw. Mayong hapon sab kang Boss Rico Kiamco diha sa may barangay Alegria. Uban sa mong pamilya boss, maayong hapon. Balik ta ka pamilya ka vibe. Samtang oras ito alas 4:41 humanining pipila ka mga

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangi, Davao City. Ako na tilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney Care time!
16: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
18: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Ahora que me tengo sa Widow Without You nga singer. Kapamilya ka vibes, alas 4:50 sa kahaponon. Daghang salamat kayo sa inyong tanang pagsuporta, pagpaminaw dinhi sa atoang programa ang FMR Favorite Mix of Rock. Mayong hapon sa taga barangay Syukon, mga suod nga higala diha no kang parts General Osul Bilyason, Toytoy Underground, syempre Marvin Ladika Kukamas, uban sa iyang wife. Og syempre Dundon Bibura, Uncle Albert Acido, Robert Ayok Acido, og syempre kang Uncle Bambam Oliveros, og syempre kang Tatay Rudy og Nanay Bugim. Sa Bimbim and Pagalan, Bimbim Pagal Store, og Marvin and Chacha Sari Sari Store. Daghang salamat sa pagpaminawa. Nagitay igong oras ka pamilya ka bay. Hangtod sa Lunes puhon, sa susamang oras og istasyon, mag-uban-uban gapunta sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Uwil Zamora Apsay, sa ngalan sab sa tuwang Station Manager Jason Urbuda, Polet Rosales o Gisa Adornaw. Kininyong ubos ngay galas, kahanginan ka pamilya ka vibes. Budoy Pats Manamilit o Muingon, Amping Takanunay o Dalaygo ng Dios. Bye-bye!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
5: Ang atoang health tips karon unsay mga hinungdan or makapa indigest or hinungdan nga dili ka matunawan sa imuhang gikaon. Importante kaayo nga masabtan nato nga importante di ay nga matunawan ta pag-ayo. Og dapat mahinungduman nato or masabtan nato nga kung dili di ay ta matunawan pag-ayo, mauni siya hinungdan nga musunod ang mga daghang balatian, even imong performance sa trabaho mapiktuhan. So importante kaayo mapiktuhan pod niini ang imong temperament nga dali ka masapot, mapiktuhan pod dinhi ang imong memory, mapiktuhan ang imong pagtulog, mapiktuhan ang imong mga ngulngul sa lawas, daghan ang maipiktuhan mga binengga sa indigestion. So mao na nga atong tun-an unsa nga mga lifestyle gikan sa pagkaon, ilimnon or gikan sa behavior, mga attitude nato nga mo cause aning pagkadili pagkatunaw. Number one, eating too fast. Kani bitong paspas kitang mukaon. Usa ni sa mga dili ta matunawan. Ug kato mga paspas kay mukaon pinangga. Mao ni sila ang mga kabuhi-unon, mag-aslom ang tiyan o kining sig utot-utot. Kinahanglan ang imuhang pagkaon ma-mix siya sa imong saliva. Importante ni kay atong laway naanay mga certain enzymes nga mutabang pod nga pagmaabot ang imuhang gikaon nga nalawayan pag-ayo, pag-abot sa imuhang tiyan, ma-digest siya pag-ayo. Sa ato pa, ayaw butangi og daghang tubig or sabaw ang imuhang kanon. So, sabaw, sabaw, kanon, kanon. As much as possible, gamay ra ang imong mabutang sabaw or as much as possible, mas uga ang imong kaonon unya mausap nimo sa pag-ayo pinaagi sa imong laway. So, mga parents, tan-aw ninyo ang inyong mga bata nga nanagko ba ilang mga tiyan? No, 1 year old, especially sa mga nagsugod palagkaon, no, mga 7 months, 8 months, 9 months, labi na sa mga 1 year old nga nanagko nagtiyan. That means to say nga na-indigest sila. No, but pasabot nga, ang ilang gipangkaon, dili healthy, dili well-digested. So, muna hinungdan nga, dili masabtan ang inyong mga temperament sa inyong mga bata. Sa gighilak, sa puton kaayo ang bata. So, maglisod og tulog tungod kay wala matunawan kaayo. So, para daghantag laway nga panahon nga magkaunta, igo gyud nga makabasa imong laway sa imuhang giusap nga mga kanon, mga sudan, manausapon pag-ayo, maginahinay og kaon, di magpaspas. Mao na nga para aron nga daghantag laway, mag-inom tag tubig kada oras. Kung mahimo sa mga starter pa, tag 1/4 lang sagot sa baso, inuma. Hantod nga, basta 2 ka litrong tubig ang imuhang inumon kada adlaw. Maliban lang sa mga naminaw karon nga mga pasyente nga girestriktahan na, no, sa mga ilang doktor nga dili mag-inom og daghan kaing tubig. So, sa mga able pa makainom, especially kada oras gid mo mag-inom. Sa mga gilimitahan hala, namnam mo kada oras para nga bahala ginagmay basta nga naalang gyud ta insaktong tubig. Ato anang isgutan gihapon sa mga tonggi pang restrict na og tubig daghan, nagihapoy daghang mga strategy, mga technique ana nga makainom mo og daghang tubig na nga mga hupong ninyo, mauli ana, able na ang inyong kasing-kasing, inyong baga ba, ang inyong kidney ba, ang inyong atay ba hinungdan nganong nang hupong mo, naapoy mga strategy ana mga pinanga. Inom og tubig 30 minutos sa di pa mukaon, kainom na isa ka basong tubig para nga insakto ang ato ang laway gyud. Malapsa na kag 2 oras gikan sa imong pagmata, diha na mababa ang imong asukal sa imong dugo mo na mo-action kag kalipong or sapot. So mao na nga kung mahimo, inom kag tubig gikan sa pagmata, after 30 minutes tubig na pod, after 30 minutes tubig na pod after 30 minutes, tubig na pod basta naanakay na ho na inom. Duha ka basong tubig hantud upat ka basong tubig sa di pa ka mamahaw. So mao na nga naghaglaway, nindot ang pag-usap, o dili matuk-an kung magkaon.
1: Taigong time mga binengga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Agkalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga binengga. This is Doc Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
4: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Look

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, Herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
2: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
3: For more info, just visit M-Core Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa man ka lami ka una, no?
8: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
9: Hugo Bistro!
10: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters. Goodbye!

Okay, kumusta? Kumusta ang maidlang sub kinatong tanan? Mahikala na sab kita sa atong naandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kininasab niyong hikalas, Kuya Arn, makikupan ka ninyo sabay sa paghatag no sa buglaing pagtagad sa laing tampo sa usak lalaki nga si Boyet. Boyet, salamat no, nga taga Davao de Oro. Kumusta sa tanan taga Davao de Oro no? Pila na ka mga sinder nga nahimo na itong ikauban sa atong programa nga taga Davao de Oro o sana kini si Sir Boyet. Sir Boyet, salamat sa imong suporta sa atong programa. Ang manginaot ko, sir, nga nakakaroon niya sa imong nahimutangan niya sakop sa probinsya sa Davao de Oro. Huwag sa dilik pa mga higala, kumusta ang tanan dapit nga naabot sa atong programa o labi na sa mga users nato sa atong mga produkto. Manginaot ko nagpabilin paghihapon mo no, sa paggamit sa atong mga produkto. Sa mga users, padayon lang mo sa paggamit no sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Kaya aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Ang butpasabot na ito, mahigala, matagamtaman yung cleansing effect. Kaya kini atong coffee corn gold with malunggay and santon, muhinlo kinisulod sa atong lawas sa higayon nga maminti nato pag inom sa coffee corn gold. O mudaghan ang imong ihi, butpasabot nga daghan na po'y nadala ng mga hugaw nga gikan sulod sa atong lawas. O hinahinayan tayo naghinlo, mahigala, basta maminti na lang nato pag inom ang coffee corn gold with malunggay and santon, ugdili nato si Piaton sa matag-adlaw. Tunga lang sa kutsara, nagkantidad lang ka na og 4 pesos. Pinakataas 5 pesos. Tunga lang sa kutsara, makahinlo sulod sa imong lawas. Kung mahilig mo sa kape, i-coffee corn gold na lang na. Mahimong regular na po ng imong pagbawas sa imong hugaw sa matag-adlaw. Kaya na yung mga tao nga mulaktaw, tag-usak-adlaw, duhak-adlaw, una pa sila makapagawa sa ilang hugaw. Dili man na mayo mahigala, kaysa nga ganto, kitara niya po yung magka-problema. O sa tibok pamilya, kay madaot atong tinae, hantun magkabukol-bukol, magkasamad-samad, hantun paingon malata. Kaya nga no, permente man maistakan og hugaw ang atong tinae nga dapat naunta nato ipagawas. Ay nga na, monetiman anato, no? Dili maayo nga magmintin kita nga maglaktaw o tag-isa kanlaw, duha kanlaw na ta magpagawas atong hugaw. Kung naanak sa imo higala, imintinar pag-inom ang coffee corn gold with malunggay and santon. Kung mapalit mo sa parmasya, ikumplito na lang pangalan. Coffee corn gold with malunggay and santon. Ayaw lang ing nga coffee corn. Kaya na may mga coffee corn gihapon sa mga parmasya. Pero lahing ato akay, coffee corn gold with malunggay and santon. Ug dayon, maangko na po nato ang taas-taas na nga paghinanok sa oras sa atong pagkatulog. Moto sa kantidad lang lagi nga 4 pesos kay tunga lang sa kutsara matagtimpla ninyo, matag-adlaw. Ug ayaw mo kabalaka nga basin pagpa-check up ninyo sa usa ka doktor, mamingon ang doktor nga bawal sa asa imo ang kape kay nakay gibati. Dili na siya mao ang giingon ni doktor. Ang atong coffee corn, rich in fiber na antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic na siya mahigala. Walay chemicals nga sagol. Ingana siya kanindot. Walay chemicals nga sagol ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Mangustin, malunggay, o mais ang naasayaha. Pwede sa tibuok pamilya, kay pwede na sa mga bata ipainom gihapon. Gawas sa atong coffee corn gold, pwede sa ninyo sulayan ang epektibo usab nga coffee corn purple. Kung nakita yung coffee corn gold, napod kita yung coffee corn purple. Kining coffee corn purple, gitawag kini siyang plus 8 herbs tungod sa mga sangkap nga sagol ni ini nga maoy makahatag og mayong benepisyo sa atong kalawasan. Kaya ang coffee corn purple doon na kinidaghang mga benepisyo usab kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure usab, management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usab kinidaghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba. Kining mangustin og ashitaba mahigala, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato kada adlaw. Napagid siya'y malunggay mahigala. Kining malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Ikatulo, napagid siya'y guyabano nga sagol, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyud nga sagol, nasa'y ampalaya o barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Dugang pagyud, napagid siya'y spirulina. Spirulina, mahigala, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health.
dugang pagyo na sa chia seeds. Ang chia seeds makatabang sa pagmanage sa imong timbang, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function. Mahimong regular ang pagbawas ug maangko na nato ang paghinanok sa taas-taas nga oras sa imong pagkatulog. Busa mahigala, mag-coffee corn kada adlaw. Pero akong ginahangyo mo mga higala sa matag adlaw na ako nagipabati sa inyo nga unta, dili ninyo himog magic ang atong mga produkto, no? Dili na to ingon pag inom ninyo sa atong mga kape, gigan sa atong coffee corn gold, coffee corn purple, maayo dayon mo, mo epekto dayon, dili sa mga higala, mga 2 days, 3 days. Okay, parenta, pero kung gusto ninyo epekto dayon nga produkto nato, kini atong Turbo Max Coffee mga higala. Makahatag nigmayong nga performance sa trabaho. Kung nakay trabaho sa matag adlaw o gimbuhaton, umaba ka na baka sa construction o bisan pag driver ka sa mga unsa imong gidriban, para dili ka laayon sa imong trabaho may gala, maayo imong performance, sulay ning Turbo Max Coffee. Pero kung first time ninyo pag inom ninyo itong Turbo Max Coffee mahigala, tunga lang sa sachet ang inyong imnon. Ay sa utang usa ka sachet kay para maistudyuhan nimo kung tinto na baka sa tunga sa sashi o kaha gusto pa yung ginimo hot doon ang usa ka sashi. Basta kulangan ka. Kaya kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable rot. Dahilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Ug dugang pag yun mahigala na siya ay gitawag nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Okay, ug napagid siya re-ginseng. Kining re-ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Mintin nga enerhiya mahigala, maangko nimo na sa tibuok adlaw. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagid siya dugang no, Panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mupagana sa imong mood o sa immune system. Busa, mga boss din na, no? Mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, mga madam, ma'am, sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee para sa inyong gibuhaton sa matag adlaw, para sa maayong performance sa trabaho. Turbo Max Coffee ang kape nga pang padugang o energy. Ang atong lawas, usay mabunog, tungos panuhot, pamaulan, magkinahanglan gyapon kita og liniment mahigala. Haplas nga, diin mawala ang atong panuhot og ang atong pamaol. Tuloy-tuloy atong trabaho pagkaugma. Akong gina-share sa matag-adlaw mahigala, kining atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil na ito mahigala, wala kini chemicals, walay halang. Humot siya o dili ka man imaong haplas sa higayon nga makapanghaplas ka nini. Walay haplas nga mabaho sa ubang tao kung muagi ka. Humot lang siya may gala. Pero mga pure herbal ang sangkap ni ini. Sama sa citronella, acapulco, guava, himag, kakawati, luya, uban pa mga higala nga naadiha sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O pwede kayo sab sa tibuok pamilya kay wala kinihalang. Pwede kayo sa mga bata. Og nindot sa mga buntis, og dili mo mabala ka mga buntis nga maghaplas ninyo sa atong Orion kay dili gini makadaot sa inyong baby kay mga pure herbal ang naani ini. Og protektado pud kita sa Orion nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, mga langaw, mga insekto. O mga higala, maglikay kita sa lamok dinggi labi na mga kabataan, mga teenager. Delikado sila sa lamok dinggi. Muna, before matulog, haplasi sila og Orion Herbal Liniment Oil. Bisan ka ng mga gagmay ng mga bata na napasaduya, napaskuna, haplasi sila kay dili manahalang. O, makatabang ang atong Orion. Nabi na sa mga katol-katol, pinaakan sa mga insekto nga mala, makatabang na siya. O mga allergies, mga kurikong, mga kagid bitaw sa mga bata nga pirting lagana, diha magdula-dula ng naidagan hugaw, hantod pang kagiron, tabi-tabi lang sa nagkaon. Makatabang ng atong Orion o sa mga bukol, magkuha o gapas, matagabi, butangi o
Urayon itaplak sa bukol sa matagabi igyon. Ayaw gisi piyata. Og nakay matagtiki. Magkuha og gapas. Butay urayon itaplak sa matagtiki. Og nakay kaning almoranas. Mahigala. Mitukar ang imong almoranas. Magkuha og gapas. Butay urayon itaplak dito sa imong... Ay, balo na ka kung asa nimo ibutang ng gapas nga nay urayon. Kung nay mga dalungan nga nangadaot kasagaran sa mga bata, masudlan og tubig, magnana, maghubag, no? Magkuha ka og ahos, chap-chapo nimo ng ahos. Pag machap-chap na nimong ahos, butangi og urayon. Nya tapos i-mix ya, mga 15 minutes palabya. Pag kuman sa 15 minutes, kuha ka gapas, ituslo dito sa urayon nga naay ahos. Ipatulo dito sa dalungan. Sa bata ban, bisang mga dagko nga nadaot ang dalungan. Mga kaspa o mga balakuba, matambala na sa atong urayon. Mga kuto o kuyaman, lusa, aplasira ng urayon. No? Lukpa, pag malukop na, putsa siya o sa kauras ng silupin. Pag gumasa o sa kauras, tanggal ang silupin. Matingalan ka, maghinahinera ng pangawala ang mga kuto o lusa o kuyaman. Tungod sa kakawati, no? Adunay anti-properties ang atong urayon, mahigala, na muhawa ginang mga naasa buhok sa mga bata o mga teenager. Okay, kung haplas magaling mahigala, Orion Herbal Liniment Oil. Pero napod kita ay kaming ha, Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil na ito, mahigala, 25 na sa mga katuig nga nasulayan kini sa mga tao. No? Sulay kini ninyo kung mapalit na kini nato sa atong mga parmasya nga nasa itong lugar. Kaya kini atong Supremo Herbal Oil, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas o nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran o batiuna nimo ang relieving effect. Ug dili usab kita maduulan og lamok kung makapanghaplas ta sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa mga higala, kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil ang masaligan sab.

Okay, standby lang una sa uban na itong mga produkto, no? Napakoy mga product, mahiga lang akong i-share sa inyo, ha? Diri lang sa atong sinder karon nga taga Davao de Oro, nga si Sir Boyet. Sir Boyet, manghinaot ko usbon ako nga nakakaroon niya sa imong naimutangan. O salamat sa paghatag ni mong higayon nga nagkikinabi ka diri ka na ako para matagaan itong kinabuhi ang imong kaagi. Okay, mahigala. Ani among kaagi ni Sir Boyet?

0: Puyet, magbinutan kayla ni Auntie ni Maopilya, ha?
1: Masulay ka, ma.
0: Mangita ko trabaho, anak. Kay sige ratag-uban, mahitabo nga dili ka maka-eskwila. Ay kabala ka kay magpadala ko kwarta kang Auntie Opilya ni mo para pa-eskwilahon ka, ha?
1: Piyaan day ko ni mo, ma.
0: Usbo na ko, Buyet, ha? Paminaw og maayo. Para ni sa imuhang kaugmaon ni akong pagpalayo. Mangita ko trabaho. At tukos Davao. Sige lang lagi, kay magpadala ko kwarta kang Auntie Opilya mo nang binuotan ka sa ilaha. Ha? Ibilin tara ka dito.
1: Ipadayon din mo pagbilin sa ako sa ila, Auntie Opilya, ma.
0: Oo, Buyet. Sige na. Tara, kay kaula nun, oh. Bubiya na kita din sa atong giabangan. Sa untaman, sayo man talagi biyaan sa imong amahan. Dili makayang ako rang magmatuto sa imo, ha? Kung wala pala madisgrasya sa imong amahan sa pag-drive niya ng sakyanan, nabaunta siya karon. Sa untaman ka, pagbota sa kaygayunan nga, mawadaan akong bana, mawadaan po kagamahan. Mawadaan nga, maningkamot ko para sa imo, ha? Kay mo ito sa Davao. Pero sige lang, anak. Kung mayo akong kahimtang dito, mayo akong sitwasyon, kuhaunta ka, anak. Dito na ta mag-uban sa Davao, ha?
1: Karos naman, ma.
0: Manarbaho sa ako. Ayata ka kuhaon kung makaplastar na ko dito. Pero kung maglisod pa ko dito, magpadala-dala lang sa kwarta kay Auntie Opilya ni mo para makasuporta sa imo ang pag-eskwila, ha?
1: Oo, ma. Kuhaabaya din ko, ma, ha?
0: Oo, Buyet. Bot pasabot ni mo, si Sel. Ipadayon gini mo nga ibilin din ni mo si Buyet. Dira sa mo, ah.
1: Oo, nang.
0: Alang kabala ka nang kay magpadalar yung kwarta nang. Nalasige. Taod-taod naman sabi ni mo nagiingon sa ko, ah, nga. Magpatabang ka. Pinagis pag bilin kay Buyet dira sa mo, ah. Buyet, di ka magpapadlong ni Auntie Opilya ni mo. Kay Uncle Conrad ni mo, ha?
1: Oo, ma. Kwaadain ko, ma, ha? Masto, makatrabaho na ka dito, ma.
0: Wapagay katrabaho na imong inahan, magpakuha na dayon ka. Sa maning bataa, oy. Sagdi sa imong mama ni mo.
1: Tinawad ka na, anak. Sige lang.
0: Kuhaon tara ka basta makaplastar na ko dito.
1: Nang,
0: ikaw lang si bahala ni Buyet, ha? Nalasige. Walay problema. Basta, Buyet, di lang yung ka magpabadlong diri kay dili ko ganag badlong nga bata. Nakabati ka, anak, Buyet. Ay, yung pagpabadlong diri, ha?
1: Oo, ma.
0: Sige nang, atus ako nang. Matusok sa terminal. Patiritsyon ako sa Davao. Nalasi, mag-amping lang kasi mong lakaw, si Sel.

0: Maayo kay nanate katimbang din sa balay. Apusla naman is buhit ba, masugo-sugo naman eh.
1: Oo, oh, God. Alam mo yun, kung sa may isugo sa imo kinanglan, imong paminaon, ha? Labi na si Angkol Kondradi mo, kay masuko, rabi ginaog palpak ang iyang gisugo nga di nung matuman. Ote.
0: Oh, sige na, pagpalit sa sigarilyo dito ka. Magsugod na si Ginagmay, ha? Kitudloan ka na ako kung sa mga trabaho on dire.
1: Eskwila man ka ako. Te, ah, sunod na pa eskwila, sunod na. Pero di makapadala si mama ni mo, ah, wala eskwila, ha? Magpadala man ka si mama.
0: Oh, mau gani kung makapadala, eskwila. Pero kung dili makapadala, ah, dire ka sa balay. Kay palamunin ka dire, di kinalan, amo po kang mapuslan, ha? Sabot na anta.
1: Oo, Kol.
0: Kitakan niya ako mga sapatos. Imuning brasan, ha? Tulong ni kaklase, ako ni pulipulihan. Para sa akong trabaho ni. Buyet, paminaw.
1: Oo, Kol.
0: Oh, kini, kinahanglan. Imo paputi yung ugmayin akong sapatos, kay lain kayo og lagom. Kay puti man siya, di paputi yun, good.
1: Oo, Kol.
0: Oh, sige. Kaning tulong ka sapatos, huwag akong duha ka pantalon, kining maong. Imo po ning brasan, magtuon ka. Kay para mapuslan po ka namo, lisod po sige may pakaon sa imo, ha? May lagi makapadala to imong inahan, huwag maunsa to imong inahan sa Dabaw. Pakaunaw na ba ka o dili, di? Pakaunon ka namo, diri, di? Kinanam, mapuslan po ka.
1: Mau ka na, Boyet, ha? Paminog maayo. Oo, Kol, di?
0: O, oh, sige na. Brasin na dito akong sapatos, huwag dadaan ang duha na ako pantalon. Pagtuon, pangutana kay anti ni mo, opilya kung unsaon ni mo na pagtrabaho na akong pantalon, ha? Para makabalo na ka sa sunod kung aduna kay laban nga pantalon ako.
1: Oo, Kol.

0: Grabe mo na si Uncle. Ay, sirado naman. Asa mo ko ang lapit? Ay, asa mo ko ani, ay. Gabiin na kayo kung ano yung mga abling at tindahan. Wanto po kung ano sa sentro. Layo na kayo to. Upauli na lang ko yung ano may abli rin nga dool-dool. Lisod po, wanto pa ko sa layo. Dugay ko kabalik.
1: Oh, Nana?
0: Kul, sirado na tanan, kul. Wala niyo kabli ko. Nagtuyok-tuyok na ko, kul. Listen po, mad po ko sa layo, kul.
1: Giing nanta ba yan ka nga dili kang pauli o gulay dalang ni mo, ha? Nga ano ni pauli man ka? Kung asa taman nga napay abli, adto, ha?
0: Layuan naman tong sindro, kul.
1: Mutubag-tubag, raba ka mo yan.
0: Isugo ka ni angkol ni mo.
1: Ingon ko pangitag paagi. Kay kainumon mi ni auntie ni mo. Sige na. Ug adto ka sindro adto. Sige na labon pa alas 12. Kay mo siat mi gamay painit sa lawas. Ikapoy kay trabaho, magpakaon og dili kadugo nato.
0: Ayo ay naman to, kol.
1: Sa mo gusto ka nim bakos.
0: Ayo kol. Sige kol man to na lang ko.
1: Hadlok mali ka sa bakos. Bakuson ko na inhon ka pasid na. Sige na, pagdali.

kuya, uy. Hindi man ni makaya sila, Angkol. Nakapalitod ko, pero kapuya, wapay ko yung nangamusakay ko. Sukli na lang, anik. 3 pesos na lang. Hindi naman ko kasakay, anik. Tricycle. Magdali lang ko sa agulang.

0: O di nakapalit ka. Nara man na. Makaabot man ikag sintro niya tapos karon.
1: Layo ay naman kukul. Nakita ako tilkul.
2: Sina, katulog na dito kayo man napakitrabahoon.
1: Ti, wala pa magpadala si mama ti.
2: Sos, pastila ni mong inahan. Igo ramigatik. Para lang na yung mabilina ni mo. Pero bisag piso wagon magpadala. Pila na kabulan? Ha? Pila na kabulan? Muupat na kabulan huwag padala-dala si mama ni mo. Ambot asa na itong ibutang sa Ginoo.
1: Huwag pa rin magpadala si mama ti?
2: Wala. Sige na, katulog na kayo na pa'y trabaho nugma.
1: Oo, ti. Ngano wala ka man si mama mo pa?

Mabi mo awa na lang ko diri. Ilan na kabulan wa di magpadala si mama. Mahawa na lang kung diri mo apas ko sa Davao. Manto ko sa Davao. Pangitaon ako si mama. Bahalan di ko magpaybalo. Grabe sila manugo diri. Di pa kayong makahuman na nadaan gi booking sa uwa. Na nadaan gi paybalo nga na ako'y trabahoon. Naguman sa akong trabaho. Pagkagabi, ko na ako matulog. Tawago na po ko kay sukuon kong imnonon. Kanagabiin na lang yun sila inom. Mapas na lang ko sa Davao. Mato ko. Masakay ko. Bas, pero wala na ba ko'y kwarta? Bahala na, masakay ko sa bas. Muhangyo lang ko sa driver. Mamabot ko Davao. Bahala ko ako'y kwarta.

0: Oy, Dong. Asa mga Dong?
1: Ah, Kol. Ato kong Davao, Kol.
2: Ah, bigit.
1: Ay, sa Kol. Wala na ba ko'y kwarta, Kol? Wanto lang kong Davao, Kol. Mga Pasko sa kong mama.
0: Kung sa'yo mo sa kaygaling bas ka wala kay Pilito yun sa... Ay, ay, ako'y makatapalaan ni Dong. Pilariswildo na ako.
1: Sige na, Kol. Malugoy ka sa ako, Kol.
0: O sa, may layas ka? Di rin pwede sa kaglayas.
1: Ano mga pasgani kung mama nito sa Davao, Kol?
3: Hindi naman, pasakay lang naman. Luoy mo ng bata.
1: Uy, driver, salamat. Uncle, ha?
0: Ako nyo, attorney ko anon?
3: Sige na, pasakay na na.
0: Ah, may ganun, luoying driver sa'yo mo, ha? Kaya ako, di ko masugot. Kung ako rin magkuhan-kuhan, ay.
3: Sige na, kayo, blar ka na ta.
0: O, sige, dito ka, plaster, dito sok-sok. Dito ka sa backseat ka, oh. Kaya yung mga pasahiro nga nagbayad dito sa Maya Tubang. Sige na.
1: Oh, Kol, dito na ako sa likod.

0: Oh, sirong, tira ka dong.
1: Sikol, salamat sa inyo, Kola. Asa man ko ani paingon?
2: Oh, asa ka paingon? Dili mag asdabaw naman eh.
1: Asa kayo nung pangitan ako, mama, Kol.
2: Amo na na problema ato sa mga radio station para nakay masangpit nga asa kay mong mama.
1: Asa man na, Kol?
2: Ang pangitaon mo ni mga radio station dire.
1: Oo, Kol. Kol, pwede mangayog isag 20 ra, Kol?
2: Ha? Mangayog 20? Ikaw po may plating niya, mangayog pagkakas sa kuha. Grabe yun mo kasiga.
1: Masingot naman ko, Kol. Baka mo kikwarta.
2: Oh.
0: O, doon o. Day 50 doon.
2: O, di ako. 20 ra ganyan ako, ah.
1: Salamat tani sa inyo, Kol, ah. Amping mus biyahe ninyo, Kol.
0: Ah, sige, salamat. Pangintayin mong mama.
1: Oo, ito na ko. Salamat.

dire na lang kuning ni mga balay-balay nga. Sa ni mga balay-balay dire, uy. Hindi ako kapuyay na kaayo. Lami na ihigda. Anak ko na yung murag payag-payag. Di na lang kumasin maulan, di ko maulan yan. Kuha na kuning karton. Ako na ihiko ng karton. Anak ko na ipayag-payag. Mura bang na nagpuyo di asulod sa payag. Pero suga raman dili man light. Suga ra. Di alam ko mo silong lang ko di ay gamay sa iya kon gawas sa iya payag.

0: sakadali ha, di araka lingkod din ha. Minum kag kape.
1: Oh, nung bisan unsa?
0: Ay, bataan ni, asa ka man gikan?
1: Dito pa sa amo lugar no.
0: Asa mang lugar ninyo?
1: Dito sa Davao de Oro.
0: Mauba? Nakong nakabot man ka diri sa Davao. Dapat ka diri sa may squatter-squatter nga lugar.
1: Wow, kabalo, no.
0: O dali, kaday lang kayo kayo magtimpla ko, dihara ka. Para ba inita na yung mugtigan? Ano diha, makanatulog pirting tunuga diha? Nanangpit na lang ito, nangayo ka. Nakita man yung sigurong suga nga nasulo, di but pasabot na yung tao. Ako rapod usa diri. Kaday lang ha, magtimpla sa ukap eh.

0: Gano'ng nakaabot ka man dinhi? Oh, im na ng kape. Di supas, oh.
1: Salamat, nong. Ipangitan ako akong mama. Kayo naman siya diri sa Dabaw Manarbaho. Gibilin kong las Auntie Cecil. Sa iyong bana?
0: Di anong nilakaw man ka? Nga man, di ka kasahid kung asa imong inahandir sa Dabaw. Pagka na ko dining Dabaw, asa nung pangitaon, may lag na address. Kay ako suwito ko dori.
1: Do ako kabalo po asa si mama diri sa Dabaw.
0: Ngayon sa plano ni mo?
1: Wala. Mangita na sa kong mama.
0: Ay, ang problema kay Wakalay Andres, kung asa'y mong inahan nagpuyo o asa nagtrabaho.
1: Paman daw siya padala kwarta sa ila ni Ante. Mala nga nilakaw na lang ko kay grabe sila magsugo sa ko dito.
0: Mauba. Nandiri na lang siya ka.
1: Asay mo asawa no?
0: Ay, wala ko'y asawa. Sukad pa sa akong pagkaulitaw, wala ko makabatunog ang pamilya.
1: Wala kay asawa, no?
0: Oo, oh, time pa unsi pangalan ni mo.
1: Buyit no?
0: Ay, wala ko makabatunog pamilya o asawa. Kay lisod kayo. Wala ko'y klaro nga trabaho. Mauro na akong trabaho, mamalit-palit o mga butilya. Muginan siya ginagmay, palit o bugas para lagyan sa akong kaugalingon. Mauna, nahadlo ko nga may madamay nga laing tao nga mahimo na akong kauban. Labi na, magbaton kong asawa, ako ikabuhi. Pastilan. Mauna'y dili ko gusto mahitabo. Balag ako rin mag-antos. Kayo di rin nagigit siguro tama na akong pagpaningkamot.
1: Wala di kay asawa?
0: Walay asawa, walay anak. Di rin na lang ka gusto ni mo. Para na ako'y kauban.
1: Wala man ko'y kwarta, wala ko'y trabaho. No?
0: Di rin na lang ka kay mag-uban-uban tang mangita, tang mamakal, mamutilya ta.
1: Ah? Sige, mag-uban-uban na lang ko sa imo, nung. Masin makita na ako, mama. Sige, talakaw-lakaw.
0: Ay, nga na lang. Mag-uban-uban na lang ta. Yung mawa na to'y bali masugatan na to'y imong inahan.
1: Oo, nung. Sige, nung.
0: Oh, dali, dali. Kay mga unta karong taon-taon kay mga lakaw na dayon ta.
1: Oo, nung. Uban-uban ko nung, ha?
0: Oo, sige, sige.
2: Okay, may gala sa dilipan nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsay pangalan gani mo, dam?
4: Jacqueline po.
3: Nag-aasa ka niya siya, dam?
4: Kada diri sa kupuro ko, ano, bilipang ka.
3: Unsay gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kaniya dito?
4: Na-feel man ako na kuan, katayugon na dya ako. Kay anemic man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Oh. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Takto lang ako, tulog, tapos magbawas ako, nana. But yung menstruation ako, kuan sa siya.
3: Sige, dam. Salamat kay dam. Bye.

0: Thank you,
1: Tawag. Okay, okay. Sige, sige, sige.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa itong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kinis sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalitin nyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigun na itang haplas.
4: Kuan kayo, kanang Orion Herbal Oil na siya.
3: Uh-huh.
4: Ako din nga si Jared. Kuan mga kaduwa ko kong basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mogin nga akong gamiton. Uh-huh. Katawan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon ng mga haplas.
3: Uh-huh. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil. Pero was lagi ba, sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli. Mm. Sila puro sila aray-aray mata nila ugma pagabuntag wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So imo i-recommend sir nga ang Orion Herbal Oil the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema.
3: Oh.
4: Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad tungod sa pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. Matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Thank you.
1: Ay, namoy putaw din ha. Among paliton.
6: Ah, dadiri. Dali.
1: Buyet. Dire na kahakay ako rin. Magal sa itong mga nailang pamaligya. Unsa man, walay na si Plata ni mo imong inahan nga sige na itong lakaw. Ay, nakita ni mo.
6: Wala man si mama, nakita na ako.
1: Sige lang siya, sige na itong lakaw-lakaw. Basta makita na rin nato. Kaysa magpundur ka dito sa balay, magpapabot sa kuha. Nawa mo, kaila sa imong mama. Man, ikaw, kaya nakaila ka. Sige na, huwag datong lakaw, masugat na rin nato. Sige na, saan ka kayo pang-concert na ito ko itong mga bakal nito nga maligyan nila.

0: Buyet, wala ba kay plano nga mo eskwela?
1: Mga ganin nila ako nung kayo. Wala man ko nila pa-eskwela ha. Sige ra ko nila sugo.
0: Dahil pa nga nung nakaabot ka dres Davao, nalik kay kwarta kay pamiliti ni mo.
1: Wala. Nangangyura ko sa taga sakyanan kanang ni truck. Nga, masakay ko balaw ako yung kwarta.
0: Kakurso na nagun ni mong mata ah. May gani wa akang itagak sa bus.
1: Wala man, no?
0: Unsa man gusto ka mo iskwela?
1: Oo. Pero wa man ko'y gamit pag iskwela.
0: Ipa-enroll ta ka.
1: Ako ay mo ko ipa-enroll?
0: Oo. Sayang man good, abi ni mo boye, paminaw maayo. Sige kong paniid sa imo ha. Mahimo kang makaluluoy kung di ka mo iskwela. Maparehas ka sa ako. Pila na kahigayon nga mag-uban na kita diri pirmi. Pamasin nga sige natugla ko masugatan na to imong inahan. Nagtanaw ko sa imo nga sayang ning bata kaluya ni maparehas sa ako. Pero kung kusunada ka mo iskwela, iskwela, pa-enroll ta ka. Yan dili na kasi kumanuban sa ako ang sige pamakal. Butilya-butilya.
1: Ikaw magpa-eskwela sa ako, nung?
0: Oo!
1: Sige, nung. Eskwela ko.
0: Basin po di ay ngawa na to. Ibali nga masugatan niya po na imong inahani mo. Nga sige kang eskwela. Magduol na eskwelahan nga duol-duol na din sa ato. Maka-eskwela lang ka.
1: Oo, nung. Eskwela ko.
0: Sige, pa-indulta ka.

0: Oh, naimong bag. Oh.
1: Ay, nanakoy bag.
0: Oh, naimong notebook. Napalit na ako na. Oh, lima na ka notebook. Baratohon na ng notebook ka. Pero sige lang, importante na kay masulatan. Oh, naimong lapis. Ha?
1: Salamat, no?
0: Paminaw, buhit. Nalang ko ihangyo sa imo, ha?
1: Ang sana, no?
0: Pwede ba? Nga mo, tawag ka na lang sa kuaw. Tatay?
1: Gusto niyo magtatay ko, no?
0: O, kumusugod ka ngayon mo na kong tatay. Total, maman ni mo na makita si maman ni mo. Asa na diri sa Davao. O, tinood ba ka nga napo diri sa Davao? Wala. Tuwa sa laing lugar.
1: Pero ingon man siya na diri sa Davao?
0: Maogani. Wataki balo ba sinausap yung unahuna dito sa asa siyang sa Agtubas Cagayan? O, baka agtunahin nun sa Manila. Di importante nga na iskwila ka. Uban nga ako. Maningkamot buye. Para bili ka maparesa ako ah. Huwag adunay mahimong kausaban ng imong kinabuhi. Kung sa ngadto-ngadto makatapos ka, ako kung mawala na kong kalibutan, at least naman, nga, importante nga nakatapos ka. Bisan na lang, duha ka tuig baka nga kurso. O baka makahumalang kaning high school, hantod sa high school. Baka apply kang security guard, dili ka pwede nga, paparehas ka sa ako ang bisan asa na lang paingon, bulad sa init, mainitan, kay mangita yung tawag, mapalit ng mga bakal-bakal, paginansyahan gamay, nga ibaligya usab sa mga junk shop. Pait kay nga nido, lisod kayo. Naghulat ako sa wala. Naghulat na lang ko sa kamatayon para makapahuay na. Mintas ikaw bata pa, paningkamot. Bisa na lang mahimo kang security guard. Ingan na mo ni kung andri karon din sa siyudad sa Davao.
1: Sige tayo, mag-eskwila ko tayo para mga security guard ko.
0: Oh.

0: Wala ra to damaha, buyet. Nga nakagraduate ka na gyud sa high school.
1: Salamat kayo, tay. Sa mga panahon nga naag nag-antos in town ka. Karon tay, bisan wala pa akong maka-skulag kurso, pero sulian ako sa pagpang-applying security guard.
0: May siguro makapadayan ka pag-eskwila.
1: Ani na lang, tay. Basin makaya na ako mag-security guard kung mag-eskwila ko sa pagpadayon. Bisan gabi nga kurso, mag-eskwila ko.
0: Mahal na importante yun sa kaurasa, pwede mo eskwila. Eskwila, eh. Importante ka na. Paningkamot yun doon, ha? Mintas nga niya pa ako.
1: Tay, di ka mawala sa ako, ha? Ako na yung maningkamot para sa atong duha. Kung dili na ka pwede mamakal, dili na ka pwede maglaro-laro diri sa Davao, ako na yung masuporta ang mubuhi sa'yo, ha?
0: Salamat kayo. Salamat kayo.
1: Ay, sa pila na ka mga katuigan nga ng labay, wala pag inintaw na ako masugati akong inahan.
0: Akong pagtuo, murag wala siya diri sa Dabaw.
1: Basi na atay, pero walang yun na to masalagmain nga makasugatan na ata. Asa na ka siya karan?
0: Ay lang kaya isa ay pukusin na imong inahan. Pukusin imong pagtuon. Ha? Pukusin imong pagtuon.
1: Tay, oh, di tambal tayo. Oh, tay. Grabe na ng ubo ni mo, tay.
0: Ay, mao na ning giingon. Buyet. Resulta na kinisa mauwanan, mainitan. Sakit na mga likod.
1: De, ito aplas na, tay. Naman tay, aplas pa diri, tay.
0: Ah, salamat kayo dong.
1: Ah, aminay mo likod, tabi. Talikod rin sa ako, kaya plasan ako po na kamatulog niya. Tumara din yung tambal.
0: Ah, salamat.

0: Tay! Oo. Anak, unsa man? Tay, naka-apply ko security guard, tay. Mo na tay nga makapareno pag eskwela og sa atong kinanglanon diri, tay. Makasuporta na ko sa imo, ha.
1: Ah, sagdirang importante nga maka-eskwela ka pagpadayon sa kolehiyo. O unsa may plano nimo? Nga eskwelahan nimo. Upaton ta ka tuig, tay, may na lang.
2: Oh, sige kung makaya nimo, taman sa makaya nimo, basta importante maka-eskwela ka. Asag din na ako, ay nakisigig ati manres ako, akay ako, oh. Anak, sumasaop na ako. Sumasaop na ako, ikaw nga bata ka pa, paningkamot. Nga samtang nag-uban pa kita. Bisan wala na tuod ko itunol ka nimo, kaya di na ko pwede nga maglatagaw pa nini syudad sa Davao. Para sa pagpangitag panginabuhian nato, makapkita ko mga bakal-bakal. Pero, naaka nga pwede na maka ginagmay-ginagmay lang. Siguro ay mo pag-eskwela, anak buhay. Oh, tay, pero ay kabalaka, tay. Paningkamutan ako makakaon lang yapunta sa usakadlaw katula. Nahala, bisan unsan alagod.

Wala lang ako damhan. Daghan niya mga katuigan niya ng labay. Nga bata pa kayo. Nga nayo sa katawa nga naluid rin ka na ako. Nga si Tatay Maning. Karon tiguang na kay siya. Karon naka-apply pagigog security guard. Pagkahapon, igo kumuawot sa pagwardya. Maka-eskwila pagyog ko. Mauki niya ako mga pangandoy. Nga makatapos ko. Ikaduha makita na ko si Mama. Kung naalang siya diri sa Davao. Pagbuot sa kahitasaan nga makita na ko siya. Dako na kong pasalamat. Bisan pa man nga wala na siya maka atiman diri sa ko ah. Ang problema lang, basin sige na siyang padala o kwarta dito sa ilan ni Auntie Opilia o yung call kontrad mo niya. Tapos wala na ko dito. Giblayan lang nila si Mama. Mau na ilisod. Pero sige lang, padayon ko sa akong mga pagpaningkamat. Hantod nga, makabot na ako akong mga pangandoy. Makabot na ako akong mga damgo. Uba ni Tatay Maning.

Palitan ako sa tatay prutas. Nagkahanap tao doon sa palingki, eh. Palitan ako sa tatay prutas para pag-uli na ako manese makaungkaw niya. Ay, magani, nakasweldo na ako. Tapos, na ako'y paliton para sa eskwilahan. Nagpalit ko. Huwag kinanglanaw na sa balay.

na may mga tao sa payag. Masilingan naman. Unsa'y nakakariha. Muadto lang magdali ko. Ay, Buyet. Pastila may doon kinakauli ka na doon. Tapos, tatay. Bigawas na yung tatay ni mo. Tapos natumba. May pagkabagwok sa ulo. Gidala na mo ni sa ospital. Pero patay na siya. Oh! Unsa? Asa mas tatay? Tuara sa purinarya, gidala na siya. Di rin nalang may nag-istambay samtang naghulat sa imo ha para may balo dayon ka. Nga wala ni si tatay maning ni mo. Nilakaw raman to siya niya tapos paano nakakita nga bata nga natumba daw imong tatay. Nabagok ang ulo. Kidoo ko. Tuwaran siya sa purinarya. Sige na, sige na. Katusan ako na.

Tay, ganun ikaw sa gawas pa bang katay ka? Maglisod na gani kas paglakaw tanaw si Naita mo ni Iboy mo na lang kong ibiyahin. Imis wala ko'y laing kaoban, tay. Bisan to sa kanagang mga tao din sa Davao. Pero sa magkakaroon, hikan pa sa akong pagkabataan doon karan. Ikaw rin nagpanggawang nagmahal din ka na ako. Karunin mo pag yung kong gibiyaan. Yung pangandoy na ako tayo makatapos ko. Anaapa ka? Nagpaambot na lang taka sa ako dahil nga pupauli ko kung sa imong tuyo sa gawas. Karoon noon, wala na kayo mo na kong gitalikdan. Wala na ko'y kakampi tayo ikaw lang. Pero kung sa'yo naman yun ako, ako na lang isa nagpamilin. Bisan tulog, dili nakakalakaw-lakaw sa sentro. Pero okay lang. Basta kayo na ako'y kasulti, na ako'y kasumbungan sa akong mga pangandoy. Huwag karoon na ginusara na lang ako. Naatod ko'y mga kauban nga sa mga security guard, mga classmates, pag-eskwila na ako. Pero lahi ka. Nakita na ko'y nga ikaw na nagmahal sa ko. Sukad pa nga nahiabot ko kanin mo, nagkita kita nga bata ba ako. Giisip talaga nga ako ang iyong kangaman. Pero garunin mo na akong ibiyahan. Ang pangandoy na ako, makita pa ko di mo nga makagraduate ko sa akong kurso nga akong iparing kamutan nga makatapos ko para sa atong duha. Ay, salamat sa tanayan. Di mong kamutan, diri ka na ako sukat pa sa akong pagkamata nga nagtagbo atong dalan. Nga puros kayo ha na imong gihatag diri ka na ako. Ako gusto mo balos pa ko sa imo. Labi na kung makatapos na ako, makatrabaho na akong insakto. Kanindot o ganaapa ka. Pero karunin mo na akong ibiyaan.

Boyet, nang, dali, kaya mga ko istorya sa imo ha. Onsa na na? Ay, magandam-andam na kita diri, kini atong lugar. Kay papahawaon na kita. Oh, papahawaon na kita diri, nang? O kaya na ito ko diri nga, center man siguro, sa to ito ko diri. Muna kita kay squatter man eh, muna nga ilaning butangan o basta na ibutang diri nga building. Muna kita nga namuyo diri, manghawa na daw ta. Nakalimutod kong sulti sa emo atong sa tong adlawa. Pakuanan lang ta diri isa kabulan. Kinala na makita, nakita og laing kapuyan na to. O ba'y gihanta nga pabor sa gobyerno nang para ate magamit-gamit na nga para kung asa kita mo puyo. Ambot na aman daw. Magpaabot na lang ganit ah. Pero nagtuo ko dilidin na mo kung isa ka bulan, mulugway pa ka na. Papangitaon pa kitang maayo kung asa kitang puyo. Punta nang dilinta at na magkalagyo gaya po na mabanumadro ko sa inyo nang. Kung asa mo puyo, to ako. Ay ikaw, mo nang gisultianta ka. Nag-eskwila pa mang kukunan niya, anak ko'y trabaho, gwardya ko, pero gusto sab ko nga makatapos akong pag-eskwila. Una, kung asa mo nang uban ko, asa mo muyo. Bahala huwag payag-payag rin hapon. Nangita na gani mi asa mi ani magtukot-tukot na sa kapuhian. Basta na, umanumarata sa inyo lang. Nahalasig eh.

May siguro, boy, at di rin na lang kasamo, ah, magsaka. Sugot ba mo nang? Ay, oo, God. Matugbangan ni uncle ni mo. Mores nga, di rin na lang daw ka, di na ka magtukod-tukod. Sige lang na, matabang-tabang rehapon ko na kung sa'y kulang diri sa balay ninyo. Ay, napagunaw na ni ana kay makaya-kaya pa man makakaon pa mang gihapon ta. Sige lang nang. Masuldohan ko mutunol na gihapon sa inyo, ha? Sige lang, kaya ako rin mag-atiman sa imo, ha? Samtang nag-eskwila ka o nag-gwardya ka. Saan pa man yung mga gagmay pamunpunin among mga anak? Tulo ka buok. Paningkamot lang. Kaya ako nahibalon ako sa mga pangandoy na itong imong tatay-tatay. Maning, wala pa itong mamatay. Mag-istorya mi ato nga, makalampos lang gudunta ka. Para mausab na ang dagan sa imong kinabuhi, makatrabaho kag insakto nga trabaho. Manandiri ka na lang. Salamat kay nang. Sa pagkakalalay niyo diri sa koal. Ay, magtinamagay ragutang ang mga pobre diri, pero ikaw, maning kamot ka. Umuhangi rami sa imo, ha, di ka makalimot sa mga kung makatapos ka na, makakita ka ng insaktong trabaho. Maduaw-duaw gihapon minimo dire. Nang dito mo kalimdan. Paningkamutan sana ako nga makatapos ko sa pag-eskwila. Sabay gwardya. Dito mo kalimdan, ha. Salamat, boy.

Sa pinubring nga pagpaningkamot ko yan, inalalayan nila ni Manang, Bansayang Bana, si Uncle Morris. Huwag aduna sila itulo ka mga anak. Di ako nagsaka sila para daw na makatiman sa ako, ha? Samtang ako nagwardya. Pero niya ito higayon na Kuya Ern, pwede na ako magsolo. Pero ako silang girespito nga makikuban ko kanila sa pila katuwing. Hantod nga, natapos gina ako ang upat katuwing akurso.

Aminin mo, Kuya Ern, mibalik ako sa Davao de Oro. Pamasin nga, mipauli si Mama. Pero wala gyud. Ambot, hantod karon, Kuya Ern, wala ko kay balo kung asa akong inahan. Labas sa Manila. Tuwa sa dagkong laing syudad. Kay dugay na kay ko. Dito sa Davao. Pero wala gyud na ako masugati akong inahan. Bisa na lang, masiplat eh. Sa gayon nga mag-gwardya ko niyatong mga tungura. Hantod karon. Nagtunga rin na lang ko sa Davao og diri sa Davao de Oro nga among gipuy-an sa una. Pamasin nga mobalik ra si Mama. Makita ra gyapon kami pero hantod karon wala na gyud. Ang Ginoo na lang akong yagad, Kuya Ern, kung magtagbo pa among dalan ni Mama. Si Sel. Ako lang kini gi-share nga kaagi, Kuya Ern, pamasin usab susama sa uban. Pinagi sa imong programa mabatian sa mga tao nga gihimo namong hingtungdan. Labi na sa akong inahan. Siguro malipay na siya nga nakatapos ako sa usa ka kurso. Kuya Ern, dala ko taman og daghan kayong salamat sa paghatag og kinabuhi sa akong kaagi. Balo ko makahatag kining inspirasyon sa uban taman sa Naminaw. Daghan salamat, imo magtatampo, Boy.

0: Dagan salamat Buyet sa imong kaaging imong gi-share, no? Atong sender may ganas si Sir Buyet taga Davao de Oro. Musta sa tanan taga Davao de Oro, no? Manghinaot ko nga padayon gyapon inyong paggamit sa atong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. O sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santan, sulayin ninyo sa pantag-adlaw gihapon, no? May gala. O sa atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pagpadugang sa enerhiya, energy. O labi nasab sa atong haplas para sa tibuok pamilya, ang Orion Herbal Liniment Oil. O sa kaming natong haplas nga Supremo Herbal Oil. O labi nasab sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary, babae o lalaki. O sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule, para sa mahigala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa atong Nerveplex A Appetite Enhancer Capsule hantod sa mga tigulang mga edad. O sa atong B40 Capsule, no? B40 Capsule, mga higala, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na ito diha nga nakatagamtam o na manusok-tusok sa tiil, magbikog ang kamot og tiil, nerves neuropathy na, mga higala. At imanahan ninyo, makatabang atong B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins. O lakip na usab sa atong MegaCar Soft Gel Capsule. Ang MegaCar Soft Gel Capsule, mga higala, makatabang kini sa tao nga dunay mga balatian, daghang health problem ang iyang itikar, mga higala. Usala kapsula, no? Nabati na ninyo kagani na kung unsa atong MegaCar Soft Gel Capsule, unsay iyang ihatag ng mayo nga benepisyo, unsay iyang katabang. Binausab sa atong Fairbite Capsule para sa mahigala na ito nga gamayng trabaho, daling ka po yun. Nasa iyo sa'yo, maglipong-lipong ka. Luspad ka tanahon, dry imong lawas tanahon. Huwag makatabang ni sa mga bagong nanganak ng mga inahan para mahibalik inyong pagka-blooming, inyong pagka-pinkies. Makatabang ni atong Fairbite Capsule, mahigala. No, manghinaot ko nga nasabta ninyo atong mga produkto nga masulayan ninyo. Daghan kayong salamat, kinis kuyar ng inyong
1: Dr. Love!
0: Mingon, babay, God bless ka natong tanay. Dr.
2: Love! Doon na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
3: Yes, mga higala nato sa kahanginan. Welcome na po sa atong programa karong adlaw, no? Kauban ninyo kanunay ang inyo ang higala sa kahanginan nga si Buttercup. Of course, no, kanunay natong kauban si Dr. Choi para sa inyo ang kalamdagan sa inyo mga gipangbati diha nga mga sakit. Di ba, Doc?
4: Yes, no. So, sulayan lang nato, ma'am, sa atong makaya igtubag sa mga questions nila, no? Pero katong uban nga naara diri sa Zamboanga del Norte, no, or sa Dipolog, Dapitan City, musin makavisit ra pod sila sa akong clinic na sa Dipagmed, no, every Wednesday and Saturday morning. Labi na katong mga daghan kaayong ipamati o medyo luya na or na worry na sila. So pagpa-check nila di anang may mga nag-medical mission, taas og cholesterol, taas og sugar, no. So especially sa mga diabetic diha, no, isip diabetologist, ganahan jud ta ko nga isa ko sa mga katar nila, no. So every Wednesday and Saturday morning na ako sa Dipagmed, and then naapog ko sa PrimeMed Wednesday sa hapon o Friday sa morning by schedule, no. So magpa-schedule sila haron kabalo ko nga na ako'y pasyente dito naghulat kayo sa himanggod bago pa man go dito, so wala pa kay naanad ako mga pasyente. So sigaran Wednesday o Sabado sa buntag naagid sila sa Dipagmed mo adto sa ako.
3: Okay. Kumusta man tong sa PrimeMed ni mo, Doc?
4: Sa PrimeMed nako, okay, kira man dito.
3: Pa dito, Doc, no?
4: more on na anad pa sila ng laboratory o pharmacy, no? Pero nahihinay pa lang og daghan ng mga pasyente dito.
3: Pero nindot kayong location, Doc. At the same time, nindot po nang inyo ang building, no?
4: Yes, dayon. How ang kayo, aircon, ala ba.
3: Yeah.
4: Dayon. Pero katong mga uban, nga kinahanglan dyan ma-admit, nga ganahan sila under sa akong care, pwede dyan ko dari sa mga hospital sa Dipolog, no? Sa OKD, sa ACE, sa Corazon Hospital, so pwede ko dyan na nila makuha as private doctor nila.
3: Okay, thank you kay Ana Doktora, no? So sa mga igsuunan nato din, ha, no? Bisita lang mo sa clinic ni Doktora Choi. Sige, dirita sa ato ang mga texter sender. So basa ta, Doc. Pero gi-invite na mo muna mong tanan, no? Nga katong gusto nga mo join, mo message lang mo sa atong hotline number nga 0909-304-8924, no? Para mabasa nato na dinhi mahatagan o kasalbaran ni Dr. Choi. So, dito sa atong unang nga texter sender sa iyang last four digit nga 0489 sa 0905. Ingon siya, Dr. Choi, unsay tambal sa suka, kalibanga, tapos na ay sagol dugo. Itong texter sender sa Boston, Davao Oriental.
4: Kalibanga, na ay sagol dugo.
3: Yes, Dok.
4: So, daghan mong ugay yung pwede na ito imuon na nga diagnosis, no? So, pwede ta na ay gastric or colony cancer. Uy. Ano, nag-bleed na di ana, no? So, naasiguro yung ulcer, no? Or pwede po siya kanang mild lang, itawag na itong hemorrhoids, no? So, basi naala siya almoranas, no? Ninana. Pero, kanang sagol kalibanga, murag, dili na na siya normal kaayo gyud nga garang simple hemorrhoids lang, no? Kay kung simple hemorrhoids lang nakakos ana kay gahi sa imong tai man, ayon mo gasgas dito sa gianan sa tai, no? Muna nga kung ang aim na to ana is dapat soft imong stool, humok imong stool, no? Kung nakay hemorrhoid, no? Pero kung nana siya yung mga kuan kanang watery or inana, so most probably either na siya infection. Uban na amebiasis, no? Pero blood streak raman na ang mga naa sa stool, na dili man jud na grossly blood, no? So mas better siguro kung naa mga irritable bowel movement or irritable bowel syndrome o ma-diagnosis, mas better nga maka-diagnose ana ang gastroenterologist, ma'am. No. So pwede siya magpa-ultrasound, pwede siya magpa-stool exam para makita ang kuan. Pero sa inana nga kahimtang niya, I think mas maayo mo ato na lang siyang emergency room, no? Haro matagaan din siyang tambal, ma-assess dayon yung stool, matagaan din siyang request for ultrasound, no? Kay pila ka months naman na niyang gibati ng inana.
3: Wala niya na mention, Doc, no? Pero dili maayo ning suka kalibang, di ba? Suka kalibang, tapos napag yung mixture sa blood ng iya ang asa ka nina sa iya ang pagkalibang or either sa suka, di ba?
4: Wala mong good po nila gi. Muna ang usahay, ma'am, kanang lai mas bitaw or kanang cancer na yung tumor. Ang ba na magsuka, mangin na sila kay nabarahan naman ang agiana nila, no? Dayon, uban ana, sipon-sipon lang dayon ang sa mga uban nga parts ilang tinaay kay wala na mo sulod na food kay nabarado. So muna nga, may lang unta lagi ko nga infection lang na siya, amebiasis lang na mas better, no? Kay dali ra matreat tagaan na kag metronidazole or inana. Pero sa inani nga istorya lang ta and then wala tay laboratories nga ma-testing, mas better gid nga magpa-testing siya ato siya sa emergency room haron may bawaan niya kung unsa, no? Kay base sa istorya lang, murang mubura po kaya ang explanation.
3: Maagi, Doc, no? So, hinaut, nadungog din ni mo, ma'am or sir, nung nag-message na to karon, no? Nga, kaining sa imo ang kahimtang karon, muto ingon ni Dr. Choi, ato kadiretso sa emergency. Usa na siya ng mga kuan, mga hospital din ha sa inyo, din ha sa Davao Oriental. Shout out tayo sa tanang mga taga Davao Oriental. Shout out ninyong tanan din ha, no? So, always nga nagpamati na to, Dr. Choi. So, maura to siya, Doc, no? Thank you kayo sa imong advice para sa ato ang nag-message. Dari na po ta sa ato ang lain nga texter sender sa last four digit nga 9379 sa 0930. Ay, Doc Choi, ngutana ko, asa man makapalit og mega care? Uy, dari na po sila sa Butuan, Manday ni Doc, oh. Mori na yung pangutana, Dok. Sa pang, ikaw din mapangutanan, Dok, no? Kay, syempre, kini sa itong programa, ikaw man din makahatag katinawan, labi na sa ilang mga problema sa sakit. Pero itong pangitaon din, hey, kung asa ta pwede makapalit sa butuan. So, ma'am, i-message lang ako sa imo amam, ha? Para makapadayon ta sa ito ang programa. Sige, sa dorita sa ito ang lain nga, nag-message. Okay, sa ato ang texter sender, dirigya po sa itong hotline mga kahigalaan, no? Sa 0951. Okay. Good morning, Doc Choi. Every month, ang laboratory ko, naka 7 beses na lahat ng result, normal naman, except sa creatinine. Mataas po, umaabot na po ng 5. May CKD po ako, stage 4. Sani, Doc? Na-stroke po ako noong last June 2025. Ngayon po, may maintenance po akong gamot gaya ng telmisartan, amlodipine, metoprolol, at naapagay siya keto analog, sani siya, Doc? At sodium bicarbonate. So, tanging creatinine lang talaga ang mataas, Doc Choi. Ano po dapat ang gawin ko?
4: Actually, ma'am, nalagay siya mga tambal muna nga. Kung undangan niya na magka-problema po lang uban niya mga blood game, uban niya nga mga test, no? So, ang himuon lang gid nimo, musunod lang yung sa imong doktor, no? Kung unsa iyang suggestion, no? Padayon sa mga tambal nga iyang gihatag sa imo, ang keto analog makatabang po na siya. Pero as kidney problem nga patient or kanang gitawag nila renal nga patient, no? Ang iya ang dapat mas stricto siya sa iyang gipangkaon. No, kay kana bang ipangkaon gud nimo, bawal na gyud kaanang mga juice, bawal na kag mga processed foods, kana mga dilata, bawal kag pasobra kaayo nga protein, no? So siguro ang best nimong istoryahon is dietitian. No, kay haron maka-prevent pang musa kag pagduga ang imo ang kreya, no? Mo na kinahanglan imong i-prevent nga musa ka pa siya. Kaya kung musaka pa siya, labi nang maabot na siya 12, diana, nagyadbasun, manginahang na siya dialysis, no? So, CKD4 ka, pero kasagaran, nag-abot na si CKD5, diana, mag-start na yun nag-uremic symptoms, magluya, magkutas, kanang ang uban gani ana, magsigkasukaon, inana, so munang uremia na taas na krea, taas na blood urea nitrogen, no? So, inana, as much as possible, ang aim yun sa mga nephrologist is kung pwede mo madala og diet control jud mo. So, ang pinaka-best yung mong himuon is muduol ka og dietitian or muduol ka sa imong doktor, imong nephro. I'm sure na kay nephro, no? So, ato yung kag-specialista na sa kidney, no? So, muduol ka sa imong nephrologist o maayo ka niya o ngalan kung kinsay nutritionist nga pwede ni mo duulon haron matudluan ka sa mga pagkaon nga dili makasamot og kadaot sa imong kidneys.
3: Mm-hmm. Sa ato pa daw kaning yang gipang-mention dinhi nga mga na ya ang tambal okay ra kaini.
4: Padayon siya na kay mo na naka-control niya nga wala na samot og kadaot niya ang kidneys.
3: Oh,
4: so
3: very good.
4: So kinahanglan kaayo ka nga dili mag-stone, so na kay sodium bicarb. Nanglan kay ka nga dili mo taas imong blood pressure, marang na kay telmisartan, no? So kana tanan ang keto analog is the good proteins for your kidneys, no? So kana tanan imong ginom padayon, pero ang imo ang pagdiet, make sure nga dili ka mukaog mga pagkaon nga makasamot og kadaot sa imong kidneys.
3: Okay.
4: Hasta pod nang mga parat kana bawal na siya kay samot mo taas ang imong blood pressure, maapektuhan na pod imo ang kidneys, no? So better to talk to a dietitian.
3: Okay, insakto gyud na, Doc, no? Kay basin po ni si Ma'am o si Sir, kaon lang gyapon ni siya og garni, Doc, no? Dayon, kumpiyansa ba? Mo din na siyang CKD4, stage 4. Tama na siya sa stage 5, Doc?
4: Rag stage 5, man siguro ang pinakalas.
3: Ah, okay. So, salamat kayo, no, sa pag-share ni mo sa imo ang problema sa imong panglawas, Ma'am or Sir. At least makatabang po ta sa uban nga makabantay po sila dapat sa ilang mga diet. As advice si doktora, kung nakatidagha mga sakit, labi na yun kanyang nag-iskot ka sa imong creatinine. O, inaana, bantayan na dahil kayo atong pagkaon. Nga, sa dito, maghuna-huna ba? Sakto na magtagtambal. Pero bantayanan gyud ay number one ang pagkaon, Dok, no? Then dapat inom ta sigig tubig mga kahigala, ano? Kung mahimo, Dok, naatay ka na sa tong cellphone ba? Naatay ka ng alarm ito siya o tawagan na, Dok, nga? O inom na po kang tubig karon.
4: Yeah, pero ka ng mga kidney problem, di mo na sila dapat mag-inom og daghan.
3: Mm.
4: Okay. dili naman magawas ilang lawas kaayo. Muna, mag-talk siya sa iyang doktor sa kidney, no? Uh-huh. Kung unsay diet nga iya ang i-subscribe sa iya, kinsay dietitian iyang storyahon kay. I think sila na mas nakabalo, labi na naana siya sa creatinine nga 5.
3: Oh. So, lisod jud kay ay nindaghan ang tagsakit, no? Magbantay-bantay gyud ay ta sa atong pagkaon. Tapos, dapat naagitay regular nga exercise o proper diet, no? Yeah. Muna yung remind sa ato ni Doktora. Thank
4: less,
3: you, Kai Dok.
4: Less sa mga karne, pwede ra siya mga fish, pwede siya ganang kanang chicken, no? Pero bawal na siya sa uban, no? Bawal sa baboy, sa baka.
3: Mga red meat, no?
4: Bawal siya sa red meat, bawal itong mga parat, bawal taas o high in uric acid. So, the best to talk siguro, haro na siya time, mga 1 to 2 hours of story nila is a nutritionist or dietitian.
3: Okay, salamat kay Dr. Choi. Diri na punta sa ato ang lain nga nag-message. Diri gyapon sa atong hotline, no? Sa ato ang last 4-digit nga 7588. Sa 0946. Ingon siya, maayang hapon sa inyong duha, Dok Choi and Ma'am Buttercup. Kumusta mo? Kumusta daw ta, Dok? Adlaw-adlaw kong namati sa inyo ang programa. Nindot kayo. Pero Dok, gusto siya mangutana, dili sa ato ang kuan, kani bitong B40? No? Kay naa siya mga paminhod. So, gusto siya nga mugamit, ana. Naapit ba ko na yung maayong iparis, ani, Dok?
4: Labi na sa high blood diabetic ko, no, or sa mga elderly, no, nindot jud kayo iparis ang B40 o Mega Care. So kanal sila usually B40 sa morning, Mega Care sa gabi, no. Kay haron na kay supplement sa imong nerves, and then makahelp pud na ang omega-3 sa pag-control sa cholesterol sa imong lawas, no. Promoting good cholesterol, and then improving your blood flow, kay tabang na siya nga manipis-nipis ang imo ang plaque diha sa imong atherosclerosis, no? So i-sequester niya ang mga bad fats, no? Ipa-metabolize niya dito sa imong liver, so inana na siya. So, and then pero na ako, kung mag-inom dyan ko Nerviplex AA, pagkabunta, katulgun dyan ko, so ma-imagine dyan ako nga kung elderly ni nga, wala lang kay trabaho, pagkaugma, okay ra ka mo mumatag, medyo dugay-dugay. Nindo dyan kayo mag-Nerviplex AE, no?
3: Tinood dyan na
4: sa do. Mga walay trabaho sa buntag, di ka kinanglan magsayo. Ipag-vitamins mo, Nerviplex AE, di wala may inyong katuog. So, isa po na siya, kinanglan ka o mental health ni mo, nga maayang imong sleep.
3: So, mga todok, no, ima i-recommend ato ang text sender, nakapangalan din, no, si Sir Carlex, no? Shoutout ni mo na Sir Carlex sa Kabadbaran, Agusan del Norte. Pero ingon siya, Dok, ikapila daw dapat tumaron, Dok, sa kaadlaw ang B40.
4: Kasalang.
3: Ug ang Mega Care.
4: Kasalang. Masa dira, dili na pwede more than kay masubra na ta.
3: Okay, then, so nadungog ni mo to, Sir Carlex, ha? Kasara gyud siya. So kung mo inom ka sa B40, pwede po doon sa buntag, sa Mega Care pagkagabi eh.
4: Yes.
3: Okay. Thank you kayo, Dr. Choi. Thank you kay Sir Carlex. And shout out sa tanang taga Agusan del Norte. Okay. So, Doc, dirita mabasa sa ato ang mga nag-message kaya po sa ato ang hotline. Ingon siya diri, Doc, ang ato ang text sender sa 4410 sa 0949. Ingon siya nga, Doc, nagka-allergy po ko sa tiil. Kaning linya sa gawong sa chinelas, 2 years na ni Kapin, maulian mo balik, ingon ana ang nahitabo hangtod karon unya. Murag dili na maminaw og sitirizin, nagka-allergy na ko 2013, Doc, pero lahi to siya. Kay magkanat-kanat nga giadto na daw niya dermatologist, Doc, stress daw, Doc, unya ingon niya nasayo daw sa kuha kay 30 plus pa ko that time, but anon pa kaayo, no, nga naa na siya aning allergies. So nagpalit siya levocetirizine, nagpalit po siya Montelukast, tapos sinahitabo mo na yung gipang tumar daw, Doc, pero ang uban walay alibyo. Unsa man na, Doc?
4: Isa siguro sa tambal gyud nga i-incorporate is imong diet, no? So, maski yun sa pag ni imong inom o mga tambal pang allergy, kung dili po ka maglikay sa mga pagkaon nga bawal, di gina siya mawa, no? So, as much as possible, dili yun ka mukaon o itlog, dili ka mukaon o manok, dili ka mukaon o pasayan, dili pwede kasag, dili pwede ka ng mga dili presko nga pagkaon para ano mga bulad nga pila na ka kuan days na siya nga gi-dried up no dayon kana bawal na main ana so basin isa na nga problema nga wala nimo na address no sige ra kag inumong tambal and all and then siguro pwede ka mo balik sa imong derma no kay mas maayo man gyud na nga makabalo siya balik nga wala pero nauna lang pod kung wala ba pud ka kapabuyag sa imong pagkaon no singging na naka nga dili ka pwede ani and then ana arang-arang na ko ni kaon na pud ko no so kana isa na siya. Then balik kasi mo derma, haron matanaw niya balik, ma-testing niya basin taas kang sugar, or basin ma-testing niya ang kanang skin lesions ni mo, no? Basin na kay fungal infection, no? So basin ka na lang, katul-katul lang di ay agi kay na ay fungal infection, no? Ni kalat na ang fungal infection, no? So pwede na siya. So advice na ko, since more on the allergy and skin problem, man jud ka, pwede ka mo balik sa derma. Or, if ever na work up na ka dito, wala siya fungal infection, and then wala na ka nagkaon og mga maka-allergy nga mga pagkaon, naglikay ng yugka. So, if ever naagyud gihapon, mas maayo siguro mangita siya og allergologist, kanang specialista na dyan sa allergy, no? Kay basin na atay kinahanglan nga procedure nga gitawag na to og desensitization, no? So, or basin ma-work up siya, basin psoriasis day siya, no? So, na-adjo day siya ay problem sa inyong immunity. Kaya usahay, kanyang mga psoriasis, inig-stress sila, munggawas na siya. Mm-hmm. Na ako ay friend nga, basta ma-stress na siya, ting-exam, ting-guan, kanang presentation sa amua. As doctors, no, munggawas siya na yung psoriasis, nga makaingon tag-alag, ikaspa, or nag-allergy, pero no. Kuha na siya ka ng medyo sakit na siya sa imong immune system board pero more on mo trigger na siya basta stress ka no so pwede gid siguro siya mo adto sa iyang derma balik and then magpa work up kay basin na ay lain nga problem nga dili lang siya pure allergy so it could be psoriasis or it could be fungal infection or basin nag-need na gyud siya allergologist to address ang iyang severe allergic reaction sa lawas.
1: Mhm. Matest man adok no ang allergies pinaagi gyapon sa dugo dok no.
4: Eh naana siya gitawag na to mga patch test. So sa skin na siya tagaan tangan ka og kanang ginagmay nga mga kanang sample sa imong skin ibutang tanang sample sa maka-allergy then makita dito kung unsa jud.
1: Mm-hmm. So indot ana no nga.
4: Na, pero nara na sa big cities most probably sa Cebu, sa Manila, sa Cagayan de Oro, sa Davao City ana.
1: Uh-huh.
4: Most probably sa Metro cities so na siya available na may nana nga test.
1: Okay, salamat kay Doktora Choi. So salamat sa tanan nato mga naga-message no, naga-join sa tong programa. Sa always nagapamati. Mapasalamaton ka ayo mininyon tanan mga higala og hangtod na po sa sunod nga higayon no. Kita-kita na pud ta kay nakabsa na pud mi sa oras, Doktora Choi. Manamilit lang ta karon dok no og kita-kita na pud ta ugma no sa sunod na episode.
4: Yes, og mag-invite pud mininyo nga mag-message mo sa atong hotline nga 09-09-304-8924 o sa atong Facebook account nga Doc Choi DOC space CHOI. Haroon na po may mabasa nga mga messages o mga questions gikan ninyo.
1: Okay, so hangtod sa sunod nga higayon mga kahigalaan, kini si Buttercup. Sa ngalan ni Kuya Franz, ang pahinumdum nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
4: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Mm-hmm. For now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
5: The time now on FMR. It's 8:03.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ani-ana ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

0: pag-ong Kantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantinan Bank nga duol kanimo. Sa Kan Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Jubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin ang tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee, 17-in-1. Every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga. Maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. O ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga. Quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B.O.K. Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Napay gibata gamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang dingting yun ako na inam, kadadla yung frenom. Kasi kadlaw, kapag kami inam, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Cuyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, makabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. Ug pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
16: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, ikasod din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Niya, pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapon na po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: 4 o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po na nga kung ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Emeline Dabalos, dahil ako sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog pa nun. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makamawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka matiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
11: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
19: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabii?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Lagang paalala, ang iBerry ay

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Que vibe! Sound trip!
1: Ang lupet!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapadool ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mokaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
5: Pinangga ug minahal namong mga listeners, aduna kitay pahitabon nga health and wellness caravan sa EXL Makabuhay Plus sa Poblacion Maragusan, Davao de Oro karong October 1, 2026. Sa Poblacion na Punturan, Davao de Oro karong October 2, 2026. Ug sa Poblacion Monte Vista, Davao de Oro karong October 3, 2026. Ang EXL Makabuhay Plus muhatag kami og libreng health and wellness consultation og check-up, libreng antibara og libreng check-up sa mata, mga klase-klaseng paraffles sama sa bugas og uban pang mga kitchenwares og mga activities para sa himsog nga panglawas. At ang ikamakabuhay ang announcement sa final venue sa mga muabutay nga adlaw. Usbon ko ang Health and Wellness Caravan karong October 1, 2026 sa Maragusan, Davao de Oro. October 2, 2026 sa Nabunturan, Davao de Oro. Ug October 3, 2026 sa Monte Vista, Davao de Oro. Gipahigayon kini in collaboration with Mayor Maymay Balili of Nabunturan, Mayor Cesar Colina of Maragusan, and Honorable Marites Zamora of Monte Vista, Davao de Oro. Kita kits kamakabuhay. God bless us all.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain naman sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po namo. Dili namin ang problema sa barley.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
9: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life.
1: So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko na tanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga akong mahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
18: Taana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival.
21: Pretty Tie Fair Trade permit number R11-100032, series of 2026.
22: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

ka sa una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: For keeps nga agri tips. Kung mga anak na imong baboy, kinahanglan putlan og ngipon ang mga bagong anak nga baktin, aron dili masamad ang anay kung mututoy ang mga baktin. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa New City, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, capsule o kape. Tapos iba at gamay, nawala yun. Kalawin sa inyo, nawala yun. Munang bintin, yan ako na inam. Kadadla yung frenom. Kasi sa Karlao, kapag kami inam, kalima, aning, Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero lamia yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival.
14: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
16: Kuya Dodds Bronchoid, ang Kuya Dodds Bronchoid, alam na niya itong mga tao na nagka-problema sila ang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asma, or mga hubakon. Kuya Dodds Bronchoid, ako kayo sa gikatabang. Labi na po niyan itong mga tao nga kusog kayo mo tabako. Or hinabako, or kanunay expose kanunay sa mga chemical sama sa sigarilyo, o chemical, mga pesticide and insecticide na dako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga sa usa ka tao. So ang Kuya Dodds Bronchoid, ako kayo sa gikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga. Kung magsigi og inom og Kuya Dodds Bronchoid, muna siya gibansagan nga food for dalang pagkaon sa baga. Labi na pod tantong mga tao nga gikan ni graduar or nahuman sa pag-treatment sa tuberculosis kung mycobacterium tuberculosis para nga mubalik kabaskog kahimsog ang ilahang baga. Kanuna yung inom sa Kuya Dudes Bronchoid Herbal Capsule. Isa ka kapsula sa buntag, isa sa udtog, isa sa hapon. Kana, dako na kayo nasa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dudes Bronchoid. Alang niya itong mga tao nga dunay problema sa baga nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dudes Bronchoid Herbal Capsule.

bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health, go for life with EXL
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Impagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng organan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka pancha og sugar, maka regulate. Nalipay jud ko kay nayar palingani di ba taka kano gulay gyud nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka mainom na nimo siya, since taga coffee man mi, kini na lang healthy pa siya. Barato gyud siya, affordable lang kayo siya, healthy pa gyud.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada. Arangkada na.

0: Barangay Kugunon, usa sa mga gamay nga barangay diya sa lungsod sa inyong bataan. Apat karon, may lambo na ang maong barangay. Karon diya sa ito ang linya mga igala, si Konsyal Ibi Magubat, usa sa mga nagpaluyo. Dini karong usa sa mga mananing kamot nga mahimo kining magmalampuson, kining gipahitabo karong Governor's Cup Boxing Tournament. Kons, good morning! Kumusta diya karon?
1: Mayong buntag, Sir Dix. Mayong buntag sa mga kaigsuunan na ito nga padungog ining ato ang Sibya karong buntaga. Okay lang, Sir Dix. Okay.
0: Pila ka mga boksingero na diha karon nga inyuhang matawag na itong magtigi karong adlaw kon. So, hantod sa pizza 14, no? Diba? Tama ba ko? Hantod pizza 14 ka na?
1: Pizza 14, oo. Sa dili pa ang tanan, Sir Dix, pwede tukuti ko nga mutibaya sa ko sa buwang mga keksunan sa Tibok Tabo de Oro, labi na yun sa buwang mayor sa Libataan.
0: Yes, so, sige, Cons. Go ahead.
1: Kagugod ko kayong suporta sa atuang padula sa mga sports. Labi na yun sa atuang probinsya ng panggamhanan, sa atuang ipanguluan, sa atuang halangdon nga gobernador Raul Babanglo, sa atuang duha ka kongresman sa Distrito 1, Pong Maricar, sa Distrito 2, si Kong Jong. Pinagyod sa ito ang provincial sports sports coordinator, mga staff, Ma'am Christine Ann na Mabanglo, nga maugyoy nagpaluyo ni ining maong kalihukan. So pagkakaroon, Sir Dix, paghahapong adlaw, nagsugod ang ito ang padula sa 2026 Governor's Cup Amateur Boxing Tournament. Then tumong niini ang atong mga kabatanunan, matabangan, adunay mga potensyal sa at sa boxing ma-develop. Kaya ang tumong sa probinsya niini usa ni ka qualifying event, qualifying game para sa atong maabot nga Batang Pinoy National Championship nga paghitabuon dito sa Bacolod City karong umabot nga December 12 to 18, 2026. So nanatay 82 ka mga boksingero nganing apil niining maong padula, Sir Dix, o nahitabo nga out of 11 municipalities, 8 lang yun ka munisipyo ang nagpartisipar karong maunining maong padula.
0: So kanang 82 ka mga boksingero, Coach, gikan na sa 7 ka mga munisipyo? 8 ka munisipyo. Unsa ni nga munisipyo, Coach?
1: Una, siyempre ang lungsod sa Yubataan, o na niyang Kilani, Yubataan, sa District 1, ang 5 yung kalungsod ang i-participate.
0: Ah, kumplito ang District 2, no?
1: Kumplito ang District 1, Yubataan, Maragusan, Compostela, Mungkayo, o ang sumaisa, 5.
0: Montevista?
1: Montevista.
0: Ah, Montevista.
1: Niya sa District 2, ang wala anay, duha, at ulo, kapunisipyo, wala nagpartisipar, nagpartisipar lang ang Laak.
0: Laak?
1: Ang Laak, Nabunturan o puno man ang nabunturan ano distrito?
0: Pantukan.
1: Pantukan.
0: So ang mabini o ang mako?
1: Ang mako, mabini o mawab ang wala.
0: Wala
1: na padala o mga atlet.
0: So kaning mga boksingero karon ko, so mga estudyante ba ni sila o mga out of school youth?
1: Kung ato may nagduman, bakur man human ang ato ang provincial meet. Diba? Turang niaging hadlaw.
0: Bagulang kita muli ang mga atleta po.
1: Kasagaran niya ito na nag-participate sa provincial meet. Gikapit ito sa mga eskwilahan din sa ito ang probinsya. Kaning atong imong qualifying karon, Sir Dix, open ni sa tanan. Apil ang ikan sa eskwilahan. Nag-eskwila pa nga bata. Itong mga bata nga wala na yun nag-eskwila. So mga opportunity yun din nila nga maka-appeal niining maong paliga kay kung sa eskwilahan ang isibutan, wala na usually chance kaya wag sa mga eskwila. So itanaw ron sa national government kaya matatang po kahigayunan ang mga out of school youth nga makaparticipate kaya ma-develop lang yan po nila ang mga nagkadaiyang skills sa sports para natakan po sila o chance na makadula sa mga national competition.
0: Ang sa mga kantong mga nag-eskwila ni ining mga boksingero kon, so unsa may plastada ni sa eskwilahan nila, di ba makatugaw sa ilahang pagtuon kining pagsalmot nila karon sa kining gitawag og Governor's Cup?
1: Unang-una ato man yung mahinumduman nga karong

0: semana huna gipasiugdan tong provincial meet, wala na gyud kasi.
1: Mm-hmm.
0: Ba
1: tong tawag Anton Mercules. Anton Mercules.
0: Term break. So mao po ni nakita sa provincial na panggamhanan nga labi na gyud sa tuang provincial sports coordinator Ma'am Christine An.
1: Mm-hmm.
0: Nga itunong yun aning maong kaygayunan nga mamahimong diya siya mo mahimong kana isa sa mga halang doon nga event sa panahon nga walay klase ang mga bata.
1: Timing po dito rito, no? Timing yun po.
0: Okay, tunong man niya. Tunong po niya, Karayawan Festival sa Mukayo. Anahimo po siya nga isa po sa highlight sa mga event sa Karayawan Festival sa Mukayo.
1: Ah, so kani nga tournament, diyan ni Tanan ipahit tabo sa lungsod sa Mukayo?
0: Yes, Sir Rex. Ang actually, sa pagsukod ito kagahapong adlawa, pasalamaton po kay itag ang Honorable Mayor G.R. Zamora na binayod kang Consuel Zamora Absay.
1: Mm-hmm.
0: Grabe ang ilang suporta yun. Mura kaingon ko ba nga, mura o sila po, isa po sila sa host na kaning nagpadula. Sila Hajonggi, ang antong sound system. Sign audio yun, ang ilang i-offer nga mga ma-counterpart nila. Kunya nga to ang venue yun. Hindi yun mabitin yung mga pang-international yun ang dating yung nagyay mga suga sa taas nga di yun basta-basta nga preparasyon.
1: So, nindot yun kayo, no?
0: Oo, nindot kayo ang ilang preparasyon niya. Dilita magmahay kay ang mga empleyado, gimanduan yun sa itong halang doon nga Mayor G.R. Zamora nga maningkamot yun nga ma-offer or ma-extend yun kung unsa ang panginahanglan na mo, labi na may mga technical official nga dinit taga mo kayo, mahatag yun kung unsa ang panginahanglan. Ikan sa bangko, pagplaster sa ring, pagplaster sa mga koral. Tanan-tanan, di yun kamahayan kay nagay, nadyo kay masampit nga pirminti na guban-uban sa tuwa natin mga focal nga mga engineers. Ato yung masampit from time to time para ato siyang kung unsa man ang ato mga panginahanglan.
1: So, kaning sa 82 to, kons tama ba ko? 82 ko mabuk si Duno. Isa lang ang kuhaon ini nga mga qualified para sa Batang Pinoy?
0: Actually, kanigit siya tanan, Sir Dix, 104 ka bata.
1: Ah, 104?
0: 104 yun ang nagpa-lista diri.
1: Oo.
0: Apan, naman tayo itawag nga examination, natay classification sa itong mga athletes, labi na sa boxers. Tama kayo na may timbang, na edad. Ang ato lang i-dawat ron rin nga magpadula, ang minimum maximum sa edad is born 2011 lang yun siya, oh.
1: Ang gitason, mo? Ang gitason, oh?
0: Sa edad.
1: Sa edad,
0: oh. Kung nataw ka born 2011, pwede ka mapartisipar, ani.
1: So pero ako ani, di na pwede, no?
0: Kung 2010 ka, 2009,
1: di na pwede.
0: Kay sayang naman imong hako dire, dili naman ka ma-qualify sa Batang Pinoy. Kaya ang requirements po sa Batang Pinoy nga cut-off age, cut-off year.
1: Lada yun na yung mga qualification po dahil, no?
0: Oo, is 2011, nagyot.
1: So,
0: ang 104 na athlete, na-cutting yun siya muna, kung 82 yun doon ang mabilin. Sa ato ang Batang Pinoy, natay 16 ka weight category.
1: Ah, 16?
0: Oh, 16 ka weight category niya. Tulo ni siya ka weight classification.
1: Mm-hmm.
0: Na ay under 12 category, under 14, o under 16. So, outside 16 ka weight category, ang atong ikuha, 14 lang.
1: Ah, 14.
0: Pero natay, 14 lang gawin category. So, natay isa ka babae nga reserve para po sa Batang Pinoy.
1: Uy, wala masin. Pwede na babae po na na mo, abil boxing?
0: Oo.
1: Ha?
0: Tanang Batang Pinoy yung event, sir. Wala na ipili.
1: Babae,
0: lalaki.
1: Parang
0: event yun. Boxing, wrestling.
1: Pero ang kalaban na ng babae, babae rapo, dito babae pwede, lalaki, babae.
0: Babae po.
1: So pila ka babae na diya karon nga may appeal sa kuan tournament diya karon sa Mungkayo?
0: So far ang wala kasi sila ma-appeal sa ato ang tournament pero ihangyon ako atong sports coordinator nga ato siyang i-undig daan para sa ato ang Batang Pinoy
1: kay
0: kuan man taga Montevista ni siya.
1: Taga Montevista. Pila ka po sila?
0: Taga Montevista. Napoy na bunturan duha ni sila.
1: Duha.
0: Oh, nya di masa praktik timbang mo namo tas ang laban.
1: Oh.
0: Awa yun do nya, dili pa siya praktik, pa siya pareho timbang. So wala siya equal. So natay 14 lang ang ato ang di qualify para dire. Ika 14 ning sa babae.
1: Mhm.
0: Kunya kani siya tanan isa-isa pero with category kada timbang. Mo ni ato ang dalaon puhon sa Batang Pinoy.
1: So kada silang 14 ka buhok.
0: Oh, kanang 14 ka buhok. So pasabot nga putang ato sa under 12 na ay 10 to 11 years old. Isa na siya.
1: Mm-hmm.
0: Na ay 12 to ang timbang niya 28 to 31. Tapoy 11 years old nga 20 31 to 34 ang timbang.
1: Mm-hmm.
0: Tapoy 11 years old nga 34 to 37 ang timbang. So mm-hmm. kanang tulo sa bata, mo ni ato ang one, isa na sa mo ato ang pangitaan, pangitaon karon. Kaya ang tanang mag-gold medalist diri sa ato ang torneo sa Governor's Cup, mo na ni ang kanang ikordon o kanang kulungon sa province para maoy himuon nga mahimuan og training pool para sa ato ang Batang Pinoy nga delegation pohon sa Bacolod City.
1: So human diha ana ilahang kon man kung makapili nagkaturusi ka mga bata diha karon, tuloy-tuloy na na ilang training hantod sa Disyembre.
0: Yes sir, mao'y plano sir nga kinahanglan mo yun og taas ka preparasyon kay ang ato ang halangdon nga gobernador nag-aim yun nga dili lang ta sa provincial meet may sell.
1: Mm-hmm.
0: Kung dili hantod po sa kaning sa Dabra ari ay hantod po ta mo buangat po ang ato ang record sa national competition yun labi na ning Batang Pinoy ang Davao de Oro. So kinahanglan nga mo select yung tao ka ang mga atlet nga sayo pa gusto pa na sa probinsya ang mga coaches o mga trainers para well-equipped yun ang bata nga matubang sa yang hakit sa national competition.
1: So, murag taas-taas yun ang preparasyon nila Ana, no? So, kung estudyante ang mapilian ni Ana, so possibly maundang yung pagtuon, Ana ba na?
0: At dilipon, sir, kay wala ang isa sa mga panglantaw yun sa tuwang halangdon ng gobernador sa tuwang probinsya.
1: Mm-hmm.
0: Sa tuwang mga congressman labi na yun sa mga mayors nga dili yun mapiktuhan ang iskwila sa mga bata gali
1: padayon gyapon
0: maghatag patag incentive para lang ang iskwila sila
1: o gani
0: para ganahan ang iskwila o niya ato na nung potlon tungkol lang ani ani. So ang himuon sa probinsya ni ani himuon ni sa scheme na ang kining maong mga bata ato lang gyapon sila ang mga iskwilahan.
1: Padayon lang gyapon.
0: Padayon sa sila pag-iskwila. Oh. Kunya, sa panahon nga, parehan ng hapon, pagkahapon na.
1: Mm-hmm. Sabado at Domingo.
0: Training. Yeah, Sabado at Domingo, oh. Training. Pag-holiday po, training. So, dahil lang sila panahon nga, siguro ang probinsya mag-provide po doon mga panahon nga anihon sila sa province para isakon ng ilang training.
1: So,
0: ay lahadyong kwad.
1: Di gyud mabakanti, no?
0: Oh, dili sa maka-apekto, sir.
1: In fact, ang pagplaster mo rin importante, no? Maori gyud ang pagplaster.
0: Makatabang pa ni sa development sa ilang skills. Ya ilang nabdabos sa tanan gyud ang respeto. Kaya ang bata nga boksingero mangon. Di mo guni, di man pwede nga ma-maxing ka unya paghuman magsiyat-siyat dayon kag nag-duwa
1: skill. Wow. Mao gyud.
0: Di man pwede. Okay, wala bang time out ang boxing, no? Inisobo ni Bong Sangka sa ring, hantun, mauman, ikaw, biya gyud, di biya ka pwede papuli.
1: Gani, gani.
0: Para sa basketball nga na substitution.
1: So, ang tanang boksingero nga gikan sa lungsod sa inyo bataan kon sa imuha na nga mga boksingero?
0: Sir, amuha ni sila nga, pero actually, ang ganing mga bata, gikan ni sa nagkalilaing kuhan sa inyo bataan, yan ay mga uban, ay mga baguhan pa ba? Sa gara nyo, nakapil din rin, mga bago pa, yun, ganang, okay, pa, apil-apil sa boxing kay kung atong mayroon duman yun sa pantuiga nga na ipaboxing-boxing ang Davao de Oro.
1: Wah, taon-taon na.
0: Kung pusti na bali pa sa una, yung taon.
1: Karun pa man yung nabalik yun.
0: Karun pa nabalik. Ikan pa, anibin na festival, maraming boxing sa unang panahon. Atun, nahimong Bulawan festival, boxing nga po. Apan naputol ni pag sa mga panahon nga na nagay mga siyempre, unang-una, ato man yung makita ang suporta mo sa itong mga leader sa probinsya.
1: Kana medyo importante.
0: Mukuhan na po na siya kana dako nga panginahanglan sa financial ang mahitabo aning kaninga event. So mas nagpasalamat yun ni Karun nga ihat agad yung pagtaga ni Governor kay isa po nag before aning mga padula tanan ihat yung kong istorya nga kung sa kayo mahimo na to para atong balik ang boxing kay gusto gyud ni Gob nga iya kay ibutang sa inyong batahan ang iyang himuon ang inyong batahan na boxing capital sa Davao de Oro. Kay dito niya gusto ibutang sa inyong batahan ang training pool. Training pool para sa itong mga amateur boxers kay lisod man daw kayo o sa napunturan niya ibutang sa kapitol niya. Ako daw nga isip national referee na nakabalo po sa panagan sa boxing, lisod man daw kayo o what gikan niyo bataan matupag na punturan. So mas may pa daw sa inyong bataan ibutang butangan ng jeep, butangan boxing ring para dito na lang ko magtutok sa ito ang mga boxing.
1: So nindot na runok yung murag andam gyud ang kaugmaon sa itong mga kabatanunan nga adunay pangandoy nga mahimong world champion pohon. Hopefully dai no maka-produce putag another Manny Pacquiao nga gikan gyud diri sa Davao de Oro.
0: Ay, tinuod sir, tinuod yung kayo na sir. Kay ako, dili na mo ika panghambog sa lungsod sa inyong bataan. Way back 1990s pa sir, itong Ski Federation President pa ko sa inyong bataan.
1: Mm-hmm.
0: Din pagsugod yun ako referee sa boxing.
1: Mm-hmm.
0: Pagsugod-sugod yun ako referee sa boxing. Yeah, sugod po na mo organize sa boxing. Naka-produce yun, sir, sa inyong bataan. O tulog ako na nahimong Philippine Air Force.
1: Ah, di po dukod, no?
0: Nahimong member sa Philippine team sila. Ilang trabaho, pamuksing lang yun. Rico Lapot o si o kaning Ivalis Brothers, mga Air Force na sila pauro sa nag-andap ni sila tanan.
1: Sa lungsod sa Compostela, usap po sa mga naning kamot naning pabuksing ang kanhi konsehal usab si Konsehal Alan Calalas nga diin adun na po amot kung apil ba sila diha karon adun na ba mga buksidor
0: so far sir sa 14 categories ang among gihimong giplat nga pro event per categories per sa among kadula sa Governor's Cup.
1: Mm-hmm.
0: Nahitabo yun nga ang Compostela ang pinakadaghan o napadala nga boxer.
1: Ah, maude. So nada si Coach Juby. Nada si Coach Juby day di Ron Coach.
0: Oh, nasi si Coach
1: Juby bida. Kini try kong tawag kagabi eh kay ako unta pong interview sabay unta mo di man mo tubag.
0: Oo, kato. Karon sir, ganiha alas 7, nagsugod naman good po na nga ito ang weekend sa second day.
1: Oo.
0: Kaya kadaadlaw sa timbangon sir, kadaadlaw.
1: Oo. Hanto na sa 14.
0: Sa upat kadaadlaw nga dula, ang bata, basta mudaog ka kagahapon, timbang na po siya karon. Pag daog na po niya karon, adlawa, timbang na po siya umapon para sa semifinal.
1: Hantun na mahuman ang kawan kung kinsa na yung mapili o kung nanay mapili mo nga maapil na itong katulusin. So kung saan sa mga nalapit gipahitabo diha karon diha sa lungsod sa Mungkayo ang pabuksing taga adlaw no?
0: Oh kada adlaw sugod gihapon.
1: So gika na buntag hantun hapon.
0: Hantun pinsa katulusin. Ani siya gipahimutang Sir Dex diri sa IMCAO Multipurpose Building. Sunod lang sa kwan, sulod lang sa municipal site yun, kaning Kinurral Manila Municipio diri.
1: Mm-hmm.
0: Nalang yun sulod, at bang sa police station. Diha ang IMCAO nga multipurpose building nila.
1: So, daghan yun ang mga mudayo diha para masaksihan na ng pabuksing diha. O saan na ako, sige ka na buntag, hanto na gabi eh, tuloy-tuloy ang pabuksing ni Nana?
0: Kung nag-participate ng tatanan, tanang LGU, ang among mga target ani nga makapadulat na kada adlaw o 32 to 35 bouts kada adlaw.
1: Mm-hmm.
0: Okay, the target ang 154 ka boxers. So divided by 2, moto nga dapat kada adlaw natay 30 ka pin nga bouts. Pero tungod sa kakulangon sa mga nagpartisipar, nga na po yung mga munisipyo nga tulo lang ang ipadala na ay lima lang na upatra.
1: Ah, di parihas.
0: Di parihas. Okay. Depende man sa timbang available nila. Okay, na po ilang madala.
1: So, ang pinakadaghan ang lungsod sa Compostela, ang mga boksidor ni Kanito Chel Calalas.
0: Murag na pulo.
1: Oh, good day.
0: Pulo. Sila pinakadaghan so far sa na ni-qualify.
1: Sige.
0: Dula. Nanikipay mutang sulod sa kuan lang, municipal compound lang sa lungsod sa Mungkayo.
1: Before tama na milit ko sa tagantagang higayon nga itong imbitahan ato ang mga naminaw karon nga musuro niya diha aron saksihan ng gipahitabo nga kauna-unahang Governor's Cup Boxing Tournament diha sa lungsod sa Mungkayo.
0: Okay, Sir Dex, salamat kayo. Unang-una, ako yung ipaabot ang pagpasalamat yun sa ito ang provincial government, sa ito ang congressman, kong Maricar, o si Kong Chung, na pinagyot sa tuang mayor diri sa Mongkayo kang konsyo Yuel Samora Apsay. Ug labi na gyud pud ay sir, baby porno ko kalimtan.
1: Mm.
0: Ang among amahan gyud sa boxing, amateur boxing sa Dabotil Norte pa sa unang panahon. Oh, Dabotil Norte pa ta kay din nagsugod gyud mi aning boxing, Dabotil Norte pa ta.
1: Oh, taun-taon na, taun-taon na gyud.
0: Oh, wala pa ta na sipak sa kaning Compostela Valley. Dabotil Norte pa ta. Ang ato ang kanhi congressman sa distrito 1. Unya kanipod nga mayor sa Mongkayo
1: ang YPLD
0: ang damang yun ang damang kasi kung si mayor Y. Corat Sabura.
1: Good morning, okay. Good morning.
0: Siya kayo nagsugod na rin masulod po din sa Compostela Valley ang amateur boxing kay siya po ang pinakaunang ABAP president, ABAP manggod ang grupo na mo sa unang panahon katong Amateur Boxing Association of the Philippines din ang presidente niya na sa Dabotil Norte chapter si board member Manuel Y. Corat Zamora. So amo ako kining ibigkuan nga pasalamat sa iya kay wag niya buhi ang boxing hanto ding abot sa risk ding abot sa Dabotil Oro.
1: Karon may kahigayon na gyud nga mo excel na pud pagbalik no kining
0: bukuan. Nagpahimo pa gyud sa ring para lang yun, mapuslan ang magamit yun sa mga kabatanunan. So, sa tanan na itong mga taga kaiksunan sa Davao de Oro, labi na yun katong mga ginikanan, nga na, mga ginikanan, kapamilya, mga kaparintihan, nga namoy mga iksuon o kaila, mga amigo, pagkapamilya nga nagdula, nakupo kayo ng kalipay sa mga bata, nga pamilya ka na mo support, ka ng pamilya ka na mo palakpak. Dako kay nang o kanang maka-encourage gyud, makahatag gyud og makahay moral sa atong mga boxers kay sa panahon nga modula sila, ganahan po na sila makita nila ang pamilya nga nang cheer para sa ilaha. So gidapit mong tanan ang ato ang padula magsugod karong alas 3 sa hapon dinha sa municipal compound sa local government unit sa Mongkayo. Aduna tay karong adlawa, aduna tay 11 ka about 11 ka dula. So nindot na nga dula kay daghan na po ang mga bata nakita nito gagagapong adlaw nga pagko pa sa boxing, pero kung ma-train lang yun makakita kita ang mga nagipotensyal nga mamahimong future champions sa ito ang probinsya. Kunya siguro ako pong ipaabot sa inyo matanan nga sa pitsa 14 Sir Dex. Natay invitational boxing, dili lang ang ato ang qualifying sa Batang Pinoy ang mag-finals, mag-championship sa September 14.
1: So naibisita. Ang
0: invitar po, gusto po si Christine Ann Mabanglo atong provincial sports coordinator nga ang mga bata nga atong i-train diri atong ipadula, makakita po sila kung unsa gyoy kanang basic or fundamentals sa mga amateur boxing players, boxers, nga niabot na sa mga higher competition, parehan ng Dabraan, niabot ang Palaro. So, tungod na, nangimbitar tag mga boxingero po nga dagko-dagko na po ng edad, tag 17 anos, 18 anos, nga nana po yung mga record nga nangabot o laing mga competition sa nasyonal. So, karong September 14 pohon, atong abangan. So, during sa Karyawan Festival nga culmination, kunya birthday po ni ato ang halangdong gobernador Raul Mabanglo.
1: Ah, timing po na.
0: Oh, natunong po. Natay invitational boxing, Davao de Oro Kalambuan boxing team.
1: Oo.
0: Kunya ato versus North Cotabato amateur boxing team.
1: North Cotabato. So, mudayo sila diha sa Mongkayo.
0: Mudayo ang taga North Cotabato din sa tuwang lungsod para i-showcase po nilang ilang mga bata dito nga ipakita po ang ilang mga abilidad. Kung unsa po ilang asa na sila naabot sa ilang pamaksing. So kinisya nga avenue usa ni ka nindot nga ikahigayunan para makita po sa tuwang mga young athletes, mga young boxers na nagsugod pa lang kung unsa gyud ang asa sila padulong pagabot sa panahon.
1: Nindot din na. So ato nang ating ampuhon karong pizza 14. O di lang pizza 14 ikons. Kundi karong gikan unyang hapon hanto na sa pizza 14.
0: Hanto na og. Unyang karong adlaw natay 11 kadula. Ug mapuhong adlaw natay unsi gyapon kadula ang matong adlaw. Nya sa finals natay unsi gyapon.
1: So ubay-ubay gud no? Ubay-ubay jung mga katawhan sa Davao de Oro ang malingaw ni ini kay sayod ta nini kay katong gikan sa mga laing lungsod mo anha mangyud diha sa lungsod sa Mungkayo aron saksihan ang maong padula. Unta mahibaw-an po ni sa kasigbit nga probinsya. Unya pohon imbitaran ta unta pugas sa lain akong programa dito sa Davao del Norte. Aron po ato nang hisgutan dito, masayran po sa Davao del Norte nga aduna day gipahigayon nga kauna-unahang Governor's Cup diha sa lungsod sa Mungkayo nga magsugod karo unya pohon.
0: Oh, yes sir, way problema. Salamat kayo ana nga gitagan po minimo kagayon actually tananghin po ko sa provincial sports para ang ako ang pag-istorya din ni.
1: Eh. Mm-hmm.
0: Sa imong interview napoy bas-bas nila kay bisin po do na sila sarili pod nga kuan ba kana social media pod nga gipuan ma dili mo pag dili niya may magapareha mo to ni ana si Ma'am Christine at nga wala problema kun kay mas kuan ka sa pagabot sa boxing mo to nga salamat po kayo nga yata kang tagayunan salamat po kay Dick
1: sige salamat kayo kun antaro ya unta magka ma interview po kana ko dito sa Davao del Norte unyang alas 11 sa
0: buon wala problema sige, basta sige. Kay ato nang tagayunan kay ato ani nga mabot jud ang ato ang programa sa matabangan jud ta kay kani magong boxing di pare sa basketball sir Dix ba nga maingot ta nga 5-5 ta triple ta ana may ring daan
1: mao gani
0: sa purok na may ring samantala ang boxing pag maingot ta nga magpa-boxing ta nakinahan lang yung taas ng panahon ng pagplano kay una ma financial kay siyempre mo premium ta sa bata
1: oh mao gani importante po jud po
0: oh wala tay boxing ring pero gina-discourage sa mga ginang sa mga barangay nga padula kanang dagko nga premium kay kung atong mahinumduman pareha ng provincial meet pareha ng palaro Dabraa Olympics wa magigkas nga premium na middle ra magi ato ang dawaton ana ang atoa namang ang delegation head naman ang magbuot kung watak siya o dili pero dito sa pareha ng Olympic dito sa Olympic Games yun wa di makakadungog na ay kwarta i premium
1: mao gani ang dungog ba importante
0: oh yani kung ang bata pon maana do kuan ang bayad magdako po na siya nga di na modula o golay bayad
1: mao
0: so,
1: mao
0: gani sa dini sa ama sa boxing among gipaningkamutan yun nga kung mahing mo naman tayo ginagmay nga panghatag pang siyempre pang pamiliti kaya mga dayo man pero dili yun ang ingong nadagko kayo nga mga offer ng cash incentives kay kanang maanat pa mo sila mas maayon ang prasis kuilahan o nga para sa didupa sa provincial meet nga bidal sa ganyan itong mga bit-bit kaya para ang bata dili mag after o kwarta
1: gani gani pero nindot yun kung middle nga pwede po i-prinda no. Sige, sige, bitakan.
0: Ato lang ang iyon, sigo ba lang ang pagkapinam sa kuskramos lang ang bulawan nga tinood.
1: Para pwede i-print na po. Nga, final message ni mo, Cons. Para sa atong mga naminaw karon o na ka mo manamilit, ning ato ang panaghinabi karon.
0: Okay, salamat kayo sa Dex. Sa mga taga kaigsuna na to sa Davao de Oro, labi na yun sa Dias ni Bataan, sa kong barangay, barangay Kubunon, sa itong kapitan diyan si Marvin Tanang kapitan sa barangay lungsod sa Ibataan nabinigyan sa mayor kaya mayor yun sir sa pagkatinood huwag yun siya ka na challenge siya sa basta pagkabot sa sports na kay gusto po niya nga matabangan yun ang mga kabatanunan nga ma-develop yun ang kuan kay labi na rong panahon na nga ang atong mga kabataan hatlok na kayo ba kay panumbang nagmaestro
1: yari yari
0: kinanglan yun nga kinanglan yun ka ng pagtutok. So alang sa tanang taga Davao de Oro, kaisulan ako sa Ibataan. Lahat kayong salamat, labi na yun sa mga ginikanan, yung itugot ng inyong mga anak, mamahimong atuang athletes sa boxing. Ayaw mo kabalaka kay ang nagbalagan aning atuang pa-boxing, mga expert, mga nadyo ko i-hire diri Sir Dix nga international referee. Nga mao di mo tutok kay para di po di po maayo nga kanang kita-kita ra diri kay nya napot tay dapat ko gi-hire nga mga referee sa nga mga national referee judges sa patang Pinoy kay para pagabot dito kana po nakaila sa bawa
1: mao mo gid
0: so,
1: sige
0: so ako ni apo pasalamat sa tanan labi na gyud sa mga mayors mga vice mayors mga konsehalis labi na gyud sa tong congressman kay mao gyud full support juga yun yung nakulbahan ganyan mi kaya ang pantukan daw maabutay na daw ilang boxing ring i-order pagkagikan sa Cebu
1: di po basta basta no grabe yung pagpangandam po dito
0: grabe yung pagpangandam ang pantukan o kung pong i-challenge ang pong i-hangyo ang mga mayoris nga ang samanggod ka lungsod thank you na makaya o kanang imuon sa usa lang katao nga padagan sa sports at kinahanglan yun yung collaboration sa tibuok lokalidad so labi na yun sa mga mayors nga labi na yun sa mga mayor nga grabe yun ang suporta sa sports
1: si Mayor so, Attorney Bianca na, good morning Mayor, good morning Mayor Bianca so friends salamat kayo sa oras nga imuhang gipaambit sa ato ang programa karon din sa Arangkada Balita din sa FM Radio Nabunturan.
0: Taas-taas mo na po ang istorya pero kukuloy kanina po ang mensahe nakatag ni Ugamay katinawang sa itong padula ibihimo ka ron pupunta ang mga ginikanan po ma-encourage nga ang ilang bata i-aghat po nga kunay potensyal sa pamaksing salamat po kayo sir salamat kayo
1: thank you kayo Kons mga higala maukato si Kunsihal Ibi Magubat sa lungsod sa New Bataan o sa mga nagpaluyo karon ning gipahitabo nga Governor's Cup Boxing Tournament diha sa lungsod sa Mongkayo. Una kita mong padayon ato sang ipalusot ang pipila ka mga pahinomdom gikan sa Pikas Lawak. Bari kita man sa pipila ka mga gutlo.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Sa mga pinangda ug minahal namong mga listeners, aduna kitay pahitabon nga health and wellness caravan sa EXL Makabuhay Plus sa Poblacion Maragusan, Davao de Oro karong October 1, 2026. Sa Poblacion na Punturan, Davao de Oro karong October 2, 2026. Ug sa Poblacion Monte Vista, Davao de Oro karong October 3, 2026. Ang EXL Makabuhay Plus, muhatag kami og libreng health and wellness consultation og check-up, libreng antibara og libreng check-up sa mata, mga klase-klaseng paraffles sama sa bugas og uban pang mga kitchenwares og mga activities para sa himsog nga panglawas. At ang ikamakabuhay, ang announcement sa final venue sa mga muabutay nga adlaw. Usbon ko ang Health and Wellness Caravan karong October 1, 2026 sa Maragusan, Davao de Oro. October 2, 2026 sa Nabunturan, Davao de Oro. O October 3, 2026 sa Monte Vista, Davao de Oro. Gipahigayon kini in collaboration with Mayor Maymay Balili of Nabunturan, Mayor Cesar Colina of Maragusan, and Honorable Marites Zamora of Monte Vista, Davao de Oro. Kita kits kamakabuhay. God bless us all.